0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi, Mae.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nam.
8: Good morning!
2: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
8: Wow! Balot sa buwana!
2: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf!
6: Malinamnam holiday!
4: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masiglakas ako. Basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masiglakas ako. Basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa Star Nation, subukan pluha na Pilipinas. 42 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na umaga, 8:42 in the morning.
3: Good morning!
1: Ayon pa rin po na ikinig sa programang It's All For You in the Morning at Star Nation. Pangdagdag natin ng good news at good vibes. Ngayong araw po ng Webes, August 6, 2026, dahil babanggitin na po natin ang ating special prize winner.
0: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.

Starrachel, aksan nyo na inyo radio dahil babagitin na po natin ang ating special prize winner sa ating papromo ng Bombo Radio at Star FM. Kung saan po mananalo ng ating isang 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition rechargeable AM/FM radio with LED light at flashlight at no fixed dial pa o hindi po nakapako sa isang istasyon plus 500 pesos in cash. Kaya malaking katanungan, Star Nation, sino ang ating special prize winner ngayong araw po ng Webes, August 6, 2026. Alamin na po natin, ha. Ang kanya pong winning entry, Star Nation, ay walang iba kundi ang Syngenta, bringing plant potential for life. At mula ho, Star Nation, sa Muntinlupa City. Ay, mga taga-Muntinlupa City dyan. Namalagulog na kanila mga entries. Lakasan nyo na inyong radyo, ha. Baka yun na po ang ating maswerteng mananalo ng ating special prize sa Swerte sa Palengke 2026. Dahil, congratulations to... Mary Grace Bustria! Mary Grace Bustria ng Carmina Compound, Muntinlupa City na may winning entry na Syngenta. Mary Grace, pinanggit kita ng 45 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha ang iyong papremyo, ha? At Mary Grace, kailangan magdala ka ng dalawang original valid IDs. Paki-photocopy na rin at pumunta ka dito dali-dali-dali sa ating impilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. At Mary Grace Bustria, paalala ko sa iyo, kapag hindi ka nakarating dito sa ating impilan ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bumunot ang panibagong winner. Ang iyong deadline ay 45 star minutes after 8 in the morning, bukas araw ng Biyernes, 8:45 in the morning. At again, Star Nation, advance congratulations sa ating special prize winner ngayong araw ng Webes, si Mary Grace Bustria ng Carmina Compound, Muntinlupa City, na may winning entry na Syngenta. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog ng mga entries. Ito pa rin sa papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na by cash pa. Kung saan 9 million pesos total prizes at ipinamimigay nationwide.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Pure Gold Rosario, Pasig; Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City;
5: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City;
2: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City;
4: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City;
5: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orocan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamisaalat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
11: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
12: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
13: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
14: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
1: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
8: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100-gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
7: Masigla ka sa ko. Basta
8: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radio dahil isa ako sa tatlong consolation prize winner ng 1,000 pesos katatapos na week 4 ng Swerte Palengke 2026. Ito the draw noong August 1, 2026. Salamat sa sponsor, lalo na sa Gardenia dahil gumamit ako ng kanilang loob of purchase. Muli, ako po si Rogelio Acantilado, wala sa Montilopa City. Ako, nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombong Radio Philippines. All for you, like mo, share mo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
11: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
10: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
11: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
10: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: Jessica ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
1: Tuloy pa rin para sa Department of National Defense.
0: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating weather update, Tropical Storm Maymay naglalpol na nga sa Ilocos Sur at humina na bilang LPA o posibleng humina nga bilang LPA ngayong araw ng Huwebes.
1: At sa ating balitang nasyonal, kampo ni Vice President Sara Duterte, itinangging may conflict of interest sa naganap na meeting sa pagitan ng Office of the Vice President at Commission on Audit. At sa iba pang balita, apat na testigo sasalang sa ika-anim na linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Samantala, Star Nation, fuel discount ng mga chopper ng Jeep at UV Express itinaas sa 12 pesos kada kilo, kada litro.
1: At sa ating balitang international naman, Iran nakipagkasundo sa Oman para sa mapayapang pagbubukas ng Strait of Hormuz.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news, Alex Iala tutungo na sa Canadian Open matapos ang makasaysayang WTA title.
1: Ang entertainment naman, Lala Fest Manila ngayong August 21, inaabangan na.
2: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
1: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Star Nation, ngayong araw ay Webes, August 6, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
1: At ako naman si Star DJ Kimi. At narito na ang detalye ng ating mga balita.
2: Star FM News Connect.
0: Star Nation, sa ating weather update. Naglandfall na nga po ang Tropical Storm Maymay sa bayan po ng Magsingal, Ilocos Sur. Ito pong Huwebes ng madaling araw. Ayon po yan sa PAGASA. Taglay nga po ng bagyo ang hanging aabot sa 65 kilometers per hour. Malapit po yan sa gitna at pagbugsong hanggang 110 kilometers kada oras. Habang kumikilos sa pagpasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Baday po sa datos ng State Weather Bureau, inaasang hihina ng bagyong Maymay at magiging tropical depression po yan ngayong umaga habang tumatawid po sa kalupaan bago tuluyang maging low pressure area pagsapit po yan ng hapon o gabi. Posible rin pong umanong mas maagang humina ang bagyo dahil nga po sa epekto ng mabundok na lugar sa Luzon. Nananatili naman po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, malaking bahagi po na La Union, Hilagang Kanluran Pangasinan, Abra, Kanluran Bahagi na Payao, Kalinga, Mountain Province, Hilagang Kanluran Benguet at Hilagang Bahagi ng Cagayan. Habang Signal No. 1 naman ang umiiral sa natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ilang bahagi po ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at katimugang bahagi ng Babuyan Island. Nauna na nga pong sinuspende ng Palasyo Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat po ng antas sa Metro Manila at 22 lalawigan sa Luzon. Ngayon pong araw yan ng Huwebes, August 6, dahil nga ho sa inaasang malalakas na pagulan dulot po ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Ayon naman po sa Malacanang, maaari rin po magdeklara ng suspensyon ng klase at trabaho ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na hindi saklaw ng direktiba alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon.
2: Star FM News Connect.
3: Star FM National News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating national news. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang conflict of interest sa naging pagpupulong ng mga opisyal ng Office of the Vice President at Commission Audit kaugnay ng audit sa confidential funds. Sa 10 balitaan, Sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na layunin lamang ng naturang pagpupulong na linawin ang mga umiiral na audit guidelines at hindi upang impluwensyahan ang audit process. Ayon kay Poa, natalakay na rin ang issue sa Senate Impeachment Court kung saan sinabi umano ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na wala siyang nakikitang conflict of interest sa naturang pagpupulong. Dagdag pa niya, mismo ang testigong si dating State Auditor Attorney Roderick Wamil ang umaming karaniwan lamang para sa mga ahensya ng gobyerno ang makipagpulong sa COA upang humingi ng paglilinaw sa mga patakaran sa pag-audit at wala rin anyang ilegal sa naturang meeting. Pinawanag din ni Poa na inimbitahan lamang siyang dumalo sa pagpupulong dahil siya ang officer in charge for finance ng OVP noong panahong iyon at ang usapin ay may kinalaman lamang sa Internal Control and Fraud Audit Office ng COA.
2: Star FM News Connect!
1: Sir Nation, sa ilan pang balita, nakatakdang sumalang sa witness stand ang apat na testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa August 10, 11 at 12, 2026. Kabilang dito si Zaylene May Del Capo, Supervising Auditor mula sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, na tumistigo na rin ngayong Miyerkules o kahapon yan, araw ng Miyerkules. Sasalang siya para magbigay ng testimonya kaugnay ang Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit at irregularidad sa likidasyon ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasama rin sa tetestigo si Marivic Pajera, ang pinuno o chief ng House Archives, at siya ay ipapatawag upang magpresinta at magpapatunay sa mga opisyal na dokumento at record na hawak ng kamera na may kinalaman sa kaso. Gayon din si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, at siya ay itinalagang humawak at naglabas ng mga pundo sa ilalim ng pamamahala ni VP Sara at si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education. Siya ang naging responsable sa mga paggasta at pamamahagi ng confidential funds noong panahon ni Duterte pa ang kalihim ng edukasyon. Kasar Nation, ipinag-utos naman ng trial presiding officer ang pag-issue ng subpoena sa mga nabanggit na mga testigo ng prosekusyon para dumalo sa impeachment trial sa susunod na linggo. Magbabalik ang paglilitis sa Lunes, August 10, sa ganap na ng umaga.
2: Star FM News Connect!
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, itinaas naman ng pamahalaan ang fuel discount para sa mga tsuper na pampaseron jeepney at UV Express mula 10 piso ay naging 12 pesos na kada litro. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, magsisimula ang dagdag diskwento sa August 15 kung saan maaari manong makatipid ang mga tsuper ng hanggang 1,800 pesos kada linggo. Napagkasunduan ang pagpapalawig ng fuel discount program sa isinagawang cabinet meeting na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang noong Martes, August 4. Gayunman, hindi pa iniyag ng pamahalaan kung hanggang kailan ipatutupad ang 12 pesos kada litrong fuel discount at kung magkano ang inilan nitong pondo para sa programa. Matatandaan una nang inanunsyo ng palasyo na magtatapos sana ngayong Agosto ang umiiral na 10 piso kada litrong fuel discount para sa mga operator at tsuper ng mga pampublikong sasakyan.
2: Star FM News Connect! Star FM International News.
1: Kasar Nation, para sa ating balitang international naman, nagkaroon na ng kasunduan ang Iran sa Oman para sa mapayapang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ito ni Foreign Ministry Spokesman Ismail Baqi, subalit hindi pa nagbigay ng anumang detalye. Dagdag pa nito na nasa final stages na ang nasabing kasunduan. Nagbigay din ito ng pagbabala sa mga kasunduan o na ang kasunduan sa Oman ay hindi nagagarantiya ng ligtas na pagdaan sa pamamagitan ng strait. Iginiit nito na ang seguridad ay maapektuhan pa rin ng pagharang ng US sa mga pantalan ng Iran. Mula kasi nang maglunsad ng pag-atake ang US at Israel sa Iran nitong Pebrero, ay hinarang ng Iran ang malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan karamihan ng mga oil at liquefied natural gas ang kadalasang dumadaan sa lugar. Una na rin sinabi ni US President Donald Trump na kanilang tatamaan ng matindi ang Iran kapag hindi agad binuksan ang Strait of Hormuz.
2: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news. Tutungo ngayon si Filipina tennis sensation Alex Ayala sa National Bank Open sa Toronto, ang kaunaw ng Women's Tennis Association 1000 Tournament sa North American Hardcourt Swing. Fitbit ni Ayala ang mataas na kumpiyansa matapos magwagi.

0: ikalawang round, posibleng makaharap niya sa third round ang number 8 seed na si Lina Noskova ng Czech Republic na dalawang beses nang tumalo sa Pilipina ngayong season sa Indian Wells at Berlin Open. Kung magpapatuloy pa ang kanyang kampanya, maaari rin niyang makalaban sa quarterfinals ang number 4 seed na si Coco Gauff, habang posibleng makaharap naman niya ang world number 1 na si Aryna Sabalenka sa semifinals kung magpapatuloy ang galing ng Filipina tennis star.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
2: Para naman sa ating balitang entertainment, magaganap ang inaabangang Lala Fest sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas ngayong Agosto, kung saan maitatampok ang mga globally acclaimed music icons at ilang Southeast Asian artists. Ang Lala Fest Manila nga ang Philippine debut ng naturang music festival na kilala bilang isa sa mga leading music festival sa buong Southeast Asia. Idadala sa Manila debut ang isang natatanging music experience na pangungunahan ng mga internal, regional at local artists. Kabilang nga sa star-studded lineup sina Steve Lacy, Two Door Cinema Club, Flo, Dermo Kennedy, Matthew Life o Ifield, Ben and Ben, Mackie, Over October, Dilaw, Peter Karma, Ishana Sarasvati, Kiki at Hoa. Ang Lala Fest Manila na handog ng Wilbros Live ay magaganap sa August 21, 2026 sa Pasay City.
1: Star FM News Connect.
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect.
2: Mga trending at komprehensibong balitang nakanap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Mula po rito sa impila ng Star FM Manila, kami ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio.
2: Ako naman si Star DJ Kimi. Huwag niyo na pong kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila.
0: At Star Nation, para sa iyo pang detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 25 o 26 na star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:26 in the morning is our Philippine Standard Time.
0: At Star Nation, baligtugtugan tayo dito lamang po sa impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo!
1: Star FM News Connect!
3: 102.7 Star FM.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Bangam! Ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf Day, Beefy Meaty Linamnam,
1: Ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH, FDA, CFRR.

us all you wanted. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:54 in the morning is our Philippine Standard Time. Siyempre, Castor Nation, ngayong umaga na ito, I hope safe po ang lahat at manatili po kayong nakatutok sa ating himpila na para sa ilan pang mga updates at sana mas humina pa si Tropical Depression Maymay. No? At again, keep safe po sa lahat ng mga Castor Nation po natin. Dahil dyan, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating paggora, pag larga at pagpasada ngayong umaga sa susunod nating programa Star Hits Express. At sa mga may biyahe, sa mga oras po na ito, ingat po sa inyong pagmamaneho. Sa mga pasahero din, magdala tayo ng kahit anong panangga sa ulan, payong, kapote at bota para tayo ay safe na safe ngayong maulan season na po ulit. Well anyway, highway, by the way, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Morning. Mamaya po magkadaupang tenga ulit tayo sa mga oras na alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa ating programang It's All For You in the Afternoon, Afternoon Star Sweep at Twilight Zone. To formally close our program, leaving you with the song South of the Border by Ed Sheeran featuring Camila Cabello. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, maganda umaga, Metro and Megastar Manila.

0: FM.
1: Kai yoi nakikinig kai Antonio Lambada Antonio Lambada.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Life
2: Happy lunchtime, Star Nation! Happy, happy Thursday, August 6, 2026. Nagbabalik po ang inyong lingkod sa programang Star Hits Express. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 26 na star minuto na makalipas sa alas 11 na umaga, 11:26 in the morning. Welcome na po sa ating programang Star Hits Express. Hello po sa mga Star Nation natin na kumakain na nakadalang lunchtime. At syempre kasama niyo po ang inyong ka-lunch date. Star DJ Antonio Lambada is my name and music is my game. Hello po sa mga Star Nation natin na kumakain na nakadalang lunchtime. Pero sa mga Star Nation naman natin na nagluluto pa nakadalang tanghalian. Kamusta naman? Ano bang ginigisa ninyo ngayong tanghalian ito? Yeah. Oh, pero sino dito, Star Nation? Ang mahilig sa bawang? Na kung saan tinaguriyan na siyang boy bawang? O girl bawang sa pagkahilig? Ano bang mga way ng luto ng bawang ang mas healthy itong kainin? Kasi di ba, pag ginigisa natin yung bawang, feeling natin healthy na eh, di ba? Pero alam ba nyo ba, Star Nation, mas healthy daw ang bawang kapag hilaw o bagyang ginisa ang bawang. Kasi mas napapanatili daw nito ang allicin. O ito yung natural na compound na may benepisyo sa puso, sa immune system natin at sa ating katawan. O kapag sobra daw kasing tagal na niluluto yung bawang, nalapunta na sa parang piniprito o nasunog, eh nababawasan na po ang ilan sa mga food nutrients ng bawang. Kaya pwede pala ang ano ha, ang light gisa. O pagdagdag ng dinikdik na bawang sa pagkain pagkatapos maluto. Yes, Star Nation, pwede yan ha. Yung kumbaga yung pagkatapos sa lutuin ng inyong ulam, saka yung mga dinikdik na bawang, saka mo siya ilagay. O pang ano siya, pang last step. Pero aminin nyo, Star Nation, ha? May mga taong kapag nakakain ng maraming hilaw na bawang, parang ano, parang may built-in social

0: social distancing. Hindi dahil sa virus ha, kundi dahil sa tapang ng hininga. Masarap ang bawang Star Nation, aminin natin sa hindi ha. Pero mas maganda ang tamang luto at tamang dami para healthy ka na, hindi pa takot lumapit ang mga tao sa'yo. Ah. Saka may kapangyarihan din ang bawang ha. Kapag meron kang ayaw makasama, hingaan mo na sila na kinain mong bawang. Anigurado, wala na sila. Happy Friday, Star Nation! Agaras 12 tayo ng katangalian sa ating programa Star Hits Express. Kaya tutok-tutok lang dito pa rin sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan puluhan ng Pilipinas. 30 star minuto na. Makalipas alas 11 ng umaga. 11:30 in the morning.
2: 102.7 Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay!
8: Hi, Mare!
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
7: Kapit ka dyan!
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya
6: from Sarsaya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
2: The Hits. You're on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
2: On Star FM. Star FM.

0: Antonio Lombada. Seven Star FM, it's all for you.
1: Share
0: mo. Ara sa Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. Walong star minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian. At syempre Star Nation, uy, ito muna, good news ha. Dahil na naman si Alex Ayala, yung ating Filipino tennis star. Talaga namang tuloy-tuloy yung kanyang tagumpay ha. Dahil pasok na nga ho sa ikalawang round ng National Bank Open, si Pinay tennis star Alex Ayala. Ito'y matapos talunin si Alicia Parks ng US sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Sa unang set nga ho, Star Nation, ay dominado ni Ayala ang laro kung saan naipako nito sa isang puntos lamang ang US tennis player. Pagpasok naman ay ikalawang set na nakabawi si Parks at doon tinalo ang 21-year-old na si Ayala. Nabawi ni Ayala ang kanyang momentum pagpasok na ikatlong set at tuluyang tinalo si Parks. Susunod niya ho, Star Nation, mga kaharap ni Ayala, si American tennis player Cathy McNally. Uy, grabe no. Congratulations sa ating tennis superstar na si Alex Ayala. Uy, sa Star Nation natin ha. Dahan-dahan pa rin po dahil mapasa ang ating kalsadaan at inuulan pa rin tayo ha. Dahil nga ho sa epekto ng ating bagyo, ang bagyong Maymay. At ganyan din ho, Star Nation, ang dito sa Metro Manila at karating lugar natin, nakaka-apekto naman sa atin ay southwest monsoon o hanging habagat. Alright? Kaya huwag kakalimutan magbaon ng payong at at the same time, mahabang pasensya. Parang awa nyo na. Alright, huwag nyo kakalimutan. Umulan, umaraw, ang mahabang pasensya kailangan baunin. Hello, my way, Star Nation. Agad dito na lang po ang inyong lingkod, ha? Shout out na pa sa mataraan yung Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart up siya, hagbol pa at yummy pa. Right. Muna tayo mag-artiga, bukas ulit. Alas 4, madaling araw hanggang alas 12 na katanghalian sa ating mga programa. Pinoy Morning na, gising na, Morning Star Sweep. It's all for you in the morning at Star Hits Express. I love my job. As was our nation, ating matilang nakatutok. Dahil susunod na po pagpatak ng alas 12 na katanghalian, susunod na po ang ating Bomba Network News Noontime Edition. Live po yan, sumubo ng Santa Mercati at Samulcast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Dino mo kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At malatili na nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Webes, ika-anim sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong Maymay humina na matapos ang pagtama nito sa Luzon landmass. Pero dandang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers dyan sa Northern Luzon dulot ng ulan at mga pagbaha.
3: Musyo naman ang prosekusyon na itaka ang judicial notice and transcripts sa pagdinig ng House Quad Committee, pinayagan ng impeachment court.
2: Si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na niniwalang nasa lupa rin ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa matapos na kumalat ang impormasyon ukol sa pagkakadakip na sa naturang senador.
3: Sa ating international news naman, oil price sa international market bagyang bumaba.
2: At sa ating balitang palakasan, ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open na nagpapatuloy doon sa Canada. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
2: Bagyang humina ang bagyong Maymay at ngayon ay isa na lamang itong tropical depression. Ayon nga sa ulat ng Department of Science and Technology, ang sentro ng naturang sama ng panahon ay nandyan sa may bahagi ng Tanudan at sa parte ho ng Kalinga batay sa data at yan ay nakalap ng impormasyon ng Benguet Doppler Weather Radar. Taglay ng naturang sama ng panahon ang lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras. Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya pati na ang Aurora. Napayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa at malakas na hangin na rin habang patuloy na binabantayan ang galaw ng naturang tropical depression Maymay.
3: Muling isinailalim naman sa flood warning ang walong rehiyon sa bansa dahil sa mga serye ng mabibigat na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay at hanging habagat. Ito sa mga naturang rehiyon sa pawang mula sa Luzon na habang isa naman sa Visayas na kinabibilangan ng mga sumusunod sa Cordillera Administrative Region dyan sa Benguet, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ifugao. National Capital Region naman dito sa Metro Manila. Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union. Region 2, Cagayan Valley, dyan sa may Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino. Region 3 naman, Aurora, Bulacan, Bataan at Zambales. Mayroon ding flood warning sa Region 4A o Calabarzon, Batangas, Cavite, Rizal, Quezon, Laguna. Region 4B o Mimaropa Region sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque at Romblon. Sa Region 6 naman, bahagi ng

0: Western Visayas, dyan sa may Antique, Negros Occidental, Iloilo at Guimaras. Patuloy naman ang pagtutok sa Bombo Radio Philippines at sa ating local stations, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao para sa mga karagdagang updates kaugnay ng sama ng panahon.
1: At kaugnay nga niyan mga kabombo at mga Kastar Nation, halos 100 pamilya ang inalika sa Ilocos Sur. Bunsod ng epekto nitong Bagyong Maymay. Maki-update tayo sa Bombo Radio Vegan.
2: Umabot sa 97 na pamilya o humigit kumulang 290 na individual ang isinailalim sa preemptive evacuation sa Ilocos Sur dahil sa epekto ng Bagyong Maymay. Ang mga inilikas ay mula sa mga bayan ng Tagudin, Sigay, Quirino, Santa at siyudad ng Vigan. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson, agad na naipamahagi ang mga kinakailangang tulong sa mga evacuees. Wala pa namang naitatalang malaking pinsala sa lalawigan maliban sa ilang nagtumbahang puno. Gayunman, nakahanda ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at Rural Health Units para tumugon sa anumang emergency. Nananatiling passable ang lahat ng pangunahing kalsada matapos agad linisin ang mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa sa ilang upland municipalities.
3: Evacuation naman po, may 5 LGU na nag-pre-empt evacuation na sila kahapon pa. Nasa mga 97 families, around 290 individuals. Yun po, at saka mga damages naman, roads and bridges namin, pasabu po naman lahat, awan ng Diyos. May mga konting landslide sa upland municipality na na-report pero napalinis na rin namin. Kasi nakahanda naman yung ating mga equipment sa damages ng agriculture, wala pa pong report. Hopefully sana huwag kami magkaroon ng damages. Ayun po ang sitwasyon ngayon dito.
2: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan. Ito si Bombo Maylin Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: Kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating provincial stations. Mahigit at 26,000 ng mga individual sa Region 1 apektado nitong Bagyong Maymay. Ang gale warning naman niya, patuloy na umiiral. May report ang Bombo Radio Dagupan.
4: Tinatayang 26,000 individual sa Region 1 ang naapektuhan ng Bagyong Maymay habang patuloy na pinaiigting ng mga otoridad ang paghanda dahil sa umiiral na gale warning at banta ng masamang panahon. Ayon kay Adrian Pagsulingan, ang officer in charge ng Public Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 1, naka-blue alert status na ang ahensya upang palakasin ang koordinasyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Nakahanda na rin ang mga relief items at responder para sa posibleng pangangailangan ng mga residente. Nakararanas ang malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng La Union, Ilocos at dito sa lalawigan ng Pangasinan, kaya patuloy aniyang pinapaalalahanan ang mga residente sa mga flood at landslide prone areas na maging alerto. Patuloy naman aniya ang pinagbabawal ng paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa gale warning na nagdudulot ng malalakas na hangin at matataas na alon sa karagatan ng rehiyon. Inikayat naman ito ang publiko na sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at manatiling nakatutok sa mga opisyal na update sa lagay ng panahon.
5: Pagbabantay po natin kay Bagyong Maymay and sa Southwest Monsoon, paghahanda po ng ating mga kababayan ng mga go bags sa kani-kanilang mga kababayan po na naglalaman po ng mga kagamitan na kakailanganin po nila if sila po ay lilikas kagaya po ng mga pagkain po na hindi madaling masira, mga kukot, radyo, tubig, mga mahalagang dokumento at iba pa pong mga kagamitan na sa tingin nila ay kakailanganin nila in case man po ay sila ay lumikas.
4: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
1: Batay nga sa data ng Meteorological Division ukol dito sa mga dam ay patuloy ho, mga kabombo, ang pagtaas ng level ng tubig na makakatulong para sa mga magsasaka.

0: at iba pang sektor na nangangailangan ng supply ng tubig. Umaabot ng mga kabombo sa 157 meters mahigit ang antas ng tubig sa naturang dam. Mas mataas po ito kung ihahambing sa naitalang data nitong nakalipas na araw. Ang kasalukuyang antas ay halos 7 metro mga kabombo kumpara doon sa antas nito dati. Ni isang linggo mga kabombo nakakalipas kung saan ay bumagsak ng nasa 150 meters ang level ng tubig dyan. O kaya naman ay 10 metro na mas mababa kumpara sa critical level. Sa kabila naman ng araw-araw na pagtaas ng antas ng tubig ay nananatili pa rin ho ito doon sa below critical level na 160 meters. Ang naturang antas ay mahigit 50 metro din na mas mababa kumpara sa normal na high water level. Ang angat daw mga kabombo na pangunahing nagsusupply ng malaking bulto ng tubig para sa National Capital Region at iba pang mga karatig na lugar ay nasa Central Luzon na apektado ng nagdaang Bagyong Luis at kasalukuyang nakakaranas din ng pag-ulan bunsod ng Bagyong Maymay at umiiral pa ang hanging habagat.
1: Dagdag pa niya nitong bagyong Maymay, nagdulot ng pagbaha sa lungsod ng Baguio at probinsya ng Benguet. Mga otoridad naman, naka-alerto na. Ma-report dyan ang Bombo Radyo Baguio.
2: Patuloy na nararanasan ang epekto ng bagyong Maymay sa Baguio City, lalawigan ng Benguet at iba pang bahagi ng Cordillera. Sa Baguio City, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang City Camp Lagoon sa Lower Rock Quarry dahil sa mataas na panganib ng pagbaha tuwing tag-ulan. Bilang pinakamababang bahagi ng lungsod, dito dumadaloy ang tubig-ulan at mga basurang nagmumula sa iba't ibang barangay na kadalasang nagiging sanhi ng pagbabara sa mga drainage tunnel. Nakaantabay ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at City Engineering Office upang bantayan ang sitwasyon at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Mahigpit ding minomonitor ng mga otoridad ang Burnham Park kasunod ng abiso ng Baguio City Government na ito lamang ang pampublikong parke na nananatiling bukas sa publiko sa kabila ng patuloy na malakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin dulot ng Bagyong Maymay. Sa La Trinidad Benguet, patuloy namang tumataas ang level ng tubig sa Balili River. Umabot na rin hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng strawberry farm sa La Trinidad. Isang agriculture extension worker mula sa barangay Batag ang nagsagawa ng inspection sa lugar kung saan nakita ang pagtaas ng tubig na nakaapekto sa ilang taniman. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa mga pananim at ang epekto ng pagbaha sa mga magsasaka. Nananatili rin sa kanilang mga taniman ang ilang magsasaka upang bantayan ang kanilang mga pananim habang nagpapatuloy ang pag-ulan. May ilang magsasaka na rin nag-ani na ng kanilang mga tanim sa kabila ng pananalasa ng bagyo. Ayon sa kanila, napilitan silang mag-harvest upang mailigtas ang kanilang ani dahil posibleng masira ito kung patuloy na malulubog sa baha o maabutan pa ng malakas na pag-ulan.
3: Epe ma'am, kasi sinasabag namin para sayang din naman pag nasira lang sa ulan. Simula na yung umuunan, hanggang ngayon kahit umulan bumagyo, uminit nag-harvest pa kami para ma-harvest yung mga tanong na mga parno. Kasi sayang naman pag nasira ng bagyo. Baka mamaya malubog itong bilang front, itong lalakas pa itong bagyong Maymay.
2: Samantala, patuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lungsod ng Baguio upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga residente sa gitna ng nararanasang Bagyong Maymay. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Police Colonel Ruel Tagal, City Director ng Baguio City Police Office, sinabi nitong patuloy ang kanilang koordinasyon sa City Peace and Order Council, City Disaster Risk Reduction and Management Committee at sa mga barangay. Naranasan na rin ang matauhan ng Philippine National Police na agad iulat sa kanilang headquarters ang anumang namataang nakatagilid o patay na puno upang mabilis itong maikoordina sa lokal na pamahalaan at sa mga ahensyang gaya ng SEPMO, City Engineering Office at Department of Public Works and Highways. Nananawagan naman ang opisyal sa publiko na agad i-report ang anumang banta sa buhay at ari-arian upang kaagad itong marespondihan ng mga otoridad.
4: Mga kababayan po natin, ano, ay yung palagi namin sinasabi na mapag-matsyag po sila sa mga kapaligiran nila at i-report sa kapulisan anumang banta, ano, sa banta sa buhay nila o banta sa mga kagamitan nila sa bahay nila para masigurado natin ang mabilis na responde, yung serbisyong tapat at higit sa lahat yung nararamdaman.
2: Mula dito sa lungsod ng Baguio, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio Bombo.
0: Babalikan pa natin ang mga karagdagang update tungkol sa lagay ng panahon, lalo na dyan sa mga apektado ng baha at landslide sa Hilagang Luzon. Sa ibang balita muna tayo, mga kabombo, ukol sa impeachment related matters dito sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yung motion ng prosecution na i-take o i-tackle ang judicial notice at yung transcript sa pagdinig ng House Quad Committee ay pinayagan ho ng impeachment court. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Angelo Aganon.
5: Bombo Dennis, pinayagan ng impeachment court ang motion ng House Prosecution Panel na ipa-judicial notice ang transcript sa naging pagdinig ng House Quad Committee na may kaugnayan sa Article 1, wangamanay misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong nagsilbing kalihim rito si Vice President Sara Duterte. Ang Quad Committee ay nagsagawa noon ng mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente kung saan tumistigo ang iba't ibang resource person kabilang ang mga opisyal ng Commission on Audit, Department of Education, Office of the Vice President, National Bureau of Investigation at iba pa. Ang testimonya at mga dokumentong na isumite sa House ay naging bahagi ng factual record na sinandigan ng House of Representatives sa pagbuo at pagbasa o pagpasa ng Articles of Impeachment. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na ang magiging epekto lamang ng judicial notice ay ang pagkilala na isinagawa ang pagdinig at may opisyal na record ito. Ngunit hindi aniya kinikilala ng Impeachment Court ang katotohanan ng mga nilalaman ng transcripts ng pagdinig at hindi rin ito kinukonsidera na ebidensya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Tunggol, trabaho pa rin umano ng prosekusyon na patunayan ang mga nilalaman ng naturang transcripts sa pamamagitan ng pagpipresenta ng mga testigo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
6: Officer, ang effect lamang po noon ay kailangan pa rin pong patunayan kung ano ang laman ng mga transcript stenographic notes. Hindi po pinapayagan ang pagbabasa ng mga nilalaman ng mga transcript stenographic notes. Ang pag-agree lamang ng impeachment court doon sa pag-take ng judicial notice ay lumalaman lamang ng o nagpo-prove lamang ng mga facts na to na may nangyaring hearing at yung na merong official records yung hearing na yon at yung mga officers na gumawa ng mga transcripts na yon ay presumed to have done their regular duties. Nilinaw po yon ni presiding officer na walang epekto yon doon sa truth and accuracy of the evidence contained in the TSNs.
5: Matatandaan din, Bombo Dennis, na kahapon mariin itong tinutulan ng Defense Counsel ng Vice Presidente dahil ang paggamit umano sa nilalaman ng House transcripts bilang ebidensya ay labag sa konstitusyon at sa karapatan ng respondent sa due process at itinuturing nila itong hearsay evidence hanggat hindi inuulit ng mga mismong mga testigo ang kanilang testimonya sa impeachment court at hindi sumasailalim sa cross-examination. Iginit din ng depensa na mayroon pang nakabinbi na petisyon si Duterte sa Korte Suprema na kumikistyon sa tinawag nilang fishing expedition sa isinagawang umano'y mini trial. Pero pakinggan natin ang mga bahagi naman ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
7: The defense would like to oppose the motion for judicial notice on the following grounds. Number one, the judicial notice rule cannot be taken of disputed matters. Number two, the respondent must be given an opportunity to be heard by way of cross-examination before the court admits in evidence the matters covered by the TSNs, the video recordings, and the committee reports. And number three, the proceedings before the HORCOJ were questioned by the respondent before the Supreme Court as a fishing expedition and mini-trial.
5: Ngunit kahapon, Bumbo Dennis, ibinaskura na ng Supreme Court ang naturang petisyon at sinabing naging moot o hindi na raw kinakailangang resolusyonan ng mga naturang petisyon dahil naaprubahan at naipasa na raw sa Senado ang Articles of Impeachment. Ayon pa sa kataas-taasang hukuman, tanda na raw ng pagpapasa ng Kamara ng Articles of Impeachment sa Senado na natapos na ang tungkulin ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa proseso ng impeachment at pagsusulong ng kaso nito. Binigyan din ng Korte Suprema na hindi na raw maapektuhan ng kahit ano pang mga kontrobersya sa pagdinig ng House Committee on Justice ang umuusad na ngayon Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinaburan ng Senate Impeachment Court ang dalawang procedural motions na inihain ng House Prosecution. Inaprubahan ng Korte ang pagkuha ng judicial notice sa mga opisyal na pag-inig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Committee on Justice, kabilang ang kanilang transcripts, audio-video recordings at committee report. Pinayagan din ang paglilipat ng exhibit markings sa certified true copies ng ilang bahagi ng affidavit ng dating umami na miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Gayunman, nilinaw ni presiding officer na si Senator Francis Chis Escudero na ang mga naging desisyon ay hindi nangangahulugang kinikilala ng impeachment court. Itong katotohanan ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte o ang bigat ng mga ebidensyang isinumite. Binigyan din ni Escudero na ang affidavit ni Las Cañas ay nananatiling hindi pirmado, hindi authenticated at hindi notarized at kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso ng pagpapatunay at pagsusuri ng korte sa mga susunod na yugto ng paglilitis.
0: Samantala, ipinaliwanag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang dahilan kung bakit humiling ang ilang kawanin ng Office of the Vice President ng audit query na bahagi po ng paglalabas ng Commission on Audit doon sa halip na audit observation memorandum ang ilabas nito. Matapos ang pulong ng dalawang panig noon po yung Setyembre ng taong 2023. At ayon nga kay Poa, batay na rin sa naging testimonya ng testigo, ang layunin ng naturang pagpupulong ay linawin lamang ang audit guidelines para sa mga gagawing hakbang ng naturang tanggapan. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Michael Poa.
9: Hindi naman, basically it wasn't even me, it was really OVP, no? Kasi hindi naman napag-usapan yung DepEd dun sa meeting na yon. So ang ano lang naman, ang essence lang naman dun is, di ba, pinag-usapan, nasabi naman ng testigo to, so I think I can say this at least, nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang posisyon namin, kung ka-clarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, di ba, ang gawin nila? And that's, you can actually download the audit query memorandum in the COA website. It's actually part of their, I don't know what an audit query is, para malaman nyo rin. But nagsabi rin naman na they eventually issued an AOM, so sinagot na lang yung AOM.
0: Bagian ng mga pahayag ni Attorney Michael Poa, dagdag pa niya, ang Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office ay nagsimula ang meeting at inimbitahan lamang siya na dumalo para sa tanggapan ng Office of the Vice President. Anya, karaniwang nakipagpulong ang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa Commission on Audit upang humingi ng paglilinaw sa mga audit guidelines na isasagawa.
1: Samantalang

0: Sa accomplishment report, maaari anyang alias lamang ang gamitin ng ahensyang gumagamit sa naturang pondo. Gayunman, kailangan anyang mapatunayan, maipaliwanag at mabigyang katuwiran ng defense team ang paggamit nito. Iginiit ng patikang abogado na ang Joint Circular 2015 ang nagpatibay sa mas mahigpit at mas detalyadong accounting at auditing ng confidential funds, kaya't kailangang mahigpit itong sundin ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: Naghatid niyan sa atin sa oras ng 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang National Bureau of Investigation Chief na si Attorney Melvin Matibag ay naniniwalang nasa loob pa rin ng ating bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap po yan ng mga lumutang na impormasyon na ito ay nadakip na at dinretso dun sa dahig. Alamin natin ang mga update na kalap ni Bombo Grant Hilario.
2: Bombo, Denise inihayaga ng National Bureau of Investigation na posibleng nasa bansa pa rin ang puganting mamabatas na si Senador Roland Bato de la Rosa. Sa isa pa rin kay Director Attorney Melvin Matibag, naniniwala ang ahensya na nanatiling nasa loob ng Pilipinas ang naturang senador. Ari-aya, tuloy-tuloy ang ginagawa nilang surveillance o pagmamanman sa mamabatas na kasalukuyang ipinaaresto ng mga otoridad. Sunod, ang payag ng kumalatong sopsapan na huli na umuno si Senador Bato de la Rosa, ngunit ayon sa direktor, wala silang ganitong impormasyon. Sa parte raw ng ahensya, walang naiulat sa kanyang opisina kaya't itinanggi na may katotohanan ang kumakalat na impormasyon. Dahil dito, sinabi ni Attorney Matibag na sisilipin ng National Bureau of Investigation ang patungkol sa paglutang ng espekulasyon na areso na ang mambabatas. Narito ating maringgan si Attorney Melvin Matibag, ang direktora ng National Bureau of Investigation.
3: Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. So we have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. Baka kailangan ng content. Wala sa amin, wala sa NBI. So hindi totoo. On our part, I can say na wala. Kasi otherwise it will be reported to my office, so wala. Well, from the enforcement point of view, hanggat hindi natin nahuhuli talaga, so wala talaga. So, as to the reason, bakit nila nilalabas, it's yet to be known. So, para sa akin, hindi pa natin alam kung ano yung rason nila.
2: Habang ipinagi naman ni Director Matibag na hindi siya maaaring magsalita para sa ilang personalidad na naglabas ng payag sa publiko ukol sa muli pagkakaresto. Itong maaran lamang kasi kasabay sa paglutang ng usap-usapan na aresto na si Senador Bato de la Rosa ay nag-post online sina Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay Attorney Roque, mayroon umunong nang hudas kay Senador Bato habang kay Attorney Porta ng manalangin. Subalit sa kabila ng mga ganitong payag, naniniwala si Director Matibag na manabanggit na individual ay marahil mas may nalalaman sa sitwasyon ng mababatas. Ngayon po man, pagtitiyak na ahensya na kanila pa rin itutuloy ang manhunt operations para matunton ang lokasyon ng puganteng senadora. Ating muling pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation.
3: Hindi ko alam, hindi ko nakita yung post nila. So, I want to see it kung ano. Pero baka may iniisip silang iba or what. So, tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama. I cannot speak for them. Sila yung nandun doon. Unang-una, si Harry Roque, nasa ibang bansa, si Bato, nagtatago. So, kami lang will continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin.
2: Si Senador Bato de la Rosa ay kasulukuyang pa rin pinag-aarap ng maturidad alinsunod sa isang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Siya itinuturing niya bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity buhat na ipatupad ang programang War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, your number one radio network in the country. Bas Radio, Bombo!
0: Ipinagpaliban naman sa Agosto 11 na kasalukuyang taon ang nakatakdang pagharap ni former Representative Jacinto Jingpara sa National Bureau of Investigation kaugnay na umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Matatandaang lumitaw ang pangalan ni Naparas at Representative Leandro Leviste matapos ibunyag ng National Bureau of Investigation na ang nasabing mga personalidad ang tinukoy na nasa likod ng inupahang mga babae o hinire ng mga babae para i-set up itong si Recto at saka ilalabas sa publiko. Pero dahil sa masamang

0: lagay ng panahon, itinakda na lamang ito sa susunod na linggo. Maliban dito, ang pagdinigsa na ngayong Agosto sa Sandigan Bayan ay sinuspende rin dahil sa masamang panahon dala nitong hanging habagat. Apektado kasi ng bagyong Maymay at habagat ang operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinapayuhan ng mga mamamayan na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan. Ang mga susunod na kaganapan ay agad naman na ipaabot sa publiko ng mga kauklang ahensya.
1: Karagdagan pa sa ating mga balita, mga kabombo at mga kasternation, kinwestiyon ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan dyan sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte at yung 111 disbursement ng Office of the Vice President na isinagawa sa iisang araw, Disyembre 23 ng taong 2022, na umabot sa kabuuan na 17 milyong piso. Tinanong ni Pangilinan si dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor na si Attorney Roderick Wamil kung may tuturing ba ito na karaniwang practice para naman sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Wamil, unusual ang ganitong dami ng disbursement sa loob lamang ng isang araw. Ngunit hindi niya ito matawag na irregular dahil wala umanong particular na provision dun sa Joint Circular 2015-01 na nagbabawal sa naturang hakbang. Bukod dito, ay pinansin din ni Pangilinan na pawang round of figures ang mga halagang nakasaad committee ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Ibig sabihin ay kagaya ho ng 250,000 pesos at 500,000 pesos kahit isa na meron ng sentimo kaya naman ay may decimal amount ay hindi umano nakita sa mga ito. Anya, karaniwa na may butal sa mga opisyal na resibo kaya isa ito sa mga isyong nais niyang mabigyang paglilinaw. Kung ganyan, narito ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan.
2: 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that?
3: Wala po akong data nung number.
2: Oh, this
3: po
2: is about December 23, 2022. Nakalagay dito date December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day?
3: Wala pong specific provision yung circular as to that.
2: Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular, irregular, or you wouldn't know?
3: I wouldn't know po.
2: Okay.
3: Pero that's unusual pa, pero I wouldn't know if it is irregular since wala naman pong provision.
2: So we come back to the term unusual. Okay.
1: Bagian mga kabombo ng pagtatanong ni Senator Kiko Pangilinan dito kay Attorney Wamil, kaugnay pa rin ng paggastos ng pondo sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang pangulo. At batay nga sa liquidation records ng Office of the Vice President, ang 125 million pesos na confidential funds ay na-disburse mula Disyembre 21 hanggang 31 ng taong 2022. Habang ang tig 125 million pesos din ang inilabas sa bawat quarter ng unang tatlong quarter ng 2023, ang umano'y malimpag gamit ng confidential funds ang saklaw ng unang artikulo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Sa bahaging ito, mga kabombo at Starnation, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team, ang Department of Education. Aminadong kulang ang mga siguridad sa mga paralan. Mga guro naman hinikayat na bantayan ang posibleng mga karahasan na maaring mangyari dito. May report dyan si Bombo Isa Cotoner.
4: Bombo Dennis, Bombo Jai, kasunod nga ng mga pangyayari na nakamamatay na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Kami ng Department of Education na maraming pampublikong paaralan ang kulang pa rin sa seguridad. dahilan upang maglatag ito ng mas mahigpit na bang para maprotektahan ng mga estudyante. Ayon kay Education

0: Secretary Tony Angara. Uunahin ng ahensya ang paglalagay ng mga security guards sa malaking pampublikong paaralan na may mahigit 1,000 na mga estudyante dahil dito na itatala ang karamihan sa mga insidente ng karahasan. Gayunman, sinabi niyang limitado ang pondok kaya hindi pa kayang magtalaga ng mga security guards sa lahat ng naturang paaralan. Di lang agarang hakbang, bibili ang kagawaran ng mga metal detector na ipapamahagi sa halos lahat ng pampublikong eskwelahan upang mapigilan ang pagpasok ng mga kutsinyo at iba pang armas. Hihingi rin ang Department of Education ng Dagdag na Seguridad mula sa Philippine National Police, Department of Interior and Local Government at mga barangay para sa mas maiksing na pagpapatrolya sa loob at paligid ng mga eskwelahan. Bukod dito, ipatutupad din ang Big Brother System at regular na active shooter drills, pagbuo ng school safety index at manual para sa mga guro upang mas maagang matukoy naman ang mga estudyanteng posibleng nagpapakita ng senyales ng karahasan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang kinig ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Yung magdagdag nga ng security guard, kaso malaking pondo para lahat ng schools magka-security guard. Ang sabi ko, ang suggestion namin, mag-umpisa sa malalaking eskwelahan dahil napansin namin karamihan ng mga insidenteng ng karahasan nangyayari sa mga large, very large schools, meaning over 1,000, 1,500 students. So doon tayo mag-umpisa. Tapos doon sa mga mas maliit na eskwelahan, pwedeng hingin, sinabi ko na rin kay Sec. John Vic, yung tuhingin namin tulong ng mga barangay tanod na kahit rumonda sila sa mga eskwelahan para ma-discourage yung mga violent incidents. So, tapos,
0: inimok din ni Angara sa mga guro na matutukan ang kalagayan ng kanilang mga estudyante at bantayan ng mga sinyales. Tulad nga ng matagal na pagliban o pag-absent, biglang pagbagsak ng marka, pag-iwas sa mga kaklase at iba pang hindi pangkaraniwang pag-uugali. Gayunman, kinilala ng kalihim na malaking hamon pa rin ang kakulangan ng mahigit 4,000 guidance counselors. Gayun din ang mga security guards, school nurse, mga doktor, CCTV, bako na iba pang pangunahing pasilidad sa maraming pampublikong paaralan. Kaugnay niyan ang tinig muli na Education Secretary Sunny Angara.
2: Yung yung conduct within the school, dapat yung mga teachers natin, dahil yung ibang school walang guidance counselor, yung mga teacher natin, nag-check sila sa mga estudyante kung kamusta sila. Tapos papansinin nila kung may unusual behavior dahil yun could be possible triggers for violence. So kung depressed yung bata, kung matagal hindi pumasok, kung biglang nag-dip yung kanyang performance, hindi na niya kinakausap yung kanyang mga kasama, usually indicators, could be indicators of possible violent incident. Well, we don't have enough guidance counselors in the Philippines, that's the fact, no? Edcom pointed that out. Kaya nag-enact ng Congress ng mental health well-being, we're hiring what we call student counselor associates, yung mga may units sa psychology and behavioral science. So yun, we're hiring 10,000 for DepEd.
3: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
4: Tuloy-tuloy pa tayo sa ating balita. Nagpasalamat si dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor kay Vice President Sara Duterte natapos siyang dalawin ng naturang opisyal dyan sa Quezon City Jail male dormitory. Kasabay ho ito ng panawagan na manatiling matatag sa gitna ng pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Kinpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na binisita ni Vice President Duterte sina Defensor at detained Senator Rodante Marculeta at pati na ang detained Senator din na si Senator Jingo Estrada nitong araw ng Martes. Sa mensaheng ibinahagi ng kampo ni Defensor, sinabi niya na hindi dapat mag-alala si Vice President Duterte sa kanilang kalagayan dahil harapin ng kanilang kampo ang kanilang mga kaso ng may pananampalataya. Iginit din niya na dapat magpatuloy ang kampanya laban sa katiwalian para naman sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Nagbigay rin itong si Defensor ng mensahe ng suporta kay Vice President Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig dyan sa Senado kaugnay naman ang impeachment complaints na kinakaharap nito. Harap nga kasi itong si Defensor at Marculeta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 million pesos na donation. At habang si Senator Estrada naman ay nakakulong dahil sa hiwalay na kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y manumalya na flood control project na kinasasangkutan ng naturang opisyal. Antabayanan mga kabombo, mamaya ang ating pong panayam sa Office of the Civil Defense para makibalita kaugnay po ng sitwasyon at monitoring nila dyan sa mga apektado ng bagyong Maymay. Samantala,
5: Bombo Sports News.
4: Pasok na ho sa ikalawang round ng National Bank Open itong Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Yan ay makaraang talunin itong si Alicia Parks ng Estados Unidos sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Dominado ni Ayala ang laro kung saan ay naipako nito sa isang puntos lamang yung US tennis player. At pagpasok naman ng ikalawang set ay nakabawi itong si Parks at doon tinalo ang 21-anyos na si Ayala. Ngunit nakabawi naman si Ayala pagsapit ng huling bahagi ng naturang laban doon sa ikatlong parte mga kabombo. Tuluyang tinalo ni Ayala itong si Parks. Susunod na makakaharap naman ang ating kababayan na si Alex Ayala ang American tennis player na si Cathy McNally at inaasahan din na magiging maaksyon ang susunod na laban.
6: Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Sinagot ni Attorney Michael Powang isyu kung maituturing bang unusual ang umano'y paggamit ng gamot bilang pabuya kapalit ng confidential information. Kasunod ng mga tanong na lumitaw sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Naging bahagi ng pagdinig sa Article 1 ng impeachment complaint ang issue matapos iharap na prosecution ang mga acknowledgement receipt na sinusuri ng dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Isa sa mga dokumentong ipinakita ay mayroong nakasaad na payment of rewards and medicines. Ayon sa testigo ay tumutukoy sa umano'y gantimpala kapalit ng intelligence information.
7: Dito sa nakikita mong first quarter accomplishment report.
8: Based on this first quarter accomplishment report, meron pong dalawang items dito na hindi kasama dun sa allowable confidential expenses under item 4.8 of the Joint Circular 2015-01.
7: Anong ibig sabihin ng hindi allowable? Bawal? Bawal ba?
8: Opo, kasi yung listahan po ng allowable confidential expenses under 4.8 ng Joint Circular ay exclusive. So kapag hindi po kasama doon, hindi po pwedeng pag-abitan ng kanilang confidential fund.
7: Aside from itong sinasabi mong bawal na paggamit ng confidential fund appearing in this document, meron ka pa bang ibang observation?
8: Meron din pong line item for the payment of reward under item B po nung kanilang actual outcome and accomplishment. At wala po silang sinubmit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the Joint Circular.
7: So itong linalagay dyan ng payment of reward, ang sinasabi mo Mr. Witness, based on the Joint Circular, violation ba ito?
8: Yes ma'am, that is a violation po.
6: Sa testimonya ni Attorney Wamil, sinabi niyang hindi niya matukoy kung aktwal na gamot ang ibinigay bilang reward at wala rin isinumiting dokumento na magpapatunay sa naging matagumpay na intelligence o surveillance operation na kaugnay ng naturang disbursement. Bilang tugon, sinabi ni Attorney Michael Powa na may paliwanag ang defense team sa isyong ito at giniit na hindi dapat magbigay ng konklusyon batay lamang sa mga dokumentong iniharap ng prosecution dahil nagpapatuloy pa lamang itong presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo sa Senate Impeachment Court. Ani ang buong konteksto ng paggamit ng confidential funds ay ilalatag pa sa mga susunod na yugto ng impeachment trial.
9: That's an opinion of the witness, I think, no? That's an opinion of the witness. Syempre, there will be other witnesses to be presented and then you will also have to wait for our evidence in chief for us to answer those things.
6: Inyong napakinggan si Attorney Michael Powa, spokesperson ng Office of the Vice President at Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte.
4: Samantala, nanawagan naman si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kay Vice President Sara Duterte na harapin na lamang ang Senate Impeachment Court matapos na ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na naglalayong pigilan ang pag-usad ng impeachment trial. Ayon nga kay De Lima, malinaw sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman na natapos na ang proseso ng House of Representatives at wala ng hadlang sa pagpapatuloy ng paglilitis dyan sa Senado. Dagdag pa ng naturang opisyal, wala ng dahilan upang mantala o kaya ay maiwasan pa ang impeachment proceedings. Dapat anya na makita at mapakinggan ng lahat ang ebidensya. Panahon na para harapin ni Vice President Sara Duterte ang pananagutan umano nito sa taong bayan, dagdag pa ng mambabatas. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng impeachment proceedings. Kaya nagpatuloy ang pagdinig ng Senate Impeachment Court sa mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Sa ibang balita naman, mga kabanggod, Star Nation, nasa ilalim ng Alert Level Alpha at Alert Level Bravo ang 18 probinsya ngayong araw, August 6, dahil sa banta na patuloy na pananalasa ng bagyong Maymay. Batay sa August 6 report na inilabas ng Department of Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Center. Sa ilalim ng Bravo Alert, 14 provinces ang napabilang na kinabibilangan ng Abra, Apayao, Aurora, Biguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Ang mga naturang probinsya ay inaasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour. Nagbabantarin itong heavy to intense rains sa mga nabanggit na probinsya. Apat na probinsya naman ang nasa ilalim ng Alert Level Alpha o itong Yellow Level. Kinabibilang ito ng Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Ayon sa Department of General Local Government, makakaranas ang mga naturang probinsya ng pagbugso ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at moderate to heavy rains. Maaaring magtagal naman ng ilang oras ang mga naturang pag-ulan.
4: Sa puntong ito ng ating balitan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ayon na dadakuan na ho natin sa pagkakataong ito ang mga nakalap na ulat ng ating po mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Tutukan natin, mga kabombo, ang iba pang mga impormasyon mula ho sa ating mga himpilan. Yung masusing pananaliksik, mahalaga raw ayon sa isang business consultant bago pa man makilahok sa mainit na usapin kagaya ng kontrobersyal na Pax Silica. At kaugnay niyan, narito ang ulat ng Bombo Radio Iloilo.
10: Binigyang diin ng isang business consultant ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kalaman tungkol sa Pax Silica bago bumuo ng opinyon o magpasya kung ito pa ay dapat suportahan o tutulan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ken Lerona, sinabi nito na mahalagang maging bahagi ang publiko sa usapin. Gayunman, nararapat munang tiyakin ang bawat isa ay may wasto at napapanahong kaalaman na nagmumula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Ayon sa kanya, dapat ding isaalang-alang ng pamahalaan ang opinyon ng mamamayan sa pagbuo ng magiging desisyon nito hinggil sa proyekto. Kung pag-uusapan niya ang sustainability, maaaring pagkinabangan ang likas na yaman ng bansa. Ngunit kinakailangang tiyakin na ito ay mapangangalagaan upang patuloy ding mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Anya, dapat ding suriin ang mga oportunidad na maaari nitong dalhin, kabilang ang pagpasok ng mga pamumuhunan, paglikha ng mga trabaho at pagpapalawak ng teknolohiya. Gayunman, kung nais naman anyang makamit ang mga benepisyong ito, kailangan munang masusing pag-aralan ang mga isyong may kaugnayan sa kalikasan, ang posibleng epekto nito sa mga sektor katulad ng mga magsasaka at mga katutubo, ang paggamit ng likas na yaman at ang pangmatagalang epekto ng proyekto sa bansa. Ang Pax Silica ay isang US-led international initiative na naglalayong magtatag ng isang hub sa Pilipinas para sa isang umanong ligtas at matatag na supply chain ng mga teknolohiyang kritikal sa artificial intelligence. o AI?
11: Mahalagang mananaliksik tayo at makinig, no? Matuto ang magtanong ng mga tabang tanong tungkol sa maaaring positibo o negatibong epekto ng toxicity sa ating bansa. Napakahalaga rin, no, na usapin natin ang ating pamahalaan, no, sa isang masisinan at maayos at rational na pamamaraan para magbigay sa atin ang kumpletong detalye, no, ng mga factors na maaaring makaapekto sa atin, sa ating mga mamamayan, sa ating ekonomiya, sa ating kalikasan at sa ating mga komunidad na nakapaligid sa kung saan itatayo ang Pax Silica.
10: Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
6: Diyan pa rin sa bahagi ng Western Visayas, mahigit 20 estudyante nakaranas ng mass hysteria matapos ang gulo sa paaralan. 16 anyos naman na mag-aaral may dala umanong kutsilyo. May report ang Bombo Radyo Rojas.
12: Humigit kumulang 20 estudyante ang nakaranas ng mass hysteria matapos ang isang insidente ng pananapaka sa loob ng Hamindan National High School sa Hamindan, Capiza. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Hamindan Municipal Administrator Mark Arthur Baldimara, nagsimula ang insidente ng magsuntukan ng 2 minor de edad na estudyante sa loob ng silid aralana. Dahil sa pangyayari, natakot at atarantang ang ilang mag-aaral na nauwi sa mass hysteria na nag-aapekto sa tinatayang 20 estudyante. Sa isinagawang investigasyon na pag-alaman na may dalang kutsilyo, ang isang 16 anyos na estudyante, ayon sa kanyang pahayag, dinala niya ang patalima bilang self-defense dahil umano sa panghaharas ng isang grupo ng mga 14 anyos na mga estudyante. Sinabi rin na ang naturang mag-aaral ay isang transferi sa paaralan na. Nilinaw naman ni Valdemar na hindi nagamit ng kutsilyo sa aktwal na pananapaka at agad itong na-recover ng security guard ng paaralan na. Kasunod ng insidente, nagpaalala ang lokal na pamahalaan na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapadala ng anumang deadly weapon sa loob ng paaralan. Nanawagan din si Baldimar sa mga magulang na mas tutukan at gabayan ng kanilang mga anak ka upang maiwasan ang mga katulad na insidente at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mag-aaral sa loob ng paaralan.
13: Nagkaroon kanina ng insidente dito sa Hamindan National High School kung saan may 2 estudyante na nagsapakan pero agad naman na na-responde ng ating pulis at nasa custody naman sila ng ating Philippine National Police. Yung isang estudyante nakuna ng isang kutsilyo kaya yun yung nagbigay ng alarma dun sa school na agad-agad nag-lockdown yung school natin para maprotektahan ang mga estudyante natin dun sa Hamindan National High School.
12: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, ang Basta Radio. Bombo!
4: Samantala, kunin natin ang mga update mula dyan sa Palacio Malacanang. Ano ba yung reaksyon ng Marcos administration dito sa kinalabasan ng inflation rate na bahagyang bumagal, mga kabombo. Yan at iba pang mga balita hatin ni Bombo Analiso Verano.
14: Bombo Dennis, ikinatuwa ng Malacanang ang patuloy na pagbagal ng inflation nitong July, ngunit iniyak na nananatiling mapagbantay ang Administrasyong Marcos sa mga banta sa seguridad sa pagkain at enerhiya. Sa press statement ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bumagal ang headline inflation sa 6.2% noong July 2026 mula sa 6.4% noong June. Iniugnay ito sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong hindi pagkain habang nananatiling matatag ang food inflation. Ayon sa Palasyo, positibong senyales ang pagbaba ng inflation, ngunit patuloy pa rin minomonitor ng pamahalaan ang epekto ng geopolitical tension sa gitnang silangan at ng El Nino na maaring magpataas ng presyo ng pagkain. Binigyang diin ng Malacanang na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing bilihin, matalakas ang seguridad sa pagkain, enerhiya, maprotektuhin ang kakayahang bumili ng mga pamilyang Pilipino at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ipinag-utos naman ngayon ni Pangulong Marcos Bombo Dennis sa mga concerned government agencies na gawin na ang mga kaukulang hakbang kasunod ng bagyong nararanasan natin ngayon. Sinabi ni Jose Castro, nakahanda ang Pangulong Marcos sa anumang sakuna. Pangungunahan naman ngayong hapon ni Pangulong Marcos ang LEDAC meeting kung saan dadalo ang mga kongresista at ng mga senador dito sa Palasyo ng Malacañang. Ang pulong ay magaganap mamayang hapon. Pakinggan natin si Palace First Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Nasa gawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa pangunguna ni Secretary Rex Luchanian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa.
14: Samantala, Bongo Dennis, ikinagalak naman ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jermaine Luistro ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment trial. Sinabi ni Luistro sa isang press conference ngayong araw, ang desisyon ng Supreme Court ay isang panalo ng taong bayan na naghahanap ng accountability. Dagdag pa ni Luistro, matutuldukan na rin ang usapin ng fishing expedition at mini trial. Sa ngayon, nakakapokus na ang lahat sa paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Representative Gervil Luistro.
16: Sa impeachment court, isang pagkilala din ng exclusive power ng Senado to try and decide all impeachment cases. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Ito po isang maliwanag na indikasyon na talagang umiiral ang demokrasya at ang saligang batas sa bansang Pilipinas. So I must say, perhaps congratulations sa sambayan ng Pilipino sapagkat napagtagumpayan po natin ang mandatong iniatang sa House of Representatives. Dismiss na po lahat ng petisyon na ito at malaya at mas masaya po nating may pagpapatuloy ang ating trabaho bilang mga prosecutors dito sa ginaganap na paglilitis before the impeachment court.
17: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Balik tayo sa balita, tinutukan ng ating provincial station, ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections, 95% ng handa. Halalan sa Setyembre 14, tuloy na ayon sa Commission on Elections. May report ang Star FM Cotabato.
18: Kinumpirma ng Commission on Elections na walang magiging hadlang sa pagsasagawa ng kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Elections na nakatakda sa Setyembre 14 sa taong kasalukuyan.
19: Sa naging pulong balitaan na ginanap sa BTA Parliament, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na nasa 95% na ang kabuuang paghahanda ng komisyon para sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Ayon kay Garcia, maayos ang takbo ng mga preparasyon at wala silang nakikitang dahilan upang maantala o maipagpaliban ang nakatakdang botohan. Samantala, nanawagan ng COMELEC sa mga botante na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon, kabilang ang mga usap-usapang hindi umano matutuloy ang halalan.
20: The COMELEC is 95% ready with the holding of the election. Tuloy ang halalan natin. Huwag pong maniniwala sa mga fake news, mga nagsasabing hindi matutuloy.
18: At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombosay Olis, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
4: mananatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas at kahit sa Mindanao. Maging sa ibayong dagat, dapat updated ka. At narito mga kabombo, maaaring matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Luzon Region, particular na ho dun sa mga apektado ng Bagyong Maymay. At unahin natin dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Doon naman sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
6: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawanga, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos mga Bombo Star Nation, narito sama-sama tayo manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
1: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
4: Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
21: FM.
22: The best music station across the nation.
23: Kwelang-kwela ng mga DJs.
22: Ang galing sa information.
24: Fully digitalized. It's all for you.
25: Star FM across the nation.
26: Star FM number 1. 02.7.
27: Basta Star.
28: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
29: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
30: Star FM!
31: Star FM!
32: Star FM!
24: Star FM! It's all for you!
33: Star FM!
34: Sa palengke, may swerte!
35: May swerte? Sa palengke?
34: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
36: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
34: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
36: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
37: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
38: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
39: Place your bets. Player or banker? Player wins.
0: Enjoy your winnings.
38: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
3: The Philippines number one star.
5: Mga awiting mai-in love kayo.
7: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
5: Mga awiting para sa inyo.
2: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Mmm! Holiday!
4: Almusalin naman.
5: Good morning!
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
5: Wow!

throwback hip, throwback hip.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: is Light and Shade. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na Star Minuto na makalipas. Ang alas 2 ng hapon, 2:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Jika na ba?
0: We are back again and again and again! Muli po nagbabalik sa inyong mga radyo ang inyo pong OTG DJ as in On The Go Star DJ Kimmy Gora The Explorer. At ngayong hapon nga na ito, Kastar Nation, ako po ang inyong makakasama mula sa ating programang It's All For You in the Afternoon, Afternoon Star Sweep hanggang Twilight Zone. O diba, dire-direcho ang ating pagora, paglarga at pagpasada ngayong araw yan ng Webes. At ipagdasal po natin syempre sa ating mga kapwa.

0: Kapwa sa buong Pilipinas na sana humina na o lumabas na sana ng Philippine Area of Responsibility ang tropical depression na si Maymay. Alis ka na Maymay, labas ka na ng aming bansa. Yan yung talagang lagi nating ipinagdarasal na sana tayo ay ligtas lahat ano, sa itong nararanasan natin ng mga pag-ulan. Anyway, highway, by the way, sa mga consternation po natin na nagtatanong kung saan ba tayo nagkakaroon o mayroon na mga drop boxes para sila ay makapagulog ng maraming mga entries nila. Ito, nasasabihin ko na sa inyo ang ilan sa marami natin mga drop boxes sa Metro and Mega Manila. Consternation, dyan po sa may Bomboradyo Head Office sa may Nobel Street Corner, Edison Street, Makati City. Meron din po tayo dyan sa Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City. Dyan naman po sa may bandang Guadalupe, meron din po tayo dyan sa Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City. Meron din po tayo dyan sa may Cinder and Tehani Sari Sari Store sa 6424 Camia Street, Guadalupe Viejo, Makati City. At meron din po tayo dyan sa may Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City. Ayan na, sa mga concernation natin na mga nagtatanong, huwag kayong mahiyang magtanong. Kung meron tayong mga drop boxes sa inyong mga lugar, sa mga malalapit na lugar sa inyo, abangan mo yung ilan pa sa mga announcement natin na mga drop boxes. Dahil malay mo, nasa tapat lang pala ng bahay ninyo yung aming nilagay na drop box. Kaya pakaantabayan mo yan. Lagi kang tumutok sa ating himpilan kung saan ba tayo nakapaglagay ng mga drop boxes dito sa Metro and Mega Manila. Kasama kapiling niyo na po ang inyong OTG DJ, as in on the go star, DJ Kimi Gora, The Explorer. Kaya naman, para mas lalo pa nating madama ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon ng Webes, balik tugtugan po tayo, RWBRB as in relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information.
1: Swerte! Guy 311, Zone 31, Barangay
2: Street, Pasay City.
1: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: again and again and again. Kasama ka, piling nyo pa rin. Nakakadaupang tingin nyo ulit. Ang inyo pong OTG DJs and On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer para sa ating programang Afternoon Star Sweep. Hello naman sa mga consternation natin na nagbubunyi ulit sa pagkapanalo ni Alex Iyala. Alam nyo, halos araw-araw tayong pinapabilib ni Alex Iyala, no? Parang yung bawat tournament niya na pinapanalo, parang feeling natin panalo na rin tayo, no? Yung tipong sa dami ng pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon, napapawi sa pagkapanalo bawat panalo ni Alex Iyala dahil po pasok na nga siya sa ikalawang round ng National Bank Open. Yan nga, Caster Nation, ito ay matapos pong talunin niya si Alicia Parks ng United States sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Sa unang set, Caster Nation, ay dominado ni Iyala ang laro kung saan na ipako nito sa isang puntos ang US tennis player. Pagpasok naman ng ikalawang set ay nakabawi si Parks at doon tinalo ng 21-year-old na si Iyala. Pero nabawi ni Iyala ang kanyang momentum pagpasok ng ikalawang set at tuluyang tinalo si Parks. At susunod na makakaharap nga ni Iyala si American tennis player Cathy McNally at aabangan natin 'yan, 'di ba? Grabe. At isa sa mga nakakahanga ngayon ay pinapakita ni Alex Iyala yung respeto niya sa vlog. Kung naging familiar ka dun, Caster Nation, may mga nagpapapirma, di ba? Nagpapa-autograph kay Alex Iyala. May mga cup, may mga bola mismo, yung tennis ball mismo pinapa-autograph sa kanya. Pero nung bandang nakita niya na yung flag, yung gustong ipa-autograph sa kanya, sabi niya agad, bawal ang flag. Diba, yun ang tunay na Pilipino, Caster Nation. Yung hindi ka nakakalimot, kahit kilalang kilala ka na sa iba't ibang parte ng mundo, hindi lang sa Pilipinas ang pinapahanga mo, kundi sa iba pang panig ng daigdig, diba? Makikita mo talaga yung core ni Alex Iyala. Yun yung nakakahanga sa kanya. Bukod sa pagiging mahusay niya, Caster Nation, pagdating sa larangan ng tennis, yung respeto niya pa rin, yung pag-alaala niya sa roots, sa kultura, sa lengguwahe ng Pilipinas, sa bansa natin, hindi siya nakakalimot, no? Which is very admirable, di ba? Kasi syempre matagal na siya sa ibang bansa nakatira din, in a way. Tapos nag-training siya ng matagal. Pero hindi siya nakakalimot kung saan siya nanggaling. Lagi niyang sinasama pa rin yung pasasalamat niya sa mga Pilipino. Kaya tuloy ang laban! Unstoppable Alex Iyala. Parang pwede na rin nating tawagin itong Iyala Mania. Galing, napakahusay ng bata. At sa edad na 21 years old, di ba? She has a long, long way to go pagdating sa larangan ng tennis. Kaya pakaantabayanan natin yan, Caster Nation, ang laro niya sa ikalawang round ng National Bank Open. Congratulations again! Ipinagbubunyi ka namin, Alex Iyala. And speaking of, Caster Nation, ituloy-tuloy natin yung pagbibigay natin, syempre, ng good news ngayong hapon na ito. Siyempre sa mga nakaabang pa rin kung ano ba yung mga proof of purchase na pwedeng-pwede mong bilhin at pwedeng-pwede mong isali bilang entry mo, Caster Nation. Aba, eto na. Papaalam ko na sa'yo din dahil kasama dyan ang Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas. Basta Gardenia. Caster Nation, kakailanganin mo lamang dito ng 1 empty plastic of any loaf variant and size. Naku, siksik, liglig at umaapaw rin talaga ang nutrisyon na makukuha natin sa Gardenia. Diba? Perfect yan, pang-almusal, pang-merienda, at kung ikaw ay gusto mo mag-midnight snacks, o pwedeng-pwede rin naman talaga, pasok pa rin ang Gardenia. Tsaka yan, pasok din sa budget natin, mga Pilipino. At syempre, kasama rin natin sa ating swerte sa Palengke 2026, ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Okay, kailanganin nyo lamang po ng 1 crown of San Miguel Pale Pilsen, yung 320 ml, o yung tansan po ng San Miguel Pale Pilsen Grande. It's either ikaw na mamili kung ano yung gusto mong tansan dyan, yung 320 ml, or yung mismong Pilsen Grande. Ikaw na mamili dyan, Kastler Nation. At kung ikaw ay magbabanding kasama ang iyong mga kabarkada, diba? Perfect na perfect yung San Miguel Pale Pilsen. Basta, drink moderately. At syempre, para sa mga masisipag natin na mga magsasaka, perfect tong kasama, diba? Ang Syngenta, bringing plant potential for life. Kailangan nyo lamang po ng 1 cap or label in any size ng Syngenta products. So, diba, sa isang produkto ng Syngenta, dalawang entry na agad yan. Yung mismong takip at yung mismong label ng Syngenta. Para maprotektahan syempre yung mga pananim ng ating mga masisipag, masigasig na mga magsasaka. Syempre kung tayo mga Pilipino, pinapakain tayo ng mga magsasaka, no? Syempre kailangan din ng proteksyon ng kani-kanilang mga pananim. At syempre kasangga nila dyan ang Syngenta. Well, anyway, highway, by the way, more music pa ang ating pagsasaluhan ngayong hapon ng Webes. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Ako po si Angelica Aranya, nakatira sa Block 26, Flat 15, Phase 2, Area 1. Sa 10 na maswerte niya, nalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack. May 3 cup palabok, 1 box ng MX3 coffee, 2 cans of Gold Cup sardines. Sa week number 4, Palengke Activation ng Swerte sa Palengke 2026. Noong August 1, 2026 sa Nabotas sa Agora Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa naming dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like mo.

Stars Blue dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:57 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Naman ang ating programang Afternoon Stars Sweep. Pero Castor Nation, tuloy-tuloy ang ating pagora, paglarga at pagpasada ngayong hapon ng Huwebes dahil susunod na ang Twilight Zone. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. At syempre, to formally close our program, leaving you with the song Ulan by Q-Shay. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. At syempre dahil maulan ngayon, Castor Nation, be safe, lagi tayo mag-iingat at lagi ko pa rin paalala no, na magdala po tayo ng kahit anong panangga sa ulan katulad ng jacket, payong, kapote at bota para tayo po ay safe. Ito na muna ang awiting Ulan. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon. Magandang hapon, Metro and Megastar Manila.

0: FM.
1: Bigla ang gastos.
2: Bagong plano?
3: Travel!
4: O kaya bagong negosyo?
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
1: Sang lang?
2: Personal loan.
6: Jewelry.
7: Negosyo loan.
8: OFW.
4: At motor loan.
1: Basta loan?
9: Sa Cebuana,
5: goods ka!
1: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
12: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
13: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
12: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
13: Orokan, maayos ang buhay mo.
12: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Star FM,
16: the best music station across the nation.
17: Kwela-kwela ng mga DJs.
16: Ang galing sa information.
15: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
12: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
18: Basta Star.
19: Ayos, nakakapagod naman.
20: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
19: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist at sabayan pa ng mga kwelang DJ.
20: Tara, buksan mo na ang radyo.
21: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
22: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
23: Star FM.
24: Star FM.
25: Star FM.
15: Star FM. It's all for you.
5: Star FM.
15: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
26: 102.7.
5: The Philippines' number one Star FM.
15: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
5: Twilight Zone on Star FM.
15: Twilight Zone on Star FM.

0: is Chomp dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:18 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Are back again and again and again. Sa mga consternation natin, medyo tumatalon na ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso dahil malapit na ang kanilang out. Yan talagang isa sa mga inaabangan na mga nandito pa rin sa kanilang mga opisina, ganyan. Parang binabantayan mo yung oras. Alam mo, the more na binabantayan mo yung oras, consternation, the more na bumabagal siya. Observe mo. Di ba, halimbawa nga, pag nag-planking ka, no? Sa mga nagpa-planking dyan, yung workout para sa abs, yung isang minuto, parang isang buwan. Yung parang pag inaabangan mo talaga yung oras, lalo siyang tumatagal. Kaya dapat, habang hinihintayin mo yung hinihintay mo yung oras, consternation, dapat meron ka pa rin ginagawa para hindi gaanong matagal. Diba, pagka hinaluan mo pa ng katamaran, yung paghihintay mo ng oras, lalong babagal yan kasi binabantayan mo. Pero kung ikaw ay productive, consternation, may ginagawa ka naman, hindi mo namamalayan, ay, pa-out ka na pala. Diba, ganun. Yun yung mga tactics. Diba, mga technique sa buhay na dapat alam mo. Well, anyway, Highway, by the way, welcome ka na rin sa ating programang Twilight Zone. Mga rakraka natin, alternative na tugtugan, alternative songs, rock songs, soft rock, na paborito rin, hindi lang ng iyong tito o di naman kaya ng iyong tatay, kundi dahil ikaw ay patita at patito era na, nagiging paborito mo na rin siya. Well, anyway, Highway, by the way, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo, RWBRB as in, relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
0: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

10 hours ever since the world began. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas. Ang alas 5 ng hapon, 5:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Sa mga consternation natin na ang tagal-tagal nang nag-aabang ng meteor shower sa ating kalangitan. Ikaw rin ba ay mahilig tumingala sa langit tapos meron kang aabangan na meteor shower or falling star? O ito, consternation, dahil ngayong Agosto, meron tayong masisilayan na meteor shower na tatawagin din yan. O ayon sa pag-asa, ano, ang Perseids meteor shower ay masisilayan natin sa kalagitnaan ng Agosto. Ngayong buwan, halos 150 meteors ang

mata, telescope mo kung meron ka man. Dahil sa August 12 nga masisilayan ang peak activity ng Perseids meteor shower. 150 meteors yan, consternation per hour ha, sa kapag meron tayong dark sky conditions. Kaya ipagdasal natin na magkaroon ng maayos, maaliwalas na panahon at hindi yan magkaroon ng sa araw na iyan yung maulap at medyo maulan na yan. Kasi mas magandang tignan yung mga meteor shower kapag madilim na madilim yung langit. Tapos kitang-kita mo talaga yung mga meteor shower, yung mga stars, ganyan. At ito, Castor Nation, ay kino-consider bilang best meteor shower of the year. Kung ikaw, Castor Nation, ay handa ka nga na magpuyat, yan ay mas maganda yung best view niyan sa Northern Hemisphere bago magmadaling araw. O di naman kaya, as early as 10 p.m. O yan. Pero mabilis ang pasada lang, Castor Nation. Saan nga ba nagmula, Castor Nation, ang meteors, di ba? Ito po, Castor Nation, ay ang mga leftover comet particles. Kapag ito ay yung mismong broken asteroid, yun yung mga napupunta sa surface ng Earth o yung napupunta sa atin mismo. Ano? Hindi ito yung falling star na literal. Naku, nakakatakot yun kapag yung mismong meteor

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
1: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
3: Kabayans Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
4: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
5: Orocan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: E di lahat ang laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orocan, maayos ang buhay mo.
8: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
9: Twilight Zone.
10: Star FM.

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Awiting I by Sick Cycle Mind. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Kesar Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programa, Twilight Zone. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. At syempre, speaking of antabay, abangan din po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. At syempre, dahil po, check out na ang inyo pong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer. Palagi ko pa rin paalala, Gora lang ng Gora pag napagod magpahinga, Gora lang ng Gora nang walang tinatapakang iba. Bago tayo magpaalam sa programang Twilight Zone, iwanan ko muna ang awitin na Bed of Roses by Bon Jovi. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, magandang gabi, Metro and Megastar Manila.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho tayo ng Huwebes, mga kabombo, Agosto 6, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, abangan sa ating weather update mamayang bagyong Maymay, lalo pang humina habang kumikilos dyan sa may Cordilleras. 80 katao apektado sa pananalasan ng naturang bagyo kasama ang habagat. Samantala, 2 lalaki nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa dyan sa may probinsya ng Benguet. 2 rin ang nasawi sa rock slide dyan sa may Rizal Province. Ang Philippine National Police naniniwala namang nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa, habang si Pangulong Marcos nag-issue na rin ng standing order na arestuhin ang naturang senador. Abangan din mamaya, ang Estados Unidos formal na rin humiling sa Pilipinas na i-extradite ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy. Sa ating provincial report, abangan mamaya, isang buwang bulto ng ulan bumuhos sa loob ng 4 na araw dyan sa may probinsya ng La Union. Malawakang pagbaha nararanasan ngayon. Sa balita sa Ibayong Dagat naman, abangan, Ukraine tinamaan ng 2 Russian oil refineries at yan po'y ayon sa Ukrainian president. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Patuloy ang paghina ng bagyong Maymay habang kumikilos pa Silangan, Timog Silangan sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region. Ayon sa State Weather Bureau, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa paligid ng Gamu sa probinsya ng Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot ng 45 km per hour at ang pagbugso ay pumapalo pa rin ng 75 km bawat oras habang kumikilo sa bilis na 20 km bawat oras. Natiling nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, probinsya ng La Union, Ilagang Kanlurang bahagi ng Pangasinan na kinabibilangan po ng Bulina, Wanda at ng Bani. At ang probinsya ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vista, bahagi ng Aurora Province na kinabibilangan ng Dilasag, Kasiguman ng mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha at mga landslide kasama na dyan ang malalakas na paghangin. Samantala, magpapatuloy naman hanggang bukas, Agosto 7, yung mga serye ng pag-ulan na dala ho ng bagyong Maymay, sa kabila pa rin po yan ng paghina ng naturang bagyo. Ayon sa State Weather Bureau, nagbabanta pa rin ang 100 hanggang 200 mm ng pag-ulan sa mga

0: probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet hanggang bukas ng tanghali. Makakaranas din ng 50 hanggang 100 milimetro ng ulan ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, ang Ifugao, Nueva Vizcaya hanggang sa bukas po ng tanghali. Ayon sa Weather Bureau, posibleng magdulot ng malawakang pagbahang laturang bulto ng ulan, lalo na sa mga mabababang komunidad. Sa kabilang banda naman ay patuloy din ang pag-ulan na dala ng hanging habagat sa maraming bahagi ng ating bansa. Inaasahang makakaranas ng 100 hanggang 200 milimetro ng ulan o torrential rains ang mga probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang 50 hanggang 100 milimetro ng ulan naman ang inaasahang bubuhos sa mga probinsya po ng Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at maging dyan sa may probinsya po ng Batangas. Samantala, umabot na sa 80,000 na individual o katumbas dyan na mahigit sa 33,000 pamilya ang apektado ng pinagsabang epekto ng Bagyong Maymay, hanging habagat at ang lagdang Bagyong Luis. Ayon ito sa datos ng Office of Civil Defense, naitala ang mga apektadong pamilya mula po sa Ilocos Region, Central Luzon, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at maging dyan sa may bahagi po ng Cordillera Administrative Region. Sa mga apektadong pamilya, inilikas patungo sa evacuation center ang hanggang sa 20,000 mga individual. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, walang naitalang pagkasawi, nasugatan o nawala o yung mga missing. May kaugnayan pa rin po yan sa masamang lagay ng panahon. Samantala, nakapagtala na rin ang Office of Civil Defense ng 12 bahay na napinsala at lahat po'y nagtamo ng bahagyang pagkasira. Nakapagtala rin ng mga pagbaha o serye ng flooding sa 83 lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula at dyan sa may Bangsamoro Region. Kaugnay pa rin po nito, itiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong para sa mga apektadong pamilya sa gitna pa rin po yan ng mga kalabidad kung saan mayroon ng naka-preposition na family food packs at standby fans sakali pong ito'y kakailanganin. Nananatili naman sa ilalim ng Alert Level Alpha ang 16 na probinsya sa Luzon. Sa kabila po ng turuyang paghina ng Bagyong Maymay, ay naman po ito sa Department of Interior and Local Government sa ilalim ng Central Office Disaster Information Coordinating Center. Ang mga naturang probinsya ay saklaho ng 330 kilometers na radius ng naturang bagyo at inasahang makakaranas ng pagbugso na hangin, aabot yan na 55 kilometers per hour. Nagbabanta rin sa mga naturang probinsya ang moderate to heavy rains na maaari pong tumagal ng ilang oras at posibleng magdulot ng mga pagbaha. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod ang probinsya ng Abra, Apayao, Aurora, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang probinsya ng Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan at ang probinsya ng Quirino. Sa mga viewers nanonood po sa atin, makikita po ninyo sa mga screen po ninyo ang listahan po ng mga naturang probinsya. Ipinapayo po sa mga residente ang paghahanda para sa posibleng pag-angat ng tubig mula sa mga kailugan o mga sapa, lalo na sa mga lugar na matagal na pong nabababad sa tubig ulan. Naka-full alert naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos ng ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung paghahanda ng pamalaan sa gitna po ng epekto ng Tropical Storm Maymay at yung pinalikas na habagat. Ipinatupad ang mahigpit na preemptive evacuation sa mga lugar na madali pong bahain, maging yung mga lugar na matatawag na landslide prone at yung mga baybaying lugar upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente. Dito sa Metro Manila, nakahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang rescue personnel, kagamitan, mobile pumps at lahat ng 73 mga pumping stations na kasalukuyan pong nagsasagawa ng preemptive pumping upang maiwasan ang mga serye ng pagbaha. Ayon sa Social Welfare Department, naglaan na ang pamalaan ng halos 1.8 million pesos para yan sa humanitarian assistance at namahagi na ng food packs, mga ready-to-eat food at sleeping kits sa ilang lalawigan. At kasama rin po dyan ang mahigit 5 milyong family food packs at higit sa 1.6 billion pesos and standby funds ang nakahanda para yan sa mga maapektuhan kung sakali pong kakailanganin. Igilit ng Palasyo Malacanang na nakahanda ang pamalaan sa agarang pagtugon sa anumang sakuna. Oras natin, meron ho tayong 7 minuto makalipas mga kabumbuang alas 6 ng gabi. Update ho tayo sa epekto ng bagyo dyan sa may Cordilleras. Dalawang lalaki ang nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa. Nangyari po yan sa may La Trinidad sa probinsya ng Benguet. May report dyan ng Bomboradyo Bagyo.
1: Dalawang lalaki ang nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang kainan sa Silan, La Trinidad, Benguetta. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan sa panayam sa kanya ng Bombo Radio. Ayon sa alkalde, tatlong magkakamag-anak ang kumakain sa naturang kainan nang biglang gumuho ang bahagi ng bundok at tumama sa establishmento. Agad na nagsagawa ng retrieval at rescue operation ang mga otoridad. Dalawa sa mga biktima ang narecover na wala ng buhay, habang ang isa pa ay nailigtas at isinugod sa ospital kung saan patuloy na inoobserbahan. Sinabi ni Mayor Awingan na pinaniniwala ang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na may kaugnayan sa Bagyong Maymay ang pagguho ng lupa. Batay sa initial na report, 7 katao ang nasa loob ng kainan nang mangyari ang insidente. 4 sa kanila ang agad na nakalabas ng ligtas, habang ang 5 ay nailigtas ng mga responding otoridad. Naganap ang pagguho pasado alas 8 ng umaga ngayong araw. Ayon pa sa alkalde, ito ang unang naitalang insidente ng landslide sa naturang lugar. Samantala, nakahanda na ang ayuda ng Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan ng insidente.
2: Sila po'y nataganan. Unfortunately, yung dalawa dito ay namatay, and the same time siya naman po ay nasa hospital po sa kanya. Kumakain po sila. So, ito po isang restaurant po siya, and at the same time, sa taas naman po sila nakatira. Unfortunately, doon nga po, kasalukuyan kumakain po sila talaga. Dahil po sa lakas ng ulan na naranasan po dito sa atin.
1: Samantala, nagsagawa naman ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways Baguio matapos ang isang landslide na naganap sa bahagi ng kalsada sa Camp 6, Tuba, Benguetta. Isang puno naman ang natumba sa linya ng kable ng kuryente na naging sanhi ng brownout sa bahagi ng Lion's Head sa Camp 7, Baguio City dahil sa patuloy pa rin na napag-ulan. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo!
0: Sa halos kaugnay din pong development, nasawi rin ng 2 katao matapos natamaan ng rock slide o mabagsakan po ng mga bato ang kanilang bahay. Nangyari po yan sa May Rodriguez sa probinsya ng Rizal. Tanghali po yan ngayong araw o nitong araw ng Miyerkules. Bagamat ayon sa Office of Civil Defense, isa na sa ilalim pa sa validation ng naturang insidente para matukoy kung ang mga ito ay may kinalaman sa pananalasan ng bagyo at ng hanging habagat. Sa ngayon ay hindi pa naisama ang mga ito sa official situation report ng naturang ahensya. Batay po sa ulat, mga kabombo, natukoy na magkapatid ang 2 biktima. Ipinaliwanag naman ni Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano na hindi lamang nakasentro ang epekto ng bagyo sa tinatahak nitong direksyon sa northern at central Luzon, kundi ramdam ang epekto nito hanggang sa Region 9 dahil hinahatak nito ang hanging habagat na nagdadala ng mga pagulaan sa ibang bahagi ng ating bansa. Katulad na lamang niya sa probinsya ng Rizal na bagamat malayo sa central o northern Luzon, inulan pa rin at nagdulot nga ng mga serye ng rock slide. Sa ibang balita ho tayo, mga kabumbo, opisyal na pong hiniling ng Estados Unidos sa pamahalaan ng Pilipinas ang extradition ni Apollo Quiboloy upang harapin ang mga kasong may kinalaman sa sex trafficking at iba pang kriminal na paratang. Nabatid na ipinadala ng U.S. Embassy sa Maynila ang kahilingan noong nakalipas na buwan ng Hulyo. Yan ay sa Department of Foreign Affairs na kinalaunan ay inendorso sa Department of Justice. Ang Justice Department bilang pangunahing ahensya na humahawak sa mga extradition cases ay kasalukuyan pong nagsusuri na ngayon sa kahilingan ng US. Si Quiboloy ay nasa 76 na taon na nakilala po ng malapit na kaibigan at spiritual advisor itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ho ay na-indict ng US Federal Grand Jury noong 2021 at isinama sa FBI o Federal Bureau of Investigation Most Wanted List. Dahil yan sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud at coercion, maging ang sex trafficking of children at bulk cash smuggling doon ho sa US. Sa kasalukuyan, nakakulong nga ang pastor sa Pasig City Jail dahil yan sa mga kasong isinampa sa Pilipinas kaugnay ng umuloy sexual at child abuse at human trafficking. Patuloy naman na binabantayan ng Justice Department ng proseso upang matiyak na ang lahat ng hakbang ay naayon sa batas at sa kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, iniluyan sa isyu ng extradition. Meron na ho tayong 13 minutes makalipas mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Ang palasyo, sinabi hong mga Senator Judges ang dapat pong manatiling walang kinikilingan at iwasan daw hong umaktong abogado sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Analiso Berano.
3: Nararapat lamang umaktong patas ang mga Senator Judges sa paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi magpanggap na abogado ng depensa.
4: Sugo nito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos tanungin kung mayroong assessment ang Malacanang sa Day 13 ng impeachment trial, lalo na ang naging pagtatanong ni Senator Amy Marcos sa testigong si Attorney Roderick Wamil. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro tungkulin ng mga Senator Judges na magtanong lamang para sa paglilinaw at hindi magsagawa ng cross-examination at makipagdebate sa mga testigo. Ipinunto ni Jose Castro na dapat manaig ang ebidensya, katotohanan sa impeachment trial. Tahasan din sinabing ni Castro na may ilang Senator Judges ang tila umaaktong abogado sa halip na naging pata sa hukom sa impeachment trial. Sambit pa ni Castro, huwag magdala ng wali sa Senado para walisin ang katotohanan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
5: May reaction po si Pangulo Ma'am sa Day 13 ng impeachment trial. Marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil.
6: Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga Senator Judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
4: Itinanggi din ni Castro ang mga alegasyong may political motivation sa naging desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyong may kaugnayan sa impeachment. Ayon kay Castro, mas makabubuting ituon ang talakayan sa mga legal na usapin kaysa sa mga ganitong paratang. Iginit din ng Malacanang ang paggalang sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon sa impeachment proceedings. Sinabi ni Castro, ibinasura ang mga petisyon dahil wala na sa House of Representatives ang usapin at nasa Senado na bilang impeachment court. Dagdag pa niya, tumugon na rin ang Kamara o ang House of Representatives sa mga isyong binabanggit sa naging desisyon ng Korte Suprema. Muli ang tawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
5: Pan po ang Day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging decision po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since Day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you.
6: Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso no ng impeachment proceedings. Patungkol doon
4: Sa kabilang dako, tahasan naman sinabi ni Jose Castro na isa sa mga pinakabayas na pahayag sa kanyang napansin sa impeachment trial ay ang pananaw ng isang senator judge na ang special disbursing officer o ang SDO lamang ang dapat manago. Ayon kay Castro, hindi dapat kalimutan na may pananagutan din ang pinuno ng ahensya sa mga usaping may kinalaman sa pamamahala at paggamit ng pondo. Pakinggan natin muli si Jose Claire Castro.
6: Ay, lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipag-debate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan ng iba.
7: Bombo Anali, Bombo Radio Philippines, the number one radio news and information. Basta Radio.
0: Malipas ang alas 6 ng gabi. Bago tayo umusad sa iba pang mga updates, mga kabombo, usapang impeachment muna tayo. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Magandang gabi ho sa inyo and thank you so much for joining us. Si Bombo Genesis Pito, welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Representative Koma.
8: Magandang gabi po, Sir Genesis. Maraming salamat po sa pag-invita sa programa ninyo.
0: Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Sa iyo po'y napapanood at napapahinggan ng live sa ating 32 stations nationwide. Kamusta ho so far ang papel ho ninyo bilang tagapagpaliwanag dito po sa gumugulong na impeachment complaint or trial?
8: Tuloy-tuloy yung pagpapaliwanag natin sa pinakamarami kung ano pong nangyayari. No, proseso ng pananagutan. Kaya ibig sabihin, lahat po ng ebidensya na nakalap natin para po i-establish, no, yung bigat ng mga articles of impeachment o mga series of acts ni VP Sara Duterte. Kaya po humaharap siya sa paglilitis para timbangin yung fitness to rule niya ay ginagawa po natin ngayon. At gusto natin yung publiko, lahat po involved. So ngayon po, nasa Senado na yung proseso with finality ay dahil nag-release po ng desisyon ng Korte Suprema na moot na yung consideration sa bench nila, no, fully natapos na po ng House of Representatives at wala na pong kailangang desisyonan pa ang Korte Suprema tungkol po sa legitimacy ng process. No, kailangan na pong magtuloy-tuloy yung proseso sa Senate Impeachment Court. Hindi lang tanawin pero intindihin natin yung mga ebidensyang iniisa-isa para po timbangin natin, no, kung ano pong ibig sabihin nito tungkol sa prosesong gusto natin sa dulo nito may pananagutan kung meron pang mga allegations sa korupsyon, hindi tamang paggasta ng pera o kaya yung tamang pamamahala.
0: Doon sa tatlong araw ho na presentation ho ninyo ng mga kuwa auditor, ma'am, ano? Dalawa ng auditor so far ang i-present ho ninyo. And I believe ang house, ang tinatarget ho ninyo is ma-establish na nagkaroon nga ng withdrawal, meron nga nangyaring encashment doon sa mga confidential funds ng Office of the Vice President. And in fact, nagkaroon pa ng parang backroom na panglalabas doon sa pera nito. So far, contento ho kayo doon sa pag-establish na nagkaroon nga ng ganito, ma'am?
8: So far, nakikita natin na nai-establish yung foundation ng Article 1. Article 1, yung gusto nating mapakita dito na yung confidential and intelligence funds na nahawakan ng Office of the Vice President and Department of Education sa pamumuno ni VP Sara Duterte ay marami pong anomalya. May ruling yung COA na hindi tama yung paggasta. So tama po, no, na meron pong mga paunang ebidensya at mga testigo na nagsabi kung ano pong mga unang nangyari at ano yung mga anomalya, yung mga unusual na nakita sa mga reports ng OVP and DepEd noong sinusuri na kung paano ba ginasta siya. So kung i-review ko lang saglit, no, yung mga land bank officials, sila po yung pinatawag para po sabihin na may mga cheque na dinisburse or rather ito po yung ginamit para makuha yung pondo na Confidential and Intelligence Funds na assigned sa OVP noong fourth quarter ng 2022 and then sa DepEd and OVP noong first to third quarters of 2023.

0: ang napatunayan so far doon, may paggalaw ng pera ng taong bayan. No? At ang bilis na nangyari ng encashment process, and as na-mention nga po ni Sir, no, meron pang quote-unquote backdoor na pagkuha nun. No? May gym bag, dumaan sa backdoor ng DepEd, kaysa sa siguro inaasahan natin. Then yung naging testimony naman ni Attorney Wamil, siya po yung state auditor nag-handle ng kung paano, ng sinusuri kung paano ginagasta ng mga iba't ibang ahensya yung confidential and intelligence funds. Sinuri niya yung audit report na sinumite ng OVP at ng DepEd. At minapansin siya no, na hindi nag-a-add up, hindi po tama. No? And dumami na rin po yung mga testimonies such as sinabi niya na actually yung OVP nakipag-usap pa na wag na isuhan sila ng parang yung notice na may discrepancy kahit ano, magdadagdag na lang sila ng supporting evidence. And even then, no, hindi pa rin po nag-add up yung supporting evidence. For example, merong 2022 reported spending. Pero yung acknowledgement receipts na sinumite ng OVP 2023, yung date, marami pa po. At gusto po nating mabaybay at maharap sa publiko yung mga discrepancies na to para sa punot dulo lahat natin na-appreciate yung bigat ng ebidensya.
1: Oh, dun sa pagtatapos nung trial kahapon, ang challenge po ni Attorney Kapunan ay gamit na labang ng House panel yung ebidensya ng defense para hindi na mahirapan dun sa pag-compare ng mga ebidensya, ng hawak ng mga ebidensya. So far, anong kasagutan na ho dito sa inyo ng defense panel? Kung meron na ho silang naiparating na any communication sa inyo, ma'am?
0: Wala pa po tayong nare-receive na bagong update tungkol po doon. Although ni-note naman po natin na wala silang pag-deny doon sa suggestion na yon. Nonetheless, no, matagal na po itong issue eh, yung sana may joint evidences na lang, sana nagkaroon na lang ng common na mga documents na pinapresent, pero ang defense po yung umayaw. Nonetheless, ang gusto naman natin, bumilis yung proseso. At hindi po magkaroon ng pag-antala dahil po merong ganitong mga paunang aberya para po magtuloy-tuloy yung pagpresenta ng ebidensya.
1: Pero that alone, ma'am, parang binibigyan tayo ng picture kung gaano ka-confident ang House panel. Ano? Kasi imagine ang panel or ang House panel is confident enough to use those evidence na galing po sa defense.
0: Yes po, dahil ito po naman yung masusi na sinuri ng ating mga private prosecutors and public prosecutors. Di ba nagkaroon po ng pre-trial days? Doon po kasi nag-pre-marking ng mga ebidensya at nakita naman na walang pinagkaiba. May insistence lang yung defense na kahit common naman yung exhibits ay gusto separate yung marking. Pero tayo yes. Confident tayo na kung ano man po yung ebidensya, mabigat ito. And gusto nga po natin masiwalat sa taong bayan yung mga ebidensya na ito, mga testimonies na ito para matimbang ng mamamayan mismo kung gaano kaseryoso yung pinag-uusapan natin. No? And to refresh the mind ng mga listeners natin, no? That's 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds. Nasa atin in the first place, gusto ko po sigurong i-qualify sa analysis ng

0: And dyan po papasok yung susunod na tanong ko. Ewan ko kung pwede po niyong sagutin ito, Representative Kumam, or hindi. Pero I would like to ask you just the same. Yung sa issue ng pakipagpulong ng Department of Education officials sa Commission on Audit, including ho doon, or included ho doon, si Attorney Michael Pua, may issue kayong nakikita dito, or ang House panel, may issue kayong nakikita dito na posibleng erase in the future, ma'am?
1: Well, ayaw natin pangunahan yung public prosecutors in their arguments. Pero ako, bilang siguro may familiarity sa budget process and may familiarity sa paano tumatakbo yung mga formal na proseso. Sa tingin ko, dapat hindi nagkaroon ng ganong meeting. Diba? Dapat sinumite na lang ng OVP or Department of Education yung hinihinging mga dokumentong kulang ng COA. Dapat hindi na nagkaroon ng basically ng ganitong usap kung saan tinry nilang i-haggle or i-negotiate na mawala sa init yung kakulangan ng dokumento sinumite nila nung una. So, sa atin, flaggable talaga na kung ano man po yung lumabas sa proseso na yan, kulang. At hindi pa rin po napupunan yung pagkakulang na yon. Yung kung ano mang sinumite, sobrang maanomalya. Puro acknowledgement receipts. Wala man lang official receipts. Yung acknowledgement receipts mo, puro mga alias. Wala namang pong counterpart real names. Wala rin po namang reasoning kung bakit ganito yung pinaggamit na aliases. Meron din po mga pagkasta na hindi po naayon sa confidential and intelligence funds. Meron po nakalagay doon for medicine, for safe houses. Wala po iyon doon sa joint memorandum circular kung saan daw dapat ginasta yung confidential and intelligence funds. So sa atin, no, highly improper yung nangyari, and even, no, highly improper yung spending yung ng confidential and intelligence funds in the first place.
0: Okay. One last question, Representative Kumam. Next week, ano pong asahan ho ng public sa presentation ng House panel?
1: Well, inaasahan natin na magtutuloy-tuloy yung ebidensya tungkol po sa paggasta, maanomalyang paggasta ng confidential and intelligence funds. Meron pong mga ilang mga testigo na nabaybay na yung ilang pieces of evidence nung Quadcom or even during the House Committee on Justice. Pero nonetheless, ito po yung official or proper forum na gagawin siya. Maaari po na yung mga records from the previous hearings of the House ay testify para po ma-enter into public record. Meron din po na maaari, no, yung iba pang mga paggasta dahil hindi pa rin po tayo tapos sa pag-isa-isa sa kanila ay ilalatag din sa harap ng Senate, yung ating judges, senator judges, and syempre sa mamamayan. Ang dulo naman po nito, gusto natin ma-ensure na yung paggasta na pupunta sa tama, sa serbisyo ng mamamayan, hindi na napapabayaan that we can't keep track of it at pupunta na lang po sa kung saan-saan, much less sa bulsa ng iilan. So ang sa atin, no, confidential and intelligence funds, in my personal opinion, dapat po hindi na rin po ito nilalakihan, hindi na rin po ito ginagasta. Ito rin po yung panawagan natin noong mga ibang budget cycles. Ito pa rin yung panawagan natin in this coming budget cycle.
0: Okay. Again, thank you so much for joining us. Representative Renico, ingat po kayo, ma'am.
1: Maraming salamat po.
0: Ang nagsisilbi pong tagapagsalita mga kahumbo ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Oras natin, meron na ho tayong 29 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Ang mga testigong hindi raw ho direktang sasagot doon sa katanungan ng mga Senator Judge, maaari pong mapatawan ng kaparusahan. Paalala ho yan ng Senate Impeachment Court. May update po dyan si Bombo Jello Aganan.
2: Bombo Genesis, nagbabala si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol na maaaring masita o mapatawan umano ng sanctions ang mga testigo at abogado na magiging unresponsive o argumentative sa pagsagot sa mga tanong ng Senator Judges sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tungkol, ito ang layunin ng naging pagsita ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay dating Commission on Audit Auditor Attorney Roderick Wamil sa pagdinig kahapon. Aniya, nagsilbi itong babala upang huwag nang ulitin ang hindi direktang pagsagot o ang pagtatangkang kontrolin ang direksyon ng usapan

0: sa halip na sagutin ang itinatanong ng mga Senator Judge. Ito ay matapos na magkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni Wamil at ni Senator Judge Aimee Wacos sa oras ng interjection ng mga hukom.
1: Kasi napakaliwanag doon sa definitions at napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular.
2: Mm-hmm. Yun nga po yung na-mention ko kanina.
1: Interpretation na ninyo yun, pinapalawak ninyo andun eh. Head of office, head of agency or designated.
2: Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa...
1: Sabi mo kanina yes, ngayon no naman.
2: Wala po akong sinabing yes po, Your
1: sinabi
2: Honor.
1: Mo kanina eh, oo, SDO nga in charge.
2: Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor.
3: So, Attorney Wamil, kindly avoid arguing with Senator Judge
2: po, Your Honor.
1: Oh, sige po.
3: And kindly wind up, Senator okay, Judge Marcos.
0: Okay. Ipiniliwanag ni Tunggol na sa ilalim ng Senate impeachment rules, may kapangyarihan ng impeachment court na magpatupad ng mga sanksyon sa tiba pang kautusan upang mapanatili ang kaayusan at paggalang sa mga pagdinig. Kasabay nito, nilinaw rin ni Tunggol na malaya ang mga senator judges sa uri ng mga tanong na maaari nilang iharap sa mga testigo. Aniya, ang tanging limitasyon lamang sa kanila ay ang itinakdang 2 minuto at 2 rounds ng pagtatanong. Binigyan din pa niya na walang kapangyarihan ng presiding officer na limitahan ang kalidad o nilalaman ng mga tanong ng senator judges dahil sila rin umano ang magpapasya sa huli kung mapapatunayan o hindi ang mga paratang laban sa vice presidente batay sa mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court.
4: Under the Senate impeachment rules, nakalagay doon that the court can impose sanctions in order to or even issue orders to ensure respect for its proceedings and for its senator judges. Ang limitation lamang po sa ating senator judges ay yung logistical limitation na 2 minutes ang kanilang pagtatanong at 2 rounds ang kanilang pagtatanong. As to the kind or quality of the question that they will ask, wala pong control ang ating presiding officer because bahala po yung ating mga senator judges kung anong gusto nilang patukuyin kasi sila po yung ultimately magde-decide ng ultimate question kung guilty or not guilty. So sila yung kailangan makumbinse na yung inihaharap na ebidensya po sa kanila ay credible, truthful, at accurate po.
0: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Balik ko tayo sa usapin mga kahumbundang sama ng panahon. Kanselado ang 12 biyahe dahil sa masungit na panahon, dala ng bagyong Maymay at ng hanging habagat ayon sa Philippine Ports Authority. Ang mga ito'y mula ho sa 4 na Port Management Office sa Southern Luzon at Visayas na kailangan po ng mga sumusunod. Meron pong 6 na trip dyan sa may Management Office Mindoro na mula ho sa mga pantalan ng Calapan, San Jose, Lubang at Puerto Galera. At long trips naman ang kanselado mula dyan sa may Port Management Office ng Bohol. At 2 trips ang kanselado mula po dyan sa may Port Management Office ng Palawan na kailangan po ng mga pantalan ng Culion at ng Bayan ng Coron. Samantala, isang trip naman ang kanselado mula dyan sa may Port Management Office ng Western Leyte at ng Biliran at yan po'y mula sa pantalan ng Maasin. Pinayuhan ng Philippine Ports ang shipping companies na agahan pong paglabas ng abiso sa mga pasahero upang hindi na maabala na magtungo pa sa mga pantalan. Nakapaglikas naman ang Philippine Coast Guard kasama mga lokal na pamahalaan ng mga individual na apektado ng mga pagbaha mula po dyan sa may Ilocos Sur. Bunsod pa rin po ang epekto ng bagyong Maymay at ang malalakas na alon sa mga baybayin. Sa bayan po ng Santa, nailikas ang 25 pamilya o katumbas po ng 100 individual mula sa mga barangay ng Tabukulan patungo sa may Municipal Evacuation Center. Sa Tagudin ay 16 pamilya o katumbas po ng 51 individual mula sa mga barangay ng Farola at Libtong. Dinala po sila sa Regional Evacuation Center. Kabuang 41 pamilya naman at katumbas ng 151 residente ang ligtas na nailikas mula sa Joint Response Team. Patuloy naman ang paghahanda ng Philippine Coast Guard katuwang ang mga ahensya ng balaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad sa harap rin po ng bagyo at ng iba pang mga katulad na kalamidad. Samantala, sa ibang mga usapin ho tayo, walang tigil ang Philippine National Police sa pagtugos kay Senator Rodald Bato de la Rosa. Sinabi ng hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si General Jose Melencio Narta Jr. na lahat ng mga impormasyon na kanilang nakakalap ay tinitipon para sa mabilis na pagkaka-aresto ng puganteng senadora na naharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity mula sa International Criminal Court dahil huyan sa war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng kasalukuyang chief PNP na natitiyak niya na nandito pa sa Pilipinas ang naturang senador. Lataan niya ng mga malalapit na kaibigan at kaanak na laging nakasama ng senador ay kanilang tinutunton para mabilis na maresto ang nagtatagong dating chief PNP. Una nang kumalat ang balita nga na naresto ang senador na pinabulanan naman kinalaunan ng Justice Department, Interior and Local Government at ng Philippine National Police.
6: We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa Pilipinas. We are always, from time to time, in a daily basis, meron tayong mga information na nire-receive. And this information ay pinaprocess natin such that this becomes intelligence. That's how to use intelligence.
5: Bahagi po yan ng pahayag ni General Jose Melencio Nartates Jr., ang Chief ng Philippine National Police. Sa ibang usapin ho tayo, pero bago ho yan, orasyon natin magkakabumbo, meron na ho tayong 20 minutes na lamang bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Suspendido ho ang fare hike ayon sa Department of Transportation sa gitna pa rin po yan ng oil price hike. At ang ilang sector naman o transport sector ay umatras po sa pagsasagawa sana ng transport strike. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner.
7: Mananatiling suspendido ang pagpapatupad ng piso at 2 piso na dagdag pasahe na unang inaprubahan noong Marso sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon yan sa Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi naman tuluyang ibinasura ang fare hike kundi pansamantala lamang itong ipinagpaliban habang naghahanap pa ang pamahalaan ng iba pang paraan upang matulungan ang mga operator at chopper na apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Nilinaw din ng Department of Transportation na bagaman suspendido ang naunang inaprobahang fare increase, magpapatuloy ang pagdinig ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa iba pang nakabinding petisyon para sa dagdag pasahe. Kabilang dito ang panukalang 2 pisong dagdag sa minimum na pasahe ng grupong manibela at 10 pisong dagdag naman ng minimum fare na inihain ng piston. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez.
8: Ano naman natin ang sitwasyon ngayon ho, no? At pinag-uusapan pa lang yung nag-ERO din na wage hike. So, ulitin ko, yung March 2026, yung piso 2 piso, suspendido pa rin yan. At hindi naman pong ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na disapproved. Suspended lang sapagkat ang DOTR, ang pamahalang nasyonal, kailangan magbigay at maghanap ng pamamaraan para makatulong sa ating transport group party. Tuloy po yung pandemic dyan. Yung hearing natin dyan, yung proseso, tuloy-tuloy pa rin po. And I think on Monday, may hearing po ang LTFRB. So at least we're settled on the fair hike at ang utos ng Pangulo. Yung
7: Matatanda ang isang araw bago sana ipatupad ang fare hike noong Marso 19. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsususpende ng implementasyon ng LTFRB-approved fare increase kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Kaugnay nito, ikinadismaya ni Manibela Chairman Mar Valbuena ang desisyon ng DOTR. Anya, mas makatutulong sa mga tsuper ang dagdag pasahe dahil direkta itong mapupunta sa kanilang kita kumpara sa mga ayuda na kailangan pang iproseso. Dahil dito, sinabi niyang hindi pa nila napagpapasyahan kung makikisa sila sa mga transport group na umatras na sa planong transport strike ngayong linggo at sa susunod na linggo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Manibela Chairman Mar Valbuena.
9: Medyo disappointed talaga dahil ang kaya tayo nanawagan ng transport strike kasi gusto talaga natin na maibigay yung fare hike na hinihingi natin. Malaking bagay na po na maitatawid kasi direkta po ito sa bulsa, direkta ito sa kita ng mga chuper at operator. At walang dahilan na offline, walang dahilan na hindi kami yung mga gasolinahan na pumila kami ng pagkahaba-haba tapos may
7: Kala upang maibsan naman ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon, ipinatupad ng kagawaran ng ilang assistance measures. Kabilang dito ang pagsama sa mga transport workers sa Uplift Assistance Program ng Department of Social Welfare na nagbibigay ng 2,000 na ayuda bawat kwalipikadong pamilya. Pagpapalawig ng waiver sa terminal fee sa PITX hanggang katapusan ng taon. Pagbibigay ng toll discounts o exemptions para sa mga provincial bus at pag-waive sa buwan ng terminal fees sa 86 na SM transport terminals sa buong bansa.
5: Okay, balikan po natin mamaya ang linya ni Bumbo Isa, mga kaumbo. Kaugnay pa rin po yan sa usapin ng transportasyon. Oras natin, mga kabumbo, meron na po tayong 15 minutes na lamang or 16 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang updates po tayo, kinumpirma ni Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro na mayroong standing order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, nagpapatuloy ang mga operasyon ng concerned government agencies. Kaugnay pa rin po dito. Sinabi naman ni Undersecretary Castro na ipapaubayan na nila sa Department of Justice at sa Department of Interior and Local Government ang pagsagot sa mga hamon sa pag-aresto ng senadora dahil sila umano ang mas nakakalam sa mga operasyon na kailangang mapapabilis o magpapabilis doon sa pag-aresto sa nagtatagong mambabatas. Kasalukuyan ng tinutugis ng mga otoridad si Senator De La Rosa matapos mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Bagaman tiniyak naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimbulya na papairalin ng mga otoridad ang legal na proseso bago tuluyang i-extradite ang senador sa ibang bansa. Isa si Senator De La Rosa sa pinangalanan ng International Tribunal na umunoy co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. May kaugnayan pa rin po yan sa umunoy pagpatay sa ilalim ng drug war. Si Senator De La Rosa ay nagsilbing hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa ilalim punoon ng Duterte administration na nanguna nga sa pag-implementa ng mga operasyon tulad ng Oplan Tukang at ng Double Barrel. Oras natin, meron na lamang ho tayong 13 minutes bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Si Bombo Grant Hilario nasa linya ho natin, kaugnay pa rin po yan doon sa rocket launch kasabay po ng Valentine's Day na plano na hong maisa katuparan ng Pilipinas. Yan ay pagsapit ng 2027. May update dyan si Bombo Grant Hilario.
10: Inumpisa na ng Department of Information and Communications Technology, Philippine Space Agency at Cagayan Economic Zone Authority ang opisyal nitong countdown para sa Siklab Project na rocket launch ng Pilipinas. Plano sa proyekto ito na maisakatuparan sa susunod na taong 2027 ang kauna-unahang sounding rocket launch ng bansa kung saan higit 150 araw na lamang ay isasagawa na ang planong rocket launch na inaasahan gagarapin kasabay sa selebrasyon ng Valentine's Day o February 14, 2027. Naniniwala si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na maganda itong pagkakataon para ipagdiwang ang araw ng mga puso. Subalit nilinaw ni Philippine Space Agency Director General Gay Jane Perez na ang petsang February 14 ay target launch window lamang sapagkat posible ito mabago depende sa panahon at kondisyon. Gayunpaman, nananatiling positibo si Secretary Aguda lalo pat anyay sabay-sabay na magkakaisang bansa na saksihan ang Siklab rocket launch sa susunod na taon.
11: Feb 14, 2027 at 6 p.m.
12: Valentine's Day, 6 p.m.
11: Ay, habang nagde-date kayo, di ba?
12: Okay.
11: Kagayan. Yung, bakit, sir? Kasi pag madilim daw, di ba? Okay. Makikita yung rocket.
12: Oo.
11: So, hindi ba maganda yon?
12: Yes.
11: At one point in time, next year, the country will be united, dreaming of a dream of space. E tapos, during that time, alam namin yung mga rocket scientists noon, magdadasal na. Sana makatulog na sila after nun. But I think it will be successful.
10: Sa kabila nito, aminado ang kalihim na ang gagawing rocket launch ay hindi madali at hindi biro Ngunit patuloy na positibo ang pananaw na matutupad ang planong proyekto. Yung kaya't hiling ni Secretary Henry Noel Aguda sa publiko na makiisa upang masaksiyan ang Siklab rocket launch sa Valentine's 2027.
11: And I will not underestimate, sabi nga ni Engineer Renz kanina, mahirap to. I mean, ang kagandahan sa field sa inyo sa grupo namin with the Secretary na we take it with always a positive outlook. We always say, mahirap to, pero sige, kakayanin natin yun. We can do it. Because the people who are supporting us are also putting in the necessary support to get this done. And sana, the whole, especially the President. So sana, the whole country can see this for what it is. An opportunity for us to have a great Valentine's in 2027.
10: Ipinaliwanag naman ni Philippine Space Agency Director General Gay Jane Perez na ang proyektong ito ay hindi lamang para makapag-launch ng rocket ang bansa. Ang misyon niya dito ay ang makapagbukas rin ng oportunidad lalo na sa mga Pilipino na magkaroon ng trabahong kanilang pinapangarap nang hindi na kinakailangan pang umalis ng Pilipinas.
12: The mission has been laid out. We don't end with just launching a rocket. In fact, it is the first step. It's a demonstration of what we want and where we want to go. And that is a country that will have high-value jobs for Filipinos. The dreams can be fulfilled here. They don't need to go out. They don't need to go overseas. That is what we are creating here.
10: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
13: Meron na lamang ho tayong 11 minuto bago sa mapin ng alas 7 ho ng gabi. Isinusulong ho ng isang dating senador ang pagpapalawig ng first 1,000 days law at pinayuhan po ang mga mambabatas na isantabi muna ang hidwaan sa politika habang tayo ho'y nahaharap sa usaping mga politika. May update po dyan si Bombo Cindy Grida.
14: Nakikiisa si dating senador at nagsilbing gobernador ng Laguna na si Attorney Jose Lina Jr. sa pagsusulong na palawigin ang Republic Act 1148 of First 1,000 Days Law dahil naniniwala siyang malaki ang magiging ambag nito hindi lamang sa paglaban sa malnutrisyon kundi maging sa pag-unlad ng ekonomiya at kinabukasan ng bansa. Iginiit ni Lina na dapat bigyang prioridad ang unang 1,000 araw ng bawat batang Pilipino dahil ito aniya ang pinakamahalagang yugto ng kanilang physical and cognitive development. Nananawagan siya sa kasalukuyang administrasyon na maging determinado sa pagtugon sa isyung ito at maglaan ng sapat na pondo para sa mga programang may kaugnayan dito. Iminungkahi rin ni Lina na dalhin ang implementasyon ng programa hanggang sa antas ng barangay upang maibigay ang kinakailangang gabay at suporta sa mga batang Pilipino. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni dating mambabatas Attorney Jose Lina Jr.
15: Well, number one factor is being aware of the problem and being determined to address the problem. That requires a lot of political will, and this can be manifested by putting more money into the program to address malnutrition during the first 1,000 days. Number two, the government machinery must be mobilized down to the barangay so that there will be people in the barangay who will be touching base with the women sector, especially the pregnant women, and impress upon them the necessity of ensuring that the children who are born are properly nourished, especially during the first 1,000 days of life.
14: Sa kabilang banda, nagpahayag din ng dating mambabatas kaugnay ng kasalukuyang hidwaan sa pagitan ng minority at majority blacks sa Senado at hinikayat ang mga senador na isantabi ang anumang pagkakaiba sa politika para sa kapakanan ng bansa. Pinatungkulan din niya ang nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at pinayuhan ng mga senador na maging patas at nakabatay sa ebidensyang ihaharap sa impeachment court ang kanilang magiging hatol. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni dating mambabatas, Attorney Jose Lina Jr.
15: Well, we have to continue challenging them to rise above partisan politics and to make sure that their judgment, particularly in the impeachment trial, will be just and fair based on the law and the evidence.
14: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Sa iba pang mga provincial report, magkakabombo, isang buwang bulto ng ulan bumuhos po sa loob ng 4 na araw sa probinsya po yan ng La Union at nagkaroon po ngayon ng malawakang mga pagbaha. Maki-update po tayo sa pag-uulat ng Bombo Radio La Union.
16: Isang buwang dami ng ulan ang bumuhos sa probinsya ng La Union sa loob lamang ng 4 na araw na naging sanhi ng pagbaha sa iba't ibang bayan dito sa probinsya. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Engineer Louis Vergara, Weather Specialist 2 ng State Weather Bureau, sinabi nito na katumbas ng isang buwang pag-ulan ang bumuhos sa probinsya ng La Union at probinsya ng Benguet sa loob ng 4 na araw dahil sa epekto ng nagdaang Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa pinakahuling datos ng ahensya, bumuhos ang 233 mm na ulan noong araw ng Lunes at Martes dahil sa Bagyong Luis at 180.7 mm naman na dami ng ulan noong araw ng Miyerkules at araw ng Huwebes dahil sa Bagyong Maymay at pinalakas na epekto ng habagat. Dagdag pa ni Engineer Vergara na surpass o nalagpasan na ang below normal na ulan noong nakaraang buwan ng Hulyo dahil sa maraming ulan na bumuhos sa unang 6 na araw ng buwan ng Agosto.
17: Nasa 100 to 200 millimeters pa rin po ang inaasahan po nating dami ng ulan na associated sa kaulapan ng Bagyong Maymay sa Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan and dito po sa probinsya ng La Union. Bukas naman po ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, dito medyo nag-i-start na yung influence ng southwest monsoon na dulot ng pagpapalakas ng Bagyong Dolphin. Pero yan ay nasa 50 to 100 millimeters of rainfall lamang dito sa may La Union. And then by Saturday noon to Sunday noon, ayan na po, full force na naman po yung enhancement ng southwest monsoon ng Bagyong Dolphin. Kaya binabalik na naman po natin sa 100 to 200 millimeters of rainfall or orange warning ito pong probinsya ng La Union. So basically, yun nga po ang nabanggit ko kanina, magpapatuloy pa po itong mga inaasahan nating mga pag-ulan until this weekend. At possibly, baka magtuloy-tuloy pa po until early next week.
16: Patuloy namang pinag-iingat ang mga residente na naninirahan sa mabababang lugar dahil sa banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa dahil sa inaasahan pa rin katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan hanggang weekend. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachora. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Diyan sa may bahagi po ng Region 10, meron pong hanggang sa 140 million pesos na halaga ng syabot mga marihuana ang nakumpiska ng kapulisan. May report dyan ng Bombo Radio Malaybalay.
18: Umabot sa mahigit 137.9 million pesos na halaga ng sabu at marijuana ang nakumpiska ng Police Regional Office 10 sa unang semester ng taon 2026. Ito ay matapos magsagawa ng 1,641 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagka-aresto ng 1,908 na individual. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director sa Police Regional Office 10, nasamsam sa mga operasyon ang mahigit 20 kilo ng sabu at 3.5 kilo ng marijuana. Bukod dito, nagsagawa rin na ang Police Regional Office 10 ng 776 anti-smuggling operations na humantong sa pagka-aresto ng 402 individuals at pagkasamsam ng 119 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo at 41 milyon at 100,000 pisong halaga ng unmarked diesel. Naitala rin ang pagka-aresto sa 1,750 na wanted persons, kabilang ang 320 most wanted persons, pagka-recover ng 921 loose firearms at pag-neutralisa sa 123 individuals na miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Nagsagawa rin ang ahensya ng 288 operations laban sa illegal mining na nagresulta sa pagkasamsam ng mahigit 81 milyon at 300,000 pisong halaga ng mga kagamitan at paraphernalia sa pagmimina.
19: In our campaign against illegal drugs, we conducted 1,641 operations, arrested 1,908 individuals, and confiscated more than 20 kilograms of sabu and 3.5 kilograms of marijuana, with a total standard drug price of more than 137 million pesos. Against illegal mining, we conducted 218 operations, arrested 132 individuals, and confiscated more than 81 million pesos worth.
18: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Balay-Balay Bukid Nona, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jacqueline Abronas and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
20: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
13: Para sa pilitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies magkakawang bukas sa nation, naroon tayo ngayon ng Huwebes. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 60 pesos and 82 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 76 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 52 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 20 centavos. At ang isang Euro katumbas ng 70 pesos and 32 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide gamit po ang ating mga social media pages. Sa bahagi po ng Mindanao area, nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao sa Region 11, ang Bombo Radio Cagayan de Oro para po sa mga kababayan po natin dyan sa may Cagayan de Oro City at mga katabing lugar. Para po sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan, ang Bombo Radio General Santos, dyan po sa may bahagi po ng Sarangani Province. At para po sa mga Ilonggo speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Sa bahagi naman po ng Bukidnon, nariyan ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga area, nariyan ang Bombo Radio o Star FM Zamboanga. Ang Star FM Dipolog sa may Dipolog City at sa Cotabato area, nariyan ang Star FM Cotabato. Muli, mga kabombo Castro Nation, tayo po'y manalangin sa pamagitan po ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
21: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
13: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic West Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
20: Star FM,
22: the best music station across the nation.
23: Kwelang-kwela ng mga DJs.
22: Ang galing sa information.
20: Fully digitalized. It's all for you.
24: Star FM across the nation.
20: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
25: Basta Star?
26: Ano? Sumagot ka? Kala ko ba lagi kang nandyan para sa akin?
27: Ano ba? Pagod na akong palaging itindihin ka.
0: Buti pang paborito kong radio station. Laging nandyan for me. Dito na lang ako sa 102.7 Star FM kasi never akong iiwan kahit sa pinakamasakit at pinakamabigat na eksena.
1: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
25: Star FM! It's all for you!
26: Star FM!
27: Sa palengke, may swerte!
28: May swerte? Sa palengke?
27: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
29: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
27: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
29: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
30: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
31: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
32: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
31: Bet88, your ultimate playground.
32: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa bobola-bolain ka sa bol.

0: Juan Bolero.
1: Happy evening sa lahat ng nerbiyoso, nerbiyosa. Yeah. Paas kamay at paa kahit baha. Ay grabe, nakaka-nervous nga naman talaga kapag ganito. Walang tigil ang ulan. Ay kaya naman sa mga bahaing area, kapag baha pa rin talaga sa area nyo hanggang ngayong 2026. Ba 10 years ka na dyan, 20 years ka na dyan, palitan nyo na yung mayor nyo dyan. But syempre sa mga Star Nation natin, it's a good evening. Yan yung pong napakinggan, Nerbiyoso. Mula po yan sa bandang River Maya. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 Star Minutes. Makalipas ang alas 7 ng gabi at nagpalit na naman siya. Kaya naman 7:19 na po ng gabi ang ating Philippine Standard Time. Isa pa rin bagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabalahan mga nagagandahan, nagagwapuhan at super duper sa kasipagan ng mga Star Nation natin ngayong nagmamaganda at guwapong-guwapong evening ng Thursday. It's August 6, 2026. Nagbabalik sa inyo mga radyo ang DJ ninyo mga kasama sa back-to-back evening programs natin every Thursday. Ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti, Star DJ German Bolero. Bubula-bulain kayo hanggang alas 9 ng gabi muna dito sa ating programang Evening Star Sweep. Baliktugtugan tayo dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke.

0: Juan Bolero.
1: Bilanggo taho. Awiting Bilanggo acoustic version po yan mula sa Rizal Underground. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 Star Minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:31 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. At huwag ka na maging bilanggo o sa sarili mong pagkatao, sarili mong ikaw mismo, sa sarili mo. Ayusin at ingatan ang sarili. Ayan, sa mga meron na pong ubo, inuubo sa mga oras na ito, ayan, congratulations. Dahil normal na normal yan. Diba? Sunod-sunod ng pag-ulan itong mga nakaraang araw. Diba? Kaya naman na normal na magkaroon ka ng ubo. Pero hindi normal kapag hahayaan mo yan. Kaya naman ito mula po sa isang doktor, ibinahagi po sa atin kung ano ang ginagawa niya kapag siya. Oo, di ba sabi, prevention is better than cure. So,

Diba sugary foods? Ano pa ba? Junk food? Mga sitcherya, mga junk, kumbaga, snacks, ganerns. Ano pa ba? Mga prinito na pagkain, fries. Ano pa ba yung mga deep-fried food na instant food, ganyan? Kasi pwede po daw nito matrigger ang inflammation or pamamaga at pwedeng pahinain nito ang ating immune system. Ayun, kaya naman pala nagkakasakit kasi puro asukal. Diba? Sugary food, puro ka junk food, puro ka fried. Naku, yung mga prinito. Kanina lang nag-french fries ako.

0: okay naman ba yun?
1: At syempre, dami-damihan ng pag-inom ng tubig, kailangan meron ka ding tinitake na supplements kagaya ng multivitamins. Kailangan mo yan ha. At kumakain din daw itong doktor na ito ng mga pagkain na mataas, mayaman sa zinc. Kagaya ng beef, yan, chicken, pumpkin seeds, di ba? Buto ng pakwan. Alam nyo ba yung mga buto-buto ng pakwan? Marami pala yung, sa sobrang tagal ko, wow! Alam mo naman sobrang taga. And sa tagal ko nang nagra-radyo, ano, eh nalalaman ko na yung pumpkin seeds, buto ng pakwan, marami pala itong magandang maibibigay sa ating mga katawan. Kagaya na rin ng mga mani. Ay, as a person na hindi kumakain ng mani. Diba? Pati yung mga buto ng pakwan, hindi kasi ako kumakain yan eh. Diba? Simula nung nagkaroon talaga ako ng braces ng mga kabataan days ko. Hindi na ako nasanay kasi ayoko matanggalan ng bracket. Nguya-nguya kasi yan. Diba? Pero madaming benefits yan, health benefits ha. At yun yung mga yon, yung zinc ay para po yan sa suporta sa ating immune system. So beef, chicken, buto ng pakwan, yan. At syempre, siguraduhin din na rich sa antioxidants. No, yung mga pagkain na kinakain mo, para naman yan sa protection ng ating mga cells. Cellular protection. Na antioxidant, eh, alam mo, iwas sa stress na lang din. Tulungan mo yung sarili mo na umiwas sa mga stress, di ba? Tapos dagdagan pa syempre ng tulog at pahinga dahil non-negotiable po yan sa isa pong according sa isang PCOS fat loss coach. Yan, di ba? Isang doktor yun. O isang coach. Di ba? So yun yung mga pwede mong gawin para makaiwas talaga. At ano nga ba yung pwedeng gawin para talaga maagapan ang sakit? Yan, nakichismis lang tayo. At wala namang masama kung diyan ay gagawin mo din, dahil lalo na ako, hindi ko din alam. Totoo nga naman, paano nga ba agapan? Paano nga ba yung prevention, di ba? As a person na hindi naman na health related yung mga pinag-iisip sa mundo. Chismis lamang, di ba? So yan yung mga bagay na pwede natin gawin para makaiwas sa sakit ngayong tag-ulan days. Kung like mo yan, share mo na rin yan sa mga kagaya natin na walang alam, sa mga kalusugan, mga pasaway, di ba? Kain ng kain ng mga French fries, ng mga deep fried burger, chichirya, ano ba yan? Tapos magtataka kung bakit nagkasakit. Alam nyo, ito, totoo lang to ha, sabihin ko na. Minsan ayoko na lang magpa-check up kasi alam kong mahal yung gamot. Pero hindi dapat ganun ha. Huwag nyo akong tularan at alisin natin sa ating mindset yung mga iyon. Pero mas maganda pa rin talagang magpa-check up at agapan, no? Agapan kung halimbawa ano, may sakit ka na pero aagapan mo na mas lumala pa, no, yung sakit mo. Kaya magpa-check up at bumili at uminom ng gamot. At kapag magaling ka na, iwasan mo na, no, kung ano man yung nagpasakit sa iyo. Nagpasakit. 'Di ba? Para hindi na maulit yung check up at yung gastos sa mga gamot, dahil mahirap at mahal magkasakit. Magmahalan na lamang tayo. Ganun. Hanggang alas 9 pa rin po tayo ng gabi sa ating programang Evening Star Sweep. Ako pong inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Right now, check your time. 37. O, antayin na nga natin. Magta-38 na yun. Sabihin ko na, ayan! 38 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi, 7:38 in the evening. Yan po ating Philippine Standard Time. Balik-tugtugan tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na. Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
6: 102.7
7: Star 102.7

0: German Bolero.
1: Hello there, everybody. I'm from UK, not New York. Charot lang. Awiting in New York. Ay, mali pala. Empire State of Mind. Mula po yan kay Jay-Z and Alicia Keys. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes makalipas ang alas 8 ng gabi, 8:30 in the evening! Yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa lahat pa ng mga nagtatrabaho sa mga oras na i-choose, sasamahan kita dahil hanggang alas 12 pa tayo ng gabi ba. Yan naman sa mga taga Chow 101 sa Carmona, Cavite, na ikinig daw sila sabi ni Rose Bautista. Yan, si Ate Madel na busy daw na nagluluto at sa kanyang asawang poging-pogi si Kuya Dondi. Maraming shalemots. Ay, eto na nga sa mga ka-Star Nation natin. Ako, papaalalahanan ko lang po kayo na dapat po kayo ay maging maingat, lalong-lalo na ngayong digital age dahil may social media. Pati po yan, di ba? Para naman talaga yan sa ikabubuti pero ginagamit ng ilang mga demonyo ba? Sa mga masasamang bagay, di ba? Ganyan naman yan eh. Lahat ng mga bagay ay ginagawa, nangyayari, nagkakaroon, nag-i-exist para sa ikabubuti. Pero ang galing din talaga ng mga masasama. Nakakaisip sila ng mga bagay para makagawa ng kasalanan. Kaya naman, papalahanan ko lang po kayo no, sa paggamit ng inyong mga social media. Dahil, eto, alam kong alam mo ito, no, nag-i-exist po ang love scam na tinatawag. Love scam. Ibig sabihin, ginagamit yung pag-ibig, ginagamit yung romance, no? Para makapang-scam or makapangikil o kaya naman makahingi, no? Makakuha ng pera sa isang tao. Ayan na, romance scam din yan. So, cyber fraud yan. It's a criminal. Isa pong krimen po iyan. Ano, na minsan, ito, kapag sinabing love scam, gumagamit ng fake identity. No, hindi niya identity talaga. So, trolling, poser, kumbaga, yan yung term natin dyan. Hindi po siya talaga yung may-ari nung account na iyon. Diba? Pero, paano kapag siya pala talaga yun? Pero scammer siya. Is it still a love scam? I guess, sige, i-push na natin. Sama na natin na yun, ano? So, basta hindi totoo yung pag-ibig na sinasabi niya sa iyo. No, kinukuha niya lang yung tiwala mo para mabiktima ka niya. Diba? May manipulation. Minamanipulate ka, no? Para makakuha siya ng pera sa iyo. Scamming! Diba? So, sige, sabihin natin dalawang bagay ito. Yung kilala, yung identity at yung hindi totoo niyang identity. Ibig sabihin, poser siya. So, doon muna tayo sa mga poser-proser, ha? Kasi yung mga poser-poser, yung hindi nila totoong account iyon, no, na parang pangit talaga sila. O, pangit yung ugali nila, pangit din sila talaga sa totoong buhay, yung mukha nila pangit. Gigigil ako eh. Diba? At pangit din yung ugali nila. Charot. So, kaya gumagamit sila ng ibang mga itsura or picture ng ibang mga tao, litrato ng ibang mga tao na syempre dapat pogi or magaganda para makuha nila yung tiwala mo at masabi nila na mahal ka nila. Ganon, diba? So, fake relationship kumbaga. So, paano ito ma-check? Syempre,

hindi nakikipagkita sa iyo, hindi nakikipag-video call, at the very least, kung halimbawa sinasabi nila, LDR sila. Eh baka kasi yun yung mga sinasabi nila eh, na malayo sila sa iyo. Kunwari, akala mo afam na, pero hindi, kababayan mo lang din pala. No? Yung mga ganun pagkakataon. Diba? So, paano malalaman iyan? Siyempre, hindi nga nakikipagkita sa iyo. Iniiwasan yung video calls, o kaya naman yung dates ninyo, ganyan. Hindi nakikipagkita talaga sa iyo in person, no? Personal. At siyempre, pangalawa dyan, eh napakabilis. Bigla na lang siyang nahulog sa iyo. Pagkaganda mo pala. Diba? Pagkagwapo mo pala. Yung mga ganun. Totoo naman, maganda ka or gwapo ka at may magmamahal talaga sa iyo, pero wag kang maniniwala sa lahat ng mabibilis. Ang mabilis na pera, mabilis na mawawala. Gigigil ako sa iyo. Diba? Ganun din yun eh. No? Mabilis na, na pag-ibig, mabilis na nawawala. Maniwala ka na lang sa akin. Sabi nga ni Imel, si Melda Papin ba yun? Isang linggong pag-ibig? Diba? So yun. At kapag nanghingi na or nangutang na sa iyo ng pera. Yan. Love scam na yun. Scamming na yun. Pag may involved na pera, scamming na yun sa lahat naman ng bagay eh. Diba? Merong mga nagsasabi yung hiring scam naman. Yung sasabihin nila na HR sila. Pero para matanggap ka sa amin, kailangan mong magbayad. Yung mga, alam mo yun, halatang halata eh. Halatang halata. Lalo na pag malaking pera. Pero kung 100, sige, balay mo, bigay mo na lang din sa kanya. Baka naman kailangan niya, nagugutom siya. Pero kapag involved na yung pera, kapag may pera na, humihingi na sa iyo, sinasabi na kailangan mo, kailangan niya ng pera dahil sa kung anuman. No? Ang example dyan, eto ha, kapag malayo, no? Sinasabi nila na overseas workers sila. No? Engineer, doctor, lawyer sa ibang bansa. Tapos kailangan lang nila ng pera for emergency. So mag-send ka daw ng pera sa kanila. Mga ganon. Diba? Tapos, o kaya naman sasabihin nila, ano, investor ako, invest ka sa akin, ganyan, bayad ka ng kanto, yun. Diba? Kakagigil. Diba? O kaya naman, yung ito yung mga ano, yung mga parcel, yung mga nasa customs naman, yung tinatawag na package trap, na meron silang mamahalin na gift daw sa iyo, ganyan, o kaya naman cash parcel na nasa customs, ano, at kailangan ng payment or fee para ma-release. Naku, naku, akala mo magandang bagay na, pero ikaw pa pala yung mai-scam. Diba, yung mga sabi, ay papadala ko sana sa itong gift, kaso nasa customs daw eh, naharang eh, so bayaran mo na lang, ito yung ano, yan, ganon. Dito mo bayaran, send mo sa akin. Ba naman yan? Diba, so syempre meron din yung mga sinasabi naman ito medyo ano ko to, no, dating app. Sa dating app, meron daw isang lalaki na nang-scam na talaga. Ang dami na nagsabi na na-scam din sila noon. Totoong siya yun. Totoong siya yun. So, hindi peke. No? Wait lang ha. Dami kong sasabihin eh. Diba? Hindi siya talaga yun. So, nag-dating app siya. Tapos, iba't ibang babae yung dinidate niya. Tapos, minsan, yung mga dinidate pa niya, ayan nga, inuutangan niya ng inuutangan. Tapos, meron daw isang instance na sasabihin niya, magde-date kayo, ganyan. Tapos, susunduin ka niya, may motor siya. Siya naman talaga yun. So, hindi fake person. No? Siya naman talaga yun. So, susunduin ka nga niya, may kita mo nga siya in person. So, ito yung another side of the scam na sinasabi ko sa inyo. Yung hindi naman fake profile o poser. Diba? Siya talaga yun. So, meron daw isang instance na susunduin ka niya sa motor, tapos biglang sasabihin niya, ay wait, sige, saan tayo pupunta? Ano, pwedeng pahiram ako ng phone mo, tapos i-google map ko, ganyan, i-waze ko, gagamitin natin. Tapos kapag nakuha niya na yung phone mo, tapos itatype niya daw kunwari yung location niya, eh bigla siyang magdadrive paalis. Yun, nako. At nakuha na yung iPhone mo. So kapag mga ganito, syempre bibigay ko na, ito pa, sige, sabihin ko na, no, yung parang makikipag-date sa iyo, tapos pupunta kayo sa ibang lugar, sasabihin niya date, ganyan, tapos magugulat ka, kasama niya yung buong pamilya, Baguio, yan, tapos kasama yung buong pamilya pala niya. Tapos, gastos naman niya, siya naman talagang gagastos sa lahat, diba, mga ganon. So umaabot, halimbawa 50,000 yung ginastos, tapos pagkatapos nung trip nyo na akala mo napakasaya,
bigla ka niyang sisingilin. Sasabihin niya na inutang niya lang iyon tapos sinisingil na siya kaya naman binablockmail ka na kailangan mong bayaran sa kanya

0: yung ginastos niya sa buong Baguio trip, for example. Yan. Diba? Tapos yun, may mga blackmail na sa ano, hanggang sa maglalagay pa pala ng tracker, no, sa iyong sasakyan at matatrack ka. Tapos yun, makukuha na kung ano-ano, cellphone, cash, cards, ganyan, 'di ba? Dahil na-track ka, no, dahil sa nilagyan nga ng tracker yung sasakyan mo, mga ganun. So paano ito maiwasan? Mula sa akin, huwag kang magpo-post. Huwag kang magpo-post masyado. O sige na nga, pwede ka mag-post, pero ingat-ingat. No, pag halimbawa, pinupost mo yung sasakyan mo, pinupost mo yung mga jewelry mo, mga alahas mo, mga pera mo, ipinupost mo yung parang nakabili ka ng bahay, pinupost mo yung bahay mo, pinupost mo yung bills mo ng Meralco, ganyan, na nakikita yung address mo. So yun kasi yung mga magaganda sa mata ng mga scammer na yan, diba? Na parang, uy, mayaman ito. Tapos iti-check pa niya kung uto-uto ka or pwede kang mabudol. Sorry sa term. Diba? Na mahina ka, na kaya ka nilang paibigin. Kaya nilang sabihin sa iyo na mahal ka talaga nila, pero hindi. Diba? I-scabin ka lang. Alam mo, meron kasing mga pagkakataon na pwedeng ikapahamak pa yan ng buhay mo. So yun yung hindi natin gusto, ano? Ayan, sa mga ka-Star Nation natin, kasi meron kasi akong kilala, oo, na dito lang sa Mandaluyong, hindi ko alam ha, pinuntahan ko yung presinto. Oo, dyan sa may Molabe, Addition Hills, yung presinto. Pero parang ang pagkakaalam ko, nauna ako, sabi, alas 3 daw na madaling araw, nandiyan na eh, diba? Nai-report na. Pero nung pumunta ako, mga alas 4 yata, sabi ng police, wala daw ini-report sa kanila. I don't know, hindi ko alam. Sana hindi po involve ang ating mga kapulisan sa mga ganyang mga pagkakataon, no, na mga krimen, na kumaawa kayo, makonsensya naman kayo kahit papaano, ha, nakakagigil. Ayan. So, iwas-iwas sa mga scam online o yung tinatawag na love scam, whether poser or hindi niya totoong identity yung ginagamit niya, or siya talaga yon kasi nakita mo siya, ganyan, or sinundo ka nga niya, nagtawag doon, nag-date-date, kumbaga. Bako naman. Aba sa mag-pray everyone para sa ikaliligtas nating lahat, dahil oo, grabe, hindi po safe sa Pilipinas. Huwag nyo na talagang sabihin na safe sa Pilipinas at nanggigigil ako. Ingat-ingat sa mga nasa kalsada ngayong gabi, at tayo po muna ay magbabalik tugtugin sa ating programang Evening Star Sweep kasama Kabandingan Kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasarigo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 9 ng gabi sa programang ito. Right now, check your time, 19. Ay, wait lang, antayin na natin. So magbabalita naman siya. Okay na nga, 18 star minutes sa bago sumapit ng alas 9 ng gabi, 8:42 in the evening. Yan po ating Philippine Standard Time. Balik tugtugin tayo dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: ng Kwasyong at Balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Alam na! Star

0: German Bolero.
1: At kayo pa rin na inayinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 4 na star minuto bago sumapit ang alas 9 palang ng gabi, 8:56 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang ang ating programang Evening Stars. Pero sasamahan kita because I miss you. Nasamahan kita hanggang alas 12 ng ating gabi sa susunod na programa. It's all for you in the evening. Ako pa rin po inyong kasama dyan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. And to formally close the program, I'll be giving you a song from Daryl Ong. It's Bitaw. Ang tabayanan ng Holy Rosary. Susunod na rin po yan. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, everybody.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting time after time. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 19 star minutes makalipas or bago sumapit ang alas 10 ng gabi. 9:41 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Bubuhos na naman po ang ulan time after time. Sa mga oras na ito, na, ayoko pa naman sana maglakad, pero hello, katamaran. Sino man, so pagod. Diba? Maglakad pa uwi kasi. Pero sige na nga, dahil love naman natin si ulan. Yung ulan lang ha, hindi bagyo. Bakang, Okay, man sana bagyuhin. Sabi nga daw, diba, parang 6 na bagyo yata yung pupunta. Dadaan or magiging malapit no sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Agosto. Pero sana ulan lang. Ito naman, gusto lang naman namin maging malamig. Malamig ang ano. Masarap natulog, ganyan. Lalo na sa mga saming mga walang aircon sa bahay. But anyways, welcome na sa ating programang It's All For You in the Evening. Isang palapaka muna dyan. Ay, grabe naman. Buhay pa pala, gising pa, no? Akala ko natutulog ka na. Sa mga hindi kailangang matulog, oh, dahil nagtatrabaho at kasama tayo sa mga oras na ito, hello sa'yo. At welcome na nga sa ating programang It's All For You in the Evening. Ako po muli muna ang inyong mga kasama sa gabing ito, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabulain kayo hanggang alas 12 ng hating gabi sa programang ito. Kaya naman, nako ito na nga. Alam ko ang nararamdaman mo. Oh, at nabibigatan ka na, no? Nagpapatong-patong na ang iyong mga dinadala. Nagsasabay-sabay yung mga isipin mo sa buhay. Diba? Nagsasabay-sabay yung mga problema mo. Diba? Kaya naman, isa pong listener natin ang dumulog sa ating segment na Star Tanong at humihingi ng advice mula sa inyo. Sa lahat po ng mga listener natin, ano? Punta po kayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. At nakapost na po dyan ang ating Star Tanong tonight. Ang ating katanungan, anong ginagawa mo kapag nagkakasabay-sabay yung mga bagay na isipin o problema mo? Naku, ano ba? Sige na, tulungan natin itong ating listener. At alam kong ikaw, isa kang matapang, isa kang malakas, at isa kang tao na mahalang sarili kaya lumalaban. Diba? Hindi naman sa kailangan malakas ka, diba? Pero hanggat kaya mo, lumalaban ka, kaya congratulations sa iyo, ha? So paano? Anong ginagawa mo kapag nagpapatong-patong, nagkakasabay-sabay na may mga bagay na kailangan mong isipin, kailangan mo pagtuunan ng pansin, yung mga problema mo? Ano ba yung ginagawa mo? I-comment mo yan doon sa post natin sa Facebook sa 102.7 Star FM Manila. At babasahin natin yan sa ating Facebook Live Laters. Dali na, tulungan niyo po ang ating listener na nagtanong nitong ating Star Tanong tonight. Meron ka rin po mga katanungan sa buhay, i-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook, sa lahat ng social media accounts natin, basta may message ka na. Basta may inbox ka na. Message mo yan para yan yung gagawin nating Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. But for now, baliktugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo!

0: 102.7 Star
1: FM. German Bolero.
2: Awiting pasalubong. Mula po yan kay Moira De La Torre and Ben and Ben. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 Star Minutes. Makalipas ang alas 10 ng gabi. 10:27! Yes, in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Pasalubong. Akala ko dati pasalubong like yung regalo, yung gano'n. Kunwari, pumunta ka ng ibang lugar, pumunta ka ng probinsya, pumunta ka ng ibang bansa, pasalubong ka naman. Akala ko yun yung gano'n yung awitin na iyan. Ano. Pero hindi, salubong. Salubungin mo naman, diba? Kung ano yung ipinapakita sa yung bagay, salubungin mo naman. Ganun bagay. Ano ba yan? Ayan na nga sa mga Star Nation natin, tayo po yung naka-live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Ayan, lalakihan ko yung mata ko. Kasi napapansin ko parang nagiging Chinese siya ganyan. Nagiging in-check sa mga feeling singkit, ganyan. Eh hindi naman, maliit lang talaga yung mata ko. Oo. So kung gusto mong makita yung maliit kong mata na lumalaki sa mga oras na ito, pumunta ka sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Naka-live streaming tayo ha. At meron tayong bagong pag-uusapan dito sa ating
4: Star Tanong!
2: Yes, meron tayong bagong Star Tanong at ito po'y mula sa ating listener. Sa mga nasa live streaming na natin, maraming salamat. Oo, at syempre, marami tayong mga inihandang mga pipindutin mo lang dyan. Para magkaroon tayo ng design dito sa gilid, pindutin mo yung reaction buttons. Maraming reaction buttons na nandyan. Kung anong nararamdaman mo ngayong gabing ito, pindutin muna. Oo, para may lumutang lang talaga dito. At maganda naman. Maganda naman yung live streaming. Ano? At syempre, i-share mo itong ating live streaming. Okay, sige na, bibigyan. Ito, 2 ligtas points sa langit kapag shinare itong ating live. Kala mo naman, no? Kala mo kayo makapagbigay ng ligtas points nyo. Diba? Pero dali na, i-share mo na itong ating live streaming. Konting pindot lang. Ito naman. And, syempre, i-comment mo ang iyong kasagutan dito sa ating katanungan tonight na ipa-flash na natin right now. Oh, eto na. Alam kong nagdala sa iyo ng kabigatan ang kabigatan sa pakiramdam. Oo, yung kalamigan na dala ng ating panahon lately. Kaya naman ang ating katanungan tonight ang mula sa isa nating listener.

mo. Pero syempre, congratulate muna kita dahil alam kong madami ka nang nalagpasan ng mga ganyang pagkakataon na nagkakasabay-sabay yung mga dapat mong isipin. So ano yung ginawa mo para magtagumpay dito? Yan, ibigay natin yung pangmalupitan mong advice sa listener natin na nagtanong nito. Yan naman, ito na ang ilan sa mga una nang sumagot. Sabi lang isa nating comment dito, kinakape ko na lang. Minsan ano, dahil nga medyo pressured ka, kailangan mo ng something to intake. Either yung iba nga ang ginagawa, matamis, asukal. Diba? So yung kape, okay na okay yan. I approve. Pero wag masyado, baka mamaya, siguro yung decaf, no, yung hindi ka kakabahan. Kasi baka mamaya kapag halimbawa madami kang iniisip, tapos nagkape ka, tapos mas lalo kang nagpalpitate. Baka hindi better, hindi good. Ito naman, sabi na isa natin commento dito. Sabi niya, wala lang po, I pray. And itutulog ko lang po para nalimutan ko na kunang bahagya yung mga problema ko po, yun lang po. Prayer works, totoo yan. Kaya sa mga nagpe-pray, kapag halimbawa nagpapatong-patong yung mga bagay na problema, yung mga problema, totoo po yan. Minsan, syempre, kailangan mong ipahinga muna para hindi mo masyadong, parang masyadong mabigat, no? So, itutulog, totoo yan. At para mawala ng bahagya, no? Malimutan ng konti, pero wag mo masyadong kalimutan. Kailangan mong solusyonan kasi. Diba? Ito naman, sabi ng isa natin komento dito. Sabi niya, hello, namiss ko si DJ German po. Namiss ko din yung pambobo, alam mo. Kasi parang feeling ko ikaw na si Darwin Bolero. For so long, my answer here is, number one, kumalma muna ako for 5 minutes. Number two, gawin yung mga bagay na importante ngayon. Number three, huwag magmadali, one step at a time, lagi. Ang gusto kong kunin dito yung ano ha, gawin yung mga bagay na importante ngayon. Yung importante sa oras na ito, no? Parang pag nagkakasabay-sabay ang mga bagay, kailangan mo silang ilista or itimbang kung sino nga ba dapat. Alin doon yung dapat mong unahin, no? At yung importante sa mga oras na ito, yun yung gagawin mo muna. Diba? One step at a time. Totoo yan. Ito naman, sabi ng isa natin komento pa dito. Sabi niya, hindi ko na iniisip kasi nagdudulot lang ng anxiety at problema sa buhay. Sakit sa ulo. Kung ako may gawa tulad ng nagdalawa ko, ano to? Nagdalawa ako ng jowa. Nag-resign ako, iniwalayan ko ang isa. At kung nabibigitan siya sa problema, andito ako. Libre niya ako manood ng sine. Total showing na ang Ice Cream Man. Ano yun? Ay, yung horror ito. Ayun, sa Monday ko na lang papanoorin dahil nakakalusot ako ng libre. Kasama lang mga senior at PWD. PWD ka na ba? Ay, senior ka na ba? And ikaw, German, kamusta, long time no here? Ingat ka mo. Alam mo, wala akong naintindihan sa sinabi mo, pero siguro hindi niya iniisip. Pero pwede mong hindi isipin for a while, pero hindi pwedeng hindi mo siya re-resolbahin eh. So kailangan mo pa rin siyang buksan, harapin, at suntukin. Charot! Labanan mo yung mga problemang iyan. Ito naman, sabi ng isa natin komento dito. Sabi niya, sa akin naman, nagkaraoke ng mga kabarkada ko para makalimutan ang lahat ng problema ko. Diba? Actually, no, yung pagkanta, nakakatulong talaga yan. Para, alam nyo, huwag nyong kakalimutan yung problema. Yung iba, sige, pwede. Pero yung mga problema na parang kailangan solusyonan. Kasi hindi yan matatanggal, hindi yan maaalis, hindi yan mawawala hanggat hindi mo nare-resolve. Ikaw talaga. Pero totoo yan, pag karaoke. Ito naman, sabi ng isa nating komento dito, maulan na gabi po, DJ German Bolero. Nalulungkot ba kayo kasi maulan? Tara, sarap patulog, ano? I look forward to having a good night sleep mamaya. Pero mababasa muna ako pag-uwi. Feeling ko yung medyas ko, babasa yan pag-uwi. Ay, naka naman. Sabi niya, una ko pong ginagawa kapag nagkakapatong-patong, ang problema ko ay

0: nga pakalmahin ang sarili. At taimtim na nagdadasal, humingi ng gabay sa itaas na pag-aanin ang problema natin, mag-isip ng paraan, at kung alin ang madaling gawin ng paraan, yun ang inuuna ko. Isa po kasi kapag kalmado ka, or tayo, doon ka nakakapag-isip ng maayos. True! So kailangan kalma muna, no? Tamang-tama yung ginagawa mo. Congratulations! At gusto kong sabihin dito, gusto kong i-emphasize na yung sinabi niya na humingi ng gabay sa itaas na pag-aanin ang problema natin. Or at least maging magaan yung pakiramdam muna natin ngayon. Yung ganun, kung kailan ka nape-pressure, doon mo pwede ka mag-pray. Pwede yan, no? Specific na ipagpapapray mo. Yung gumaan yung nararamdaman mo ngayon para at least makatulog ka man lang. At bukas, gagawa ka naman. Mag-iisip ka naman. Tutulungan mo naman yung sarili mo para makapag-isip ng problema. Ng ano, makapag-isip ng solusyon, hindi problema. Ano ba? Dinagdagan ulit. Ito naman, sabi na isa nating comment pa dito. Ang kanyang advice, good eve po, Sir German. Estudyante kita. Sarap po. Ngayon ang isip. Ang una kong ginagawa pag nagkakasabay-sabay, ang problema ko at isipin ko, nagsisimba ako. Hingi ng tulong kay God pagkatapos na ng isang balik ulit sa simbahan. Pagkatapos ng isa, nasolusyonan na yung isa, balik ulit sa simbahan para makapagpasalamat. Uy, totoo! Pangalawa, yung kung ano yung nasa harap ko na problema, yun na muna ang uunahin ko. Pangatlo, kumain ng masustansya yung may sabaw na ulam pang himagas chocolate. Ay, gusto ko yung advice niya. Pang-apat, magpunta sa kaibigan at magpatimpla ng nag-inuman tuloy. Akala ko ano, kain lang, ganyan. Para mabuga ang lahat ng problema. At sige na nga. Ay, gusto ko yung mga sinabi nito, ano, as in a very nakakatulong. So maraming salamat. No, yung pagsisimba na pagkatapos mong masolusyonan yung isa, magpasalamat ka naman, magpray ka ulit. Ano ba naman yan? Yung iba dyan pagkatapos ng problema, hindi na nakakaalala kay God eh. Diba? At syempre, gusto ko yung ano, no, kung ano yung nasa harap mo, yun muna yung gagawin mo. Kasi yun na yun eh. Nandyan na yun eh, diba? At yung pagkain, no, yun ang masustansya, totoo yan. At gusto ko yung may sabaw, totoo, para mahimasmasan ka din. No? At chocolate para medyo masaya ka. Yung pang-apat, ikaw na bahala kung mag-aala ka. Pero maganda yung pumunta ka sa kaibigan mo para mag-usap lang kayo. No? Para mailabas mo kung ano yung gusto mong hinaing. No? Gusto mong ilabas sa buhay. Hello, man, sabi na isa nating comment. So, detail. Gusto ko ng pera. Ano ba yan? Habang ako'y nagtinda ng face mask at donation box, hanggang kusang bibili at bibigyan nila ako at iba pa. Idol kita, DJ German Bolero. At sana naintindihan ka. Kung gusto mo ng pera, gusto ko din ng pera. So same tayo, mag-a-appear tayo dyan. Oo, sige, maraming salamat. Idol din kita. At naman, sabi ng isa natin comment sa dito, scroll sa TikTok hanggang sa makalimutan kung may problema pala ako. Denial is a valid coping mechanism, di ba? Ay, wag naman masyado. Pwede yung parang matulungan mo lang para maisang tabi. Pero pag yung kalimutan, magugulat kayo. Actually, minsan kahit gusto mo siyang kalimutan, biglang hello. Minsan nga pumupunta pa ng panaginip mo eh. Di ba? Parang akala ko nakalimutan na kita eh. Pero bakit nandiyan ka sa panaginip ko? At ano masama ng isa natin komento dito. Ang ginagawa ko po is, hinto muna sandali. Hinga ng malalim, tapos ikalma muna ang isip. Ay, advance happy birthday, Rose Bautista. August baby, sa mga may birthday. Advance happy birthday. Belated happy birthday sa mga tapos ng birthday. At happy birthday sa mga birthday ang August 6. Ayan, hinto muna. Kung may ginagawa ka, tape-pressure ka na, itigil mo muna yan. Tapos inhale, exhale. Ayan, perfect. At ikalma ang isip. Ayan ang ating mga una ng sumagot. Naku, nakatulong silang lahat. Maraming salamat. Pero siyempre, i-comment mo ang iyong advice. sa ating start ng tonight. Flash natin right now ang ating katanungan na mula sa ating listener. Anong ginagawa mo kapag nagkakasabay-sabay yung mga bagay na isipin o problema mo? Kapag nagkakapatong-patong, anong ginagawa mo kapag sunod-sunod silang nagdumarating na parang ang team song nila ay Hawak Kamay by Yeng Constantino? Anong ginagawa mo kapag ganyan nangyayari? Ano? I-comment mo na yan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube. At babasahin po natin yan right now. Sa mga nandyan po, nako, pakipundit naman yung reaction button dyan para meron tayong ano dito. Oh. Dali na, may design tayo dyan. Para may design, diba? At yung share button, pakipindot din po, please. Dali na, pagpa-pray kita na rin. Para malagpasan mo yung problema mo. Basta share mo lang to. Charot. At i-comment mo yung sagot sa ating start tanong na mula sa ating listener, ang iyong advice. And habang pinupull up ang ating mga live comments sa mga pa-Star Nation natin, i-go nyo lang yan sa pagko-comment right now. Sa'yo ko munang sabihin yung sa akin. Gusto ko mga yan na lang, no? Again, ang ating start tanong ha, sa mga nabibigatan, ang daming ginadala dahil sunod-sunod at patong-patong ang mga dumating na isipin, mga bisita, oo, pero nakapagpapabigat pala. Diba? Ayan, perfect. Ayan, meron tayong mga radyo dyan, Star. Ano kaya yung hinaib na yun? Ano yun? Ayan, good evening po, DJ German Bolero. Kamusta po? Happy Thursday po. Thank you po. Maraming salamat and happy Thursday. Ayan, while listening sa radio, Juliana Bermudez. Ayan, may kamukha si German. Kamukha mo si Jericho. Ano ba? Wala ka dyan. Eto, pag nagsabay-sabay ang problema ko, mas ginugulo ko pa lalo para pantay-pantay sila. Yan. Then kakain ako ng ice cream o kaya yung ginataang munggo. Sarap ng ice cream tuloy ngayon, no? Cookies and cream! Sabi po na mama ko, ano, sino muna mama mo? Diba? Hi, DJ German! Watching from Davao del Norte si John Danero ba yan? Pumupunta po ako sa kwarto ko at dinudulong ko po lahat kay Jesus. Kasi alam ko na walang sino man ang makapagpapagaan ng dinaramdam ng kalooban ko. Watching from Calasiao, Pangasinan, while nagra-rush sa paggawa ng mga raffle entries for week number 5 this coming Saturday. Maraming salamat. Totoo, no? Prayer. And salamat daw sa top fan badge. Congratulations. Ito, pray lang kay Lord, maging okay na lahat na hindi mo inaasahan. Ayan, Isaiah 41:10 from Sandoval, Palawan. God bless you, my favorite FM station, Star FM Manila 102.7. Wow, maraming salamat. May tanong ko sa iyo noon na prayer works, pero mag-request ako na maging ipis ang ex ko, magiging ipis ba siya? Para maapakan ko. Siyempre hindi, kasi masama yung gusto mo sa prayers mo. Dindo Paulo Condino from Davao. Hello, hello, hello. Good evening, Balisin from Bukidnon. Christina, Lori Jean, Michael Speaks. Wow. Mag-anak mo ba si ano? Stephen Speaks. Ito, pinagdadasal ko nga na maging milyon para bingi. Hoy, ano ba yan? Ito, sabi dito, good evening. May swerte sa palengke sa Sabado na yes. Sa Sabado tayo po ay sa New Antipolo Public Market. Sa Antipolo City po yan. Andyan ako, huwag kayo mag-alala. At feeling ko malamig. Magiging malamig yan. Mag-i-snow dyan. Miss you po. Miss you too. Hindi ulit nabasa yung comment ko. Absent ka last week. Ayan ha. Sorry na, mamaya. August babies. Si DJ Champurado daw August baby. At advance, happy birthday. Ay po tayo, German. Ay spicy noodles. Wow, parang gusto ko din ng ramen. No? Sarap. So, nagpapahinga muna ako saglit tulad ng pagtulog. Kapag lalakad o pakikinig ng music para makapag-isip ako ng maayos. True. Yung paglalakad at pakikinig ng music nakakatulong talaga yan. Hello po. Ayan, thank you po. Kimigora last week. Salamat po. Kamukha ko si DJ Kimigora. Ayan. Prayer is the key. Do your best and God will do the rest. True. Ang ating katanungan, anong ginagawa mo kapag nagkakasabay-sabay ang mga bagay na isipin o problema mo? Katanungan ng ating listener, ako personally ang ginagawa ko pag nagkakasabay-sabay. Diba parang isipin mo, backpack. Isipin mo si Dora. Si Dora, ang daming naman ng bag niya, diba? So, kapag mabigat yung bag mo, syempre nagbabawas ka, diba? Kunwari hindi na nga kasha. Kunwari madami kang libro na dala, no? May magbabawas ka. Parang hindi na masara yung bag ko, no? So, marami na. So, isipin mo alin ba dun yung parang hindi mo naman kailangan for that day. Ilalapag mo muna. Ilalabas mo. Diba? Ganun yun eh. Diba? So, yun yung gagawin mo. And of course, ang unang-una dyan magpe-pray ka. So, mag-pray ka, tapos huminga ka ng malalim. Inhale, sabay-sabay. Exhale. Ay, ang galing. Ang galing mo naman na huminga. Perfect na perfect yan. Ay, may mga humahabol pa ba ng komento? Ayan, nasa mga Star Nation natin, magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng inyong mga sagot sa susunod na oras ng ating programang It's All For You in the Evening sa ating segment na Star Tanong. Live na live pa rin tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. May mga reaction button dyan, pakipindot. Comment. At share. Ito po sa ating live. Ayan, from Bukidnon, Christina Gabonada. Good evening! Ayan, napakibasang comment ko nasa hindi live sa FB. Mamaya na. Naabutan na siya ng cut-off. Ruben, belated happy birthday, August 8. Father naman niya, si Salvador Mendoza. Sa Sabado, advance happy birthday naman sa iyong tatay. Anyway, sa mga Star Nation natin, kung meron kang problema, gusto mong gawing star tanong sa mga susunod na pagkakataon, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila, sa lahat po na yung social media platforms. At yan po yung ating gagawing star tanong sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat sa mga nasa live streaming natin. Keep on reacting, sharing, and commenting dito po sa ating live streaming. Punta po kayo sa radyo, ipihito po yan sa 102.7 at magpapatuloy tayo sa ating mga tugtugan. But right now, check your time, 48 or 12 star minutes bago sumapit ang alas 11 ng gabi, 10:48 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. Ako pong inyong kasama, kabandingan, kabalahan, hanggang alas 12 ng ating gabi. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.

0: Lagi na lang. Sabi, pag madlamig talaga, pag umuulan, kung ano-ano mga pumapasok sa isipan, siya palagi. Awiting Lagi by Kiss Jane. Ang inyong napakinggan, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Rinig nyo yung phone ko! Ay, nag-message na ang CDRRMO. NDRRMC ba yun? NDRRMC, ayan. Nag-message na sa akin. Oh, narinig nyo ano? Sabi, prrrr. Ganon, tama ba yun? Ano ba? Oh, basta heavy rainfall sa Metro Manila. Ayan. At sa Rizal, ganon din, ano? Ayan, as of 11:10, August 26, ngayong Thursday, mula sa NDRRMC, orange rainfall warning sa Metro Manila at sa Rizal. Nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. So mag-ingat na po lahat ha. Oo, medyo tuloy-tuloy kasi yung ano, walang tigil ang pag-ulan. Kaya ingat-ingat, lalo na kapag alam nyo yung lugar nyo, no, medyo malambot ang lupa, naku, lumikas po muna kayo. Pero syempre sa mga oras na ito, para marami tayong mabasang kasagutan, punta na tayo sa ating
2: Star Tanong!
0: Ang ating katanungan tonight mula sa ating listener, anong ginagawa mo kapag nagkakasabay-sabay ang o yung mga bagay na isipin or problema mo? Yun lang talaga yung gusto nating malaman sa gabing ito. Yan pong ating babasahin ng mga sumagot pa sa ating katanungan na iyan sa ating Star Tanong. But before that, syempre, wait lang. Let me do something here on my end. Hirap pa ganun. Hirap talaga mag multitask mga kababayan nating lahat. Ano? Eto na nga ang ilan sa mga sumagot na sa ating, or sumagot pa, humabol sa ating mga, sa ating katanungan tonight. Ano to? Thank you so much sa pagbati. Nakikinig pa din kami dito sa Chow 101. Napabati din po, ano to, anak ni Ate Madel na si Yochi na soon to be pilot. Sana magka-jowa ka na daw. Ay, naku naman. Ano unahin? Jowa o yung pagiging pilot? Eto naman. Good evening, boss manager general. Ano ba? Last week, parang wala po kayo. Ang ginagawa, wala talaga ako last week. Oo, kasakit. Ang ginagawa ko po kapag ganyan, isipin. Hindi ko gaano pinag-iisip yung mga problema kasi natural lang. Kasi tayo ay nasa mundong ibabaw at bahagi ng isang tao mabuhay na may kaakibat na problema. Mag-iisip naman ako pero syempre, gagawa ng paraan. Salamat po sa iyo, DJ German at sa Star FM mula sa Alipin ng Rial, Riyadh, Saudi Arabia. Halos sa mga Alipin! Ako, Alipin din po ako ng sarili kong pagkatao. Ako, sarili ko lang din ang umaalipin sa sarili ko. Diba? So, ang iniisip na lang daw kung ano yung solusyon. Totoo naman. M. Cortel Rontos, para sa akin, kapag nagsabay-sabay na yung mga isipin o problema, ang gagawin ko siguro ay magpapahinga muna ako saglit. Tulad ng pagtulog, paglalakad, makikinig ng music para makapag-isip ako ng maayos. Ami Barquino Villas, Ate Ami, so ano ha, basta, bago matapos itong taon na ito, bisitahin ko si Mother, ha? Si Mother. Sabi niya, good evening DJ German. Una kong ginagawa, matutulog muna pagkagising, saka ako mag-iisip ng paraan. Ganon. Ganon naman ang buhay, hindi palaging hayahay. At sa lahat, prayer, pinaka mabuting gawin. tulog muna. Ano, kung kaya mong itulog, itulog mo. Kasi may pagkakataon na hindi ka din makatulog. Los Verminda, Dai Puyart. Ginagawa ko, iniisip ko kung paano ba mabaliw ng tuluyan para maramdaman ko naman maging masaya habang tumatawa at iniisip ang problema. Ano ba? Enerba, it's alam mo kapag hindi ka pa talaga naaapektuhan mentally, it's a privilege. It's a privilege. Janelle Elamparo Acevedo. Ginagawa kong masaya ang araw ko kasi kung iisipin mo yan, lagi. May stress ka lang. Ginagawa kong positive ang mga negative na bagay kasi pag iniisip mo ng iniisip, may depressed ka or madedepress ka lang. Kaya ako masayahing tao sa harap ng marami pero di nila alam, durog na ako. Pero laban lang, solusyon sa problema ang isipin, wag yung problema ang problemahin. Yun. Kaya naman, nako, I'm so proud. Nako, proud ako sa mga taong nakakalagpas sa kanila mga problema na susolusyonan. Sa mga marami po dyang iniisip na bibigatan. Huwag nyo naman masyadong itago yan. Kailangan meron kayong outlet. Kailangan na ilalabas nyo yan. Kayo na bahala kung paano at sa paanong paraan nga. Marka, hello sa makulit na Star DJ German Bolero. Ang ginawa ko, loading. Siyempre, pagsabay-sabay ang mga iniisip, daanin sa kain at pahinga pa. Kain. Alves Heroy, matutulog sabi niya. Pagising mo, na ulit mamroblema. Yun. Pagising na lang, doon na lang ulit mamroblema. O, pwede naman. Diba? At least nakatulog ka. Para sa akin, pray na lang, sabi ni Albert Bautista, o kaya punta ako ng Blessed Sacrament para mag-pray. Ganon. Ano yan, Lester? Next time na lang yan, ha? Parang iba yan. Charot. ChatGPT na naman. Rose Clemente, good evening, Idol DJ German. Sa akin, pagsabay-sabay ang mga isipin ko at mga problema ko, ang ginagawa ko ay nagdadasal ako kay Lord God. Itinataas ko kay Lord God ang lahat. Lahat kong mga isipin at mga problema ko. Kaya nagiging magaan at nagkakaroon ng solusyon ang mga isipin at mga problema ko. Sabi nga, walang imposible kapag si Lord God ang gumawa ng paraan at solusyon. True! Ito na, binasa ko na. Last week kasi hindi mo nabasa ang comment ko kasi wala ako last week. Ayan, kaya hindi ko nabasa. Hello, Ate Rose Clement, including your family dyan sa Taguig City. Halo-halo sa inyo dyan. Ayun. Second comment, Emmanuel Ferrer. Dahil tanong yan, itanong natin yan kay Tulfo. Charot. Tanong natin yan sa susunod na start. Tanong natin. Ha? Kasi hindi siya related eh. Kamagalala, at least meron na akong katanungan. At least meron na akong start tanong next week. May mga wahabol pa ba? Dahil kapag wala nang humahabol, uwi na ako. Ang ating start ng tonight, anong ginagawa mo kapag nagkakasabay-sabay yung mga bagay na isipin o problema mo? Katanungan ng ating listener. Sa akin lang, sa lahat po ng mga meron pong mga dinadala, mga mabibigat na isipin, mabigat yung kalooban, nagpapatong-patong yung mga bagay, problema, at minsan hindi nila isinasabi, hindi nila ipinapakita, hindi nila, sila lang ang nakakaalam. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay hindi po kayo nag-iisa. Ayan. So marami ding mga tao na pinipili yung ganyan. Pero sana dumating yung pagkakataon na tulungan natin yung sarili natin na kahit sa anong pagkakataon, kahit sa anong paraan, mailabas lang natin, at least ma-validate natin, ma-acknowledge natin na nahihirapan tayo, na ma-acknowledge natin na nagkakasabay-sabay yung mga na mabigat na hindi na natin kaya. At gusto ko yung sinabi nga ni Ate Rose Clemente yata iyon, oo. Yung sinabi niya na ipinagpapa sa Diyos. No, kapag sinabing ipinagpapa sa Diyos, ibinibigay sa Kanya. Kapag nahihirapan ka na, nabibigatan ka na, ibigay mo kay God. Ibigay mo kay God through prayers. No? Kapag sinabing ibinigay, wala na sa iyo eh. Diba? Pero kapag halimbawa kailangan mo talagang solusyonan, solusyonan mo na. Lalo na kapag alam mo na kung ano yung solusyon. Diba? May mga bagay na nakakabigat sa atin, nakakadagdag sa mga isipin natin, pero hindi natin alam kung ano yun. Diba? Hindi natin alam kung paano pasolusyonan. So kapag mga ganun, ipagpasa Diyos muna natin. Tapos kapag alam na natin dun sa ilang mga pagka-problema natin, pag alam na natin yung mga solusyon doon sa mga yun, edi pwede na nating solusyonan. Basta, gusto kong i-send yung ating virtual hug or audio hug muna ngayon sa lahat po na mga meron pong problema sa gabing ito. Meron mga iniisip, ay mga mabigat sa lahat ng mga nabibigatan talaga, no, sa mga kanilang mga problema, sa kanilang mga isipin. I'm sending my virtual or audio hug muna with consent. Back tap, no? Tapik-tapik sa likod. Kakayanin natin to. Lalaban tayo, ha? Pero ngayon, gabi, matutulog ka muna. Yan muna yung gagawin mo. Ay, maraming salamat sa lahat po ng mga sumagot sa ating mga katanungan tonight, sa ating star tanong. Sana nakatulong tayo sa ating listener. At syempre, sa mga meron pong problema sa buhay, mga bagay na iniisip, pwede nyo po yung i-message, no, sa ating social media accounts, sa lahat ng social media platforms. I-type nyo lang po or hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating gagawing star tanong sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat! Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 30 star minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. 11:30 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. Nagtugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Ako po ang DJ ninyo, mga kasama.

0: Herman Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 20 star minutes bago sumapit ang closing time. Yes. Ang alas 12 ng hating gabi, 11:40 in the evening yung po ating Philippine Standard Time. Kaya naman, closing time. Yes, maraming salamat sa mga ka-Star Nation natin, sa lahat po ng mga sinamahan tayo sa buong gabing ito. At hindi naman din ako magsasawa na samahan kayo dahil nga, ulit-ulit, closing time na po tayo. At basta sa mga meron pong mga dinadamdam, meron mga bagay na iniisip sa mga oras na ito na bibigatan, bawas-bawasan natin. Kaya natin yan, bawasan natin, ha? Marami tayong mga bagay na pwedeng gawin para lang matulungan yung sarili natin na mabawasan yan. Basta pray, tapos inhale, exhale. Right now, ang kailangan mong gawin ay matulog. Kaya naman, I'll be leaving you three things again. Una dyan, kung meron ngang ikaw na pakinggan, narinig, na ikinasama ng iyong loob, na iniisip mo tuloy sa mga oras na ito, mga bagay na ginawa sa iyo sa buong araw na ito, payo mong patawarin mo na para makatulog ka, para mawala na lang no, muna sa iyong mga iniisip. Serena po! Pangalawa dyan, magpray sa mga paalis pa lang, magpray sa mga patulog na, magpray sa mga kakain pa lang, magpray. Pangatlo dyan, maraming salamat. Thanks be to God sa lahat po ng mga pagkakatsa on. Maraming salamat. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan na Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. I'll be leaving you a song from Michael Jackson to formally close the program. Here's the song, One Day in Your Life. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. One day in your life. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Umatras na sa kanilang mga naunang alegasyon ang apat na lalaking miyembro ng nagpakilalang dating bodyguard ni dating Aco Bicol Partners Representative Sal Deco. Sa panibagong sinumpang sulaysay na nagpakilalang mga security ni Co, sinabi nila na hindi umano totoo ang kanilang mga naunang sulaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez, Sal Deco at iba pang personalidad sa umano'y pamamahagi ng maletang pera. Ayon sa kanila, pumirma sila noon sa joint affidavit dahil sa pangakong pinansyal na tulong at seguridad para sa kanilang mga pamilya. Ngunit ngayon daw ay nais na lamang nilang mamuhay ng tahimik dahil umano sa mga banta sa kanilang buhay at sa mga patong-patong na kinakaharap nilang kaso. Tatlo sa apat na lalaki ang nagsabing ang kanilang naunang affidavit ay naisumite sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Ikinate din nila na noong humarap sila sa Ombudsman, pinilit umano silang pumirma sa affidavit na gawa na rin at pinagbanta ang kakasuhan kung hindi susunod. Gayun pa man, sinabi ng Maleta Boys na kusang loob nilang ginawa at nilagdaan ang kanilang bagong mga affidavit ngayon. Dahil dalawang buwan din umano nila pinag-isipan na bawiin ang kanilang unang naging salaysay hanggang sa napagdesisyonan nilang humarap ngayon. Tungkol dito, nag-iisip na rin daw ang kanilang iba pang mga kasamaan na pumanig sa kanila. Matatandaan, noong February 2026, 18 na mga kalalakihan na nagpakilalang dating security personnel ni Sal Deco ang nagsampa ng mga affidavit na nagsasabing naghatid umano sila ng mga maletang pera kina Pangulong Marcos, Romualdez, Co at iba pang personalidad. Patuloy pang hinihingi ng bomboradyo ang reaksyon ng Office of the Ombudsman at ang abogado ng mga dating bodyguard na si Attorney Levito Baligod kaugnay sa mga bagong alegasyon at pagbawi ng kanilang mga naunang salaysay.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumatalama sa ating website www.bomboradyo.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
1: Basta Star?
11: Hays, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bombo Radyo Philippines mobile app. Dinownload ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
15: Star FM.
16: Star FM. It's all for you.
17: Star FM.
16: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila. 102.7.
18: 102.7.
19: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukabuluan ng Pilipinas, 6 na star minuto na, makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:06 in the morning.
19: Star FM across the nation.
20: Antonio Lambada.
21: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie's Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Suerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
5: 102.7
6: Basta!

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Star FM.
6: Star FM.
0: Si Antonio Lambada! Antonio Lambada!
7: Water 2.7 Star FM, it's all for you!
8: Lambo! Share mo!
7: Star Nation, oras sa buka Blue Alam Pilipinas, 10 star minuto na lang bago sumapit na sa isa umaga, 5:50 in the morning!
9: Good!
7: Happy, happy Friday! Thank God it's Friday! August 7, 2026. Magandang magandang Star Morning na Star Nation. Welcome na po sa ating programang Morning Stars with on a very beautiful day ngayong araw po na Friday. At syempre, live na live po tayo ha, sa ating mga radyo at syempre sa ating mga social media. Lalo na po dyan po sa Facebook page at YouTube channel natin. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila.
8: Like mo! Share mo!
7: And nakikita niyo po si Star DJ Antonio Lambada. Yan. Oho, oho, oho. At syempre sa mga Star Nation natin na may pag-uusapan tayo. Lalo na po yung mga Star Nation natin na talaga namang nangangailangan ng extra income. Oh, lalo na po Star Nation, no? Pecha de peligro na naman tayo. Di ba yung tipong pagka-pecha peligro dati, kapag ka dalawang araw, isang araw, bago yung sahod. Pero pecha de peligro na ngayong panahon na ito. Parang kakatapos pa lamang ng sumahod, pecha de peligro na. Kaya sa mga Star Nation natin, nandito ang Bombo Radio at Star FM para makatulong sa inyo. Gamit-gamit ang papromo ng Bombo Radio at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na by cash pa. Kung saan 9 million pesos total prizes sa ating pinamimigay nationwide. Ayan, narito Star Nation, laksan nyo na yung radio ha. At syempre sa mga Star Nation natin nakatutok sa ating Facebook page at YouTube channel. O ito, tingnan ninyo yung ilan sa mga proofs of purchase na pwede nyo pong gamitin, pwede nyo bilhin. Ito yung tinatawag nating 2-in-1. Nagamit nyo na, aba, pwede nyo pa pong magamit sa ating papromo. Una-una dyan sa mga Star Nation natin, na kung ngayong breakfast na ito, kailangan maging healthy po tayo. Kailangan yung ating kinakain ay nutritious talaga. Lalo na po umuulan ha. Siyempre, Star Nation, meron yan ang Gardenia. Dahil sa Gardenia, masarap, fresh, nutritious, pasig nakas, basta Gardenia. Naku, Star Nation, itong Gardenia, talaga naman nagbibigay ito ha. Ng yung kanilang mga Gardenia loaf bread, talaga naman nagbibigay ng high fiber. At meron pa itong advantage siya na NutriPlus na talaga namang nagbibigay dyan yung vitamin A, B1, B2, B3, vitamin C, calcium, iron at marami pang iba. na talaga namang, kumbaga ito yung overall immunity at talaga namang daily energy na nagbibigay sa atin ng Gardenia Love Friend. At talaga naman yung bawat variant yan, eh, may specific po Star Nation na benepisyo o sa ating kalusugan. At kaganda pa dyan, Star Nation, by chance na kapang manalo ng nipaklipaklipa premyo gamit-gamit ang Gardenia sa ating promo. Ang kailangan laman natin, Star Nation, sa Gardenia Love Bread ay isang empty plastic ng kahit anong variant at size. So, ibig sabihin, kapag meron ka dyan Gardenia Love Bread, tanggalin nyo naman po yung tinapay, lagay nyo naman po sa isang lagayan, tapos yung plastic nyan, huwag nyo itatapon. Ilagay nyo na po agad sa sobre. Meron ka ng isang entry. O, di ba? Ganun na kadali. Ngayon yung sinasabi ko sa inyo, Star Nation, na 2-in-1. Di ba? Misa, kadalasan, yung ating mga ginagamit na produkto, kapag tapos mo na gamitin, yung lagayan niya, tinatapon niya na. Dito sa papromo natin, hindi, Star Nation. Nakakatulong ka pa sa kalikasan. At kaganda pa dyan, Star Nation, na yung ating mga naipon na entries ng Gardenia, Star Nation, eh bibigay po natin yan sa Gardenia at gagawin po nila yung mga upuan. At idodonate po yan sa mga paaralan. So, ibig sabihin, Star Nation, nakatulong ka na rin sa kalikasan, nakatulong ka pa sa iba. At syempre, sa mga Star Nation naman natin, ngayong Friday, aba, kapag ka-Friday, dyan yung tinatawag na tropa time. Mga magbabarkada, magkikita-kita, magatanggal ng mga stress sa kanilang mga katawan. At syempre, kulang ang kwentuhan kung walang San Miguel Pale Pilsen. Dahil sa San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Nako, Star Nation, ito rin ang San Miguel Pale Pilsen. Ang sagot para hindi ka awayin at magalit ang iyong asawa. Basta kailangan lamang, Star Nation, kapag patapos yung minom at dapat San Miguel Pale Pilsen ang inyong gagamitin, eh siguraduhin mo pag-uwi ka sa bahay, meron kang daladalang mga tansan. Paligurado hindi magagalit ang iyong misis kasi gagamitin nila yan para may sali sa ating promo. Ang kailangan alaman natin, Star Nation, sa San Miguel Pale Pilsen ay isang tansan po ha ng San Miguel Pale Pilsen 320 ml. O di na ba kaya isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande? Ganun na kadali, Star Nation. O di ba? At ito pa yung chance mo, Star Nation, na makasali sa ating promo. At nakaganda pa dyan, Star Nation, ito na rin yung way para hindi magalit ang iyong asawa. O di ba? Yan yung sikreto. At syempre, sa mga Star Nation naman natin, naman nangangailangan ng pangalaga sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga palayan. Aba, huwag kayo mag-alala dahil sagot yan ng Syngenta. Dahil sa Syngenta, bringing plant potential for life. Now, Star Nation, subok na po ang Syngenta para matulong na maprotektahan ang inyong mga pananim, ang inyong mga palayan, at agad pa dyan, makatulong pa yan na umahong kayo sa inyong buhay. Bakit yan yung Star Nation? Dahil ang kailangan lamang po natin sa ating Syngenta ay isang takip lamang po ha, ay meron ka na isang entry. Actually, dalawang entry po ang inyong magagawa sa produkto po ng Syngenta. Dahil isang takip, yung takip po mismo ng Syngenta, lagay nyo lamang po sa sobre, meron ka ng isang entry. O para makaroon ka ng dalawang entry, yung label naman po ng Syngenta, tanggalin nyo ho, lagay nyo po sa sobre. O edi meron ka ng dalawang entry. O diba? Eh sa mga Star Nation natin ha, bagi po lamang ng alinman sa ating mga nabanggit para makasali. At syempre, abangan nyo rin po ang ilan pa mga proofs of purchase na amin po yung babanggitin sa mga programa po ng Star FM para to get more chances of winning. At syempre, Star Nation, ihulog nyo na po yan ha, dito sa ating impilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. O di na ba kaya, tutukan nyo naman po yung ating mga designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. Binabanggit po natin yan. Every program o every hour nga, Star Nation, meron tayong piniplay na mga designated drop boxes na malapit po sa inyong lugar. At ito, Star Nation, ang ilan sa mga designated drop boxes na malapit po sa inyong lugar, meron po tayo mismo sa Bobo Radio Head Office. Diyan po yan sa Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City. Meron rin tayo dyan po sa Queen Bank, Makati Branch. Sa Senator Hill, Puyat Avenue, Makati City. Meron rin po tayo dyan sa Edelia Eatery. sa 6935 Belegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City. Meron po tayo sa Cinder and Tehani Sari Sari Store sa 6424 Camilla Street, Guadalupe Viejo, Makati City. At Pasay City Public Market sa Corner Avenue o Corner Tap Avenue, Pasay City. O yan po, Star Nation, ang ilan sa mga designated drop boxes natin. Lalo po yung mga Star Nation natin, taga Makati at taga Pasay City. At Star Nation, bukas na ang ating ikalimang palengke activation. At tayo po susugod dyan po sa Antipolo, New Antipolo Public Market. Yan po ang ating fifth palengke event. O kaya sa mga Star Nation natin, pwede nyo rin po kayong maghulog sa ating palengke activation, ha. At pakisaya na rin po bukas, alas 7 po ng umaga yan, araw na Sabado, magsistart na po tayo ng malafiestang pagdiriwang, malafiestang event. Na ibibigay po namin dyan po sa mga palengke. Dyan po sa palengke natin, dyan sa New Antipolo Public Market. Kaya sa mga Star Nation po natin, ng mga tumutungo po dyan, mga bumibili po dyan, aba, intayin nyo po kami. Dahil talagang magsasaya po tayo buong umaga po tayo, kakalimutan pansamantala ang problema, at talaga namang bibigyan po namin kayo ng kaligayahan na hindi nyo makakalimutan. Ganun po sa mga nagtitinda po dyan po sa palengke, dyan po sa New Antipolo Public Market. Makita kita po tayo, pwede po kayo sumali sa ating mga palaro at pwede rin po kayo sumali sa ating palengke draw. Kung saan, sapo po ang mananalo, ha, ng ating 1,000 pesos cash plus 500 pesos worth of gift. No, sali-sali na po sa ating papromo na Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026, balde-balde pa premi na by cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. All Star Nation, mag-comment naman po kayo sa ating comment section. Mamaya, babasahin ko po. Kung meron kayong mga katanungan sa ating po papromo, sasagutin ko po yan maya-maya. For now, hanggang dito na lamang po na ang ating live sa Facebook page at YouTube channel. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga radyo hanggang alas 7 na umaga sa programa pa rin po Morning Star Street. Dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
6: Mega Manila's best music station.
9: 102.7 Star FM.
10: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
11: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
10: Orokan Icebox?
11: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
10: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
11: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
10: Ayos, ah.
12: Orokan, maayos ang buhay mo.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
20: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
21: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
22: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
21: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
1: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako si Eduardo Galarse, ang winner ng

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na! Star

Philippines, number one, Star FM.

0: FM.
1: RFM.
0: Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
0: Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like
4: Star Nation, oras natin, subukan buluan ng Pilipinas. Uy, 27 star minuto na, makalipas sa alas 6 na nagmamaganda umaga, 6:27 in the morning.
6: Good morning!
4: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia number one.
4: Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Na kayong umaga na ito ay talaga namang kung merong tinatawag na sunny side up. O ito yung nagluluto ka ng itlog na diretso na. Pag binuksan mo yung yung itlog, 'di ba? Diretso na do sa kawali. Habang yung scrambled egg naman, 'yun yung binabati mo na muna. Oh, 'di ba? Minimix mo na muna. Tapos saka mo ilalagay sa kawali. Pero may mga ilan naman ang gusto, katulad ni Star DJ Antonio Lambada, boiled egg lang. Yung ibang tawag hard-boiled egg. Hard. Pero pag-uusapan natin, Star Nation, alam ba na nyo ba, Star Nation, na ang penoy at balot ay parehong itlog ng pato? Pero magkaibang level ng adventure nito, ha? Diba? Akala ng ilan ang penoy at balot ay galing sa itlog ng manok. Pero hindi, o Star Nation, ha? Galing po ito sa pato. Eto nga, Star Nation, ha? Ang penoy kasi ay hindi nabuo yung tinatawag nating embryo. Oh, embryo. Yan. Kaya mas creamy, malambot at madaling kainin at magandang pagkunan ng protina, maging ang healthy fats at energy para sa mga gustong may pampalakas na hindi nakakapagtitigan sa sisiw. Samantala, Star Nation, ang balot ay may nabuo ng embryo, kaya mas mataas po sa protina, iron, calcium at iba pang nutrients na tumutulong sa pagpapalakas ng ating katawan at pagdagdag ng ating enerhiya. Kaya parang nagka-extra power ka. Oh. Parang naging strong. Dito sa Pilipinas, pareho silang paboritong street food. At talaga namang mas sumasarap kapag may asin o di naman kaya suka. Ang penoy, parang soft mode yan. Oh, ang balot naman ay expert mode ng pagkain. O, di ba? Kaya sa mga Star Nation, ha? Tanong ko lang, ano ka ba? Team Penoy ba kayo na chill lang? O Team Balot na ready sa matindiang challenge kahit may bonus na crunchy surprise? Pero lagi na tandaan, Star Nation, ha? Lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya eat Penoy or eat Balot moderately.
3: Star Trivia Number 2.
4: Star Nation, Star Trivia number 2. Flash from the past naman tayo. Alam ba rin nyo ba, Star Nation, noong August 1987, abalang-abala ho si David Bowie sa kanyang Glass Spider Tour na isa nga ho sa pinakamagarbo at pinakamalaking concert production noong dekada 80 dekada 80s. Ang stage nito, Star Nation, ay may higanting spider structure na umaabot ng halos 60 talampakan or 60 feet ang taas. Kaya parang hindi ka lang nanonood ng concert, ha? Parang nasa isang sci-fi movie ka. Theater at rock show ng sabay-sabay. Aba, bet din ito ng mga spider lovers, ha? For sure, oo. Dahil sobrang laki ng production, Star Nation, dandang crew ang kailangan para i-assemble ang naturang stage sa bawat lugar. Kaya kung nahihirapan kang magbuo ng tent sa outing, isipin mo na lamang yung concert ni Bowie. Nagpatayo ng higanteng gagambang rockstar bago pa magsimula ang kanyang concert. Ayan, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan. Ito pa rin sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Oras, subukan puluhan ng Pilipinas. 32 Star Minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:32 in the morning.
6: Good morning!
4: Balik ito ka tayo. Ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
0: 102.7
1: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Ebang travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
5: Sanglang.
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW. At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
10: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Ebang travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
5: Sanglang.
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
9: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
10: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
21: Almusalin ng nam.
22: Good morning!
21: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
22: Wow!
21: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
22: At holiday beef loaf.
10: Malinamnam holiday.
21: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
10: Kapit bahay!
23: Hi, Mare!
21: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
10: Kapit ka dyan!
21: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with

0: Ride. For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
4: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
5: Edi lahat ang laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: 102.7 Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla!

0: the one and only Antonio Lambada. Move it.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambo.
1: Para sa ating Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, tatlong star minuto na lang bago sumabi pinakalang 7 na umaga, 6.57 in the morning.
3: Good morning!
1: At dami-dami na po dahil susunod na managabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ng Pombo Network News. Morning Edition, live po yan sa Mabanon Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At muli tayo magkardigan ha, mamayang alas 8, alas 11 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Ito pa rin po yan sa inyong impina na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Here's Steps, 1998, Last Thing On My Mind. Good morning!

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kapito sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mga nagpapakalat ng maling impormasyon na naaresto na si Senator Bato de la Rosa, iniimbestigan na ng Presidential Communications Office, habang ang Philippine National Police pinaniwala ang nasa Pilipinas pa rin ng naturang senador.
3: Vice President Sara Duterte naman kontento umano sa performance na kanyang defense team ang impeachment. Hindi na umano kailangan guluhin dahil kasalukuyan ng magulo.
2: Abangan sa ating weather report, mamayang bagyong Maymay humihina na bilang low pressure area. Samantalang Typhoon Dolphin patuloy naman na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Apat na miyembro ng tinaguriang Maleta Boys binawi na akusasyon laban kina Pangulo Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez at former Representative Elizalde Co.
2: Sa ating provincial report, abangan mamaya Balay-Balay City National High School nakatanggap muli ng panibagong banta ng pamamaril.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, dalawang Russian oil refineries at dalawang military patrol boats pinasabog ng Russia.
2: Sa sports news naman, rematch sa pagitan din na Joshua Van at Alexandre Pantoja, kasado na yan sa Setyembre at 19. At live nationwide via satellite, narito pong detalye ng ating mga balita. Tinutunto na at iniimbestigan na ng Presidential Communications Office ang mga online account na nagpapakalat ng maling impormasyon na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa at nakatakdang dalhin sa International Criminal Court doon sa Netherlands. Ang Communications Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos na ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tignan ang lahat ng nagpapakalat ng maling impormasyon kasama na ang umano'y pagkakaaresto ng naturang senador. Sinabi rin ng palasyo na kabilang ang mga fake news sa mga pinatututukan ng kasalukuyang administrasyon. Nauna na rin itinanggi ng palasyo ang mga haka-hakang naaresto na itong si De La Rosa at sinabing ginagamit lamang ito para ilihis ang atensyon mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inayag naman ng palasyo na nagpapatuloy ang pagtuntun sa kinaroroonan ng mababatas at pag-aresto sa kanya, subalit ipinauubayan na sa mga ahensya ang pagkomento kung bakit nahirapan ang otoridad na maisilbi ang warrant of arrest. Sa panig naman ng Philippine National Police, walang tigil daw ang pulisya sa pagtugis sa nagtatagong senador. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na lahat ng mga impormasyon na kanilang nakakalap ay tinitipon para sa mabilis na pag-aresto sa puganteng senador na naharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity mula sa International Criminal Court dahil sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Dagdag pa ng general na natitiyak niya na nandito pa rin sa Pilipinas si Senator De La Rosa. Lahat niya ng mga malapit na kaibigan at kaanak na laging nakasama ng senador noon ay kanilang tinutuntun para mabilis na matuntun din ang kinaroroonan ng senador. Una nang kumalat ang balita nga na naresto si Senator De La Rosa, ngunit tuluyan pong pinabulaan ng Department of Justice, Interior and Local Government at ng Philippine National Police.
4: We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa Pilipinas. We are always, from time to time, in a daily basis, meron tayong mga information na nire-receive. And this information ay pinaprocess natin such that this becomes intelligence. That's how to use intelligence.
2: Payag po yan ni General Jose Melencio Nartates Jr., ang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas.
3: Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na hindi na kailangan guluhin pa ang nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya dahil sa kanyang pananaw ay matagal na itong nababalot ng umano'y bending the law. Ito ang naging tugon ng Vice Presidente na tanungin kung may kaugnayan sa impeachment trial ang napaulat na pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Vice Presidente, nakikita na umano ang pagbaluktot sa batas mula pa lamang sa naging proseso ng impeachment complaint sa House of Representatives hanggang sa mga naganap sa Senado.
5: unang kailangan guluhin ang impeachment?
6: Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa pending the law.
3: Ang impeachment trial ay kasalukuyan dinidinig ng Senate Impeachment Court kung saan inihaharap na prosekusyon ang ebidensya kaugnay na umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education bukod sa iba pang articles of impeachment. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng kumpiyansa si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado. Nagpasalamat ito sa kanyang defense team at sinabing masaya siya sa kanilang naging pagganap sa paglilitis.
6: Papasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me.
3: Bahagi pa yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte.
2: Sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na wala siyang nakikitang mali sa pagbisita sa mga kakilala at kaalyado niyang nasa kusodiya ng pamahalaan, kabilang sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pastor Apollo Quiboloy, Arnie Teves Jr., Senator Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at Mike Defensor. Ayon kay Vice President Duterte, dapat umunong magpakita ng empathy at sympathy sa mga persons deprived of liberty. Dagdag pa niya, sinabi lamang niya sa mga ito na magpakatatag at gawin kung ano raw ang nararapat para sa bayan.
6: Wala namang, I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. O wala akong nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita sa na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Quiboloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila. I think kaibigan ko sila, hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila, and dapat tayo magpakita ng empathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine, no, yung hindi yung physical na prison, but yung hindi ka na malaya na maggawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay.
2: Ila may pattern ng harassment at pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal na hindi mo nakaalyado ng kasalukuyan ngayong administrasyon.
3: Sa bagay ito, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team, ang Senado iginiit na may ganap ng jurisdiksyon sa impeachment trial kasunod ng pagbasura ng Supreme Court sa petisyon ng Kamboni Vice President Sara Duterte. May report dyan, si Bombo Angelo Aganan.
7: Bombo Genesis, Bombo Jai, iginiit ng Senate Impeachment Court na ganap na nitong hawak ang jurisdiksyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos ibasura ng Korte Suprema bilang moot ang petisyong kumikwestiyon sa impeachment proceedings sa mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives. Sa inilabas na pahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, sinabi nitong kinukumpirma lamang ng Korte Suprema ang malinaw ng itinatadhana ng konstitusyon na natapos na ang papel ng House of Representatives sa accusatory phase at nagsimula na ang adjudicatory phase sa Senado. Ayon kay Tunggol, hindi naging partido ang Senado sa mga petisyong inihain sa Korte Suprema kaugnay na naging proseso ng House Committee on Justice, kaya't hiwalay ang impeachment court sa anumang legal na usapin o alitan na naganap sa Kamara bago maipadala ang Articles of Impeachment. Bigyan din niya na sa ilalim ng Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, naging ganap at eksklusibo na ang kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court na litisin at pagdesisyonan ng kaso sa sandaling maipadala rito ang Articles of Impeachment. Kasabay nito, tiniyak naman ni Attorney Tunggol na pananatilihin ng korte ang mahigpit na pagiging patas at pagsunod sa buong due process para sa Vice Presidente, habang nasa House Prosecution Ania ang obligasyong patunayan ang mga aligasyon laban dito. Dagdag pa niya, ang magiging batayan lamang ng impeachment court sa pagresolba ng kaso ay ang konstitusyon, rules of procedure on impeachment trials, rules of court, umiiral ng mga jurisprudence at mga ebidensyang formal na ihaharap sa mismong paglilitis. Matatandaan na sa pagdinig noong Miyerkules, Agosto 5, bago magdesisyon ng korte na payagan ng motion ng House Prosecution Panel ng pag-judicial notice sa House Quad Committee Proceedings, binigyan muna ng pagkakataon ang panig ng Defense Counsel na ilahad ang kanilang pagkontra dito bilang bahagi ng pagiging patas ng impeachment court bago ito mag-anunsyo ng mga rulings. Kung nanyang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
8: Before the court makes a ruling on the motion for judicial notice, the court promised to hear and listen to the counsel for respondents, either in writing or orally. I have been informed by the clerk that no responsive pleading was given by the counsel for the respondents. So I guess you will be orally arguing the motion.
9: If I may, Your Honor, please.
8: Beforehand, I guess you will be orally arguing on the motion for judicial notice, counsel? Attorney Christine?
10: We are ready, Your Honor.
8: Again, just to hear your side. Chair just wanted to hear from the counsel for respondents. So really, this will not be oral arguments between the parties.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 12 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 7 ng umaga. Inamo ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangalanan ng mga opisyal ng pamahalaan na umano'y pro-China at dapat magbitiw sa pwesto dahil sa kanilang posisyon sa usapin ng West Philippine Sea. Sinabi ng Vice Presidente na nararapat lamang na tukoy ni Teodoro ang mga opisyal na tinutukoy nito upang maging malinaw sa publiko. Dagdag pa niya, hindi maaring magbitaw ang ganitong akusasyon ng hindi pinapangalanan ang mga sangkot. Sinabi rin ng Vice Presidente na dahil walang binanggit na pangalan si Teodoro, maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. daw ay maaring maisama sa mga suspek.
6: Dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Dapat
2: bago nito ay sinabi ni Secretary Teodoro na ang kanyang panawagang magbitiw ang ilang opisyal ay hindi batay sa personal na paniniwala, kundi sa umunoy paglabag sa batas, umiiral na patakaran kaugnay ng pambansang pulisiya sa West Philippine Sea. Samantala, binatikos din ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte ang pahayag ni Teodoro habang tinawag naman ng Malacanang na very alarming ang naging komento ng Congress o ng mababatas dahil umunoy nagdudulot ito ng pagdududa sa kanyang katapatan dito sa Pilipinas.
3: Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya matiyak kung ang kampanya ng administrasyon ni United States President Donald Trump laban sa International Criminal Court ay hahantong sa pagpapalaya sa kanyang ama na si former President Rodrigo Roma Duterte, ngunit iginiit niyang maaring magsilbing halimbawa ang kaso nito sa umano'y pagiging biased political organization ng International Criminal Court. Gayunman, sinabi ng pangalawang pangulo na maaring gamitin ng Estados Unidos ang kaso ng dating pangulo bilang halimbawa sa pagpuna nito sa International Court.
6: Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan ko muna ng context ha. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization ng ICC at not really a court of justice.
3: Grabe tong si former President Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Court kaugnay na kanyang kampanya kontra illegal na droga. Maringit tinanggihan ng pamilya Duterte at ng kanilang mga taga-suporta ang mga aligasyon at iginiit na may motibong politikal ang kaso. Bagamat hindi kasapi ang Estados Unidos sa Rome Statute, ang kasunduang lumikha sa International Criminal Court ay binaigting ng Administrasyong Trump. Itong pagpuna sa tribunal, inakusahan nito ang International Criminal Court ng paglabas umano sa mandato nito at ang pag-target sa mga soberanong estado o sovereign state at mga opisyal ng kanilang mga kaalyadong bansa.
2: Abangan humamaya, may makakausap po tayong isang human rights lawyer. Kaugnay pa rin po niyan, mga kabumbo. Doon ho sa panawagan ng international ng US, natuluyan hong buwagin ang International Criminal Court. Samantala, update muna tayo sa usapin ng impeachment ng House Prosecution Panel. Nangako po na mas marami pang mga testigo ang kanilang ihaharap sa Article 1 ng impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Analy Soberano.
11: Hindi sapat ang naging testimonya ng dating state auditor ang testigong si Attorney Roderick Wamil upang mabuo na ang kaso ng prosecution kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luisto, ang testimonya ni Wamil ay nakatuon lamang sa umano'y pagsunod o hindi pagsunod sa Joint Circular 2015-01. Sabi ni Luisto, may marami pang testigong ihaharap ang prosecution upang patunayan ang mga alegasyon kaugnay ng confidential funds at makompleto ang kanilang kaso. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro.
12: Fact na marami pa pong testigong iprepresenta ang prosecution kaugnay ng Article 1, no? Yung kay Wamil, it pertains only to compliance or non-compliance with Joint Circular 2015-01. But remember, no, our allegations is confined on the grounds for impeachment. So asahan po ninyo na marami pang testigo ang magsasalaysay upang kumumpleto dun sa naging allegasyon ng prosecution sa ating articles of impeachment. I must say that the testimony of Wamil, while it is very much significant, is not enough to complete the theory of Article 1 of the Articles of Impeachment. Marami pa po ang nakalinyang testigo kaugnay pa rin nitong confidential fund.
11: Iginit naman ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Liguta na pinal at ipinatutupad na ang desisyon ng Commission on Audit na nagpapatibay sa notice of disallowance. Anya, hindi ito maaaring ituring na ordinaryong apela sa Korte Suprema dahil ang maaaring ihain ay Rule 65 certiorari na iba sa regular na proseso ng pag-apela. Ayon pa kay Liguta, kung walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema, dapat nang ipatutupad ang desisyon ng COA. Dahil dito, hindi anya katanggap-tanggap na dahilan ang pagsasabing maaari pa itong iakyat sa Supreme Court upang ipagpaliban ang implementasyon ng Notice of Disallowance. Pakinggan natin ang naging paliwanag ni Attorney Amando Virgil Ligutan.
13: So, yung argument na po pwede pang iapila sa Supreme Court, no, we beg to disagree with that, no. Napakaklaro po, executory na yung decision, no. Decision ng COA Commission yung ina-uphold yung notice of disallowance, executory na yan. Yung bagay na po pwedeng iakyat sa Supreme Court, siguro medyo technical pero we have no choice, no. Iba yung inaapila mo sa Supreme Court through regular channel, yung pag-aapila. Tsaka iba pa rin yung tinatawag natin sa batas na Rule 65 certiorari. Ibig sabihin dun, pag Rule 65 certiorari, kung walang TRO, yung Supreme Court's executory na, final tsaka executory na yung decision ng COA Commission.
11: Nilinaw naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na ang trabaho ng mga auditor ng Commission on Audit ay suriin ang mga dokumentong isinumituin ng mga ahensya ng gobyerno at hindi ang aktual na pagsasagawa ng mga operasyon. Ayon kay Tolosa, kapag may nakita ang auditor na kakulangan o hindi pagtutugma ng mga dokumento, binibigyan muna ng pagkakataon ang ahensya na magpaliwanag o magsumite ng karagdagang ebidensya. Tugon ito ni Tolosa na hinga ng reaksyon sa ginawang pagtatanong ni Senator George Robin Padilla kung saan tinanong nito si Wamil na nakapunta na ba ito sa bundok, partikular sa Mindanao, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa.
14: No, I think to be fair to the good senator, ang gusto niya sigurong tanungin dyan since ang pinag-uusapan nga dito dun sa mga use nung some of the confidential funds ang sinasabi about daw sa possible recruitment no ng mga leftist groups, etc. So gusto niyang tanungin, tinitingnan mo ba yung sitwasyon dyan? Pero sabi nga niya, hindi ito investigation, it's an audit, and as stated by Attorney Ligutan, what they conducted is a compliance audit. So it's documentary audit. So they're confined to the four corners of those documents. So yun lang ang tinitignan nila. Kaya yan naman ang naging mga discrepancies or issues na na-point out niya. For example, kapag makikita yung dates, may problema. Dapat ginamit supposedly ang funds December 2022 pero naka-date 2023. Malinaw sa dokumento kagad may problema.
11: Samantala, sa panig naman ng palasyo, nagpasaring si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa ilang senator judge na umaaktong abogado at winawalis ang batas sa pagkikipagdebate sa testigo. Sinabi ni Yusek Castro, hindi dapat magdala ng wali sa Senado para walisin o baliwalain ang katotohanan. Nananawagan si Castro sa mga senator judges na manatiling patas at walang kinikilingan sa pagdinig ng impeachment trial. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay huwag walisin, huwag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
16: Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa ibang balita naman mga kabombo, it's termination, umatras na sa kanilang mga naunang akusasyon ng apat na lalaking miyembro na nagpakilalang dating bodyguards ni former Akubikot Party List Representative Elizalde Co. Sa panibagong sinumpaan sa resign ng apat na dating security ni Co, sinabi nila na hindi umano totoo ang kanilang mga naunang sa resign na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez at former Representative Elizalde Co. At iba pang personalidad sa umunoy pamamahagi ng mali-maletang pera. Ayon sa kanila, pumirma sila noon sa joint affidavit dahil sa pangakong pera at seguridad para sa kanilang mga pamilya. Ngunit ayon daw sa kanila, inais na lamang nilang mamuhay ng tahimik dahil umano sa mga banta sa kanilang buhay at sa mga patong-patong na kinakaharap na kaso. Tatlo sa apat na lalaking nagsabi ang kanilang naunang affidavit ay nais sumiti sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Dagdag pa nila na noong humarap sila sa Ombudsman, pinapirma umano sila ng mga gawang affidavit at pinagbantaang makakasuhan kung hindi sila susunod. Gayunman, sinabi nitong mga maleta boys na kusang loob nilang ginawa at nilagdaan ang kanilang bagong mga affidavit. Dalawang buwan din umano na pinag-isipan na bawiin ang kanilang unang naging salaysay hanggang sa napagdesisyonan na humarap sa ngayon. Bukod dito, nag-iisip na rin daw ang kanilang iba pang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Matatandaan mga kabombo, noong Pebrero 18 na kasalukuyang taon, 18 sa kanila ay kalalakihan na nagpakilalang dating security personnel nitong Zaldico, ha, sampa ng mga affidavit na nagsasabing nagatinumano sila ng mga mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Romualdez at Zaldico at iba pang personalidad. Patuloy pang hinihingi naman ang bombo radyo reaksyon ng Office of the Ombudsman at ng mga abogado ng mga dating bodyguards na si Attorney Levito Balikod.
2: Kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs mga kabumbo na natanggap na nito ang kahilingan ng pamahalaan ng Estados Unidos para sa extradition nitong si Apollo Quiboloy na naharap ngayon sa mga kasong sex trafficking at racketeering sa US. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Nanalyn Ratonel, ipinasa na ng ahensya ang kahilingan sa Department of Justice para sa kakulang aksyon. Si Quiboloy nga na siya hong founder ng Kingdom of Jesus Christ ay kabilang ho sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Noong 2021, nagsampa ng kaso ang mga prosecutor sa US laban kay Quiboloy dahil sa muloy sex trafficking kung saan sinasabing pinilit ang ilang kababaihan at menor de edad na makipagtalik sa kanya. Ayon sa indictment, ang mga biktima na may edad 12 hanggang 25 ay nirecruit bilang personal assistant na inatasang magluto, maglinis ng tirahan, magmasahe at kalaunan ay inabuso. Sa Pilipinas, na-arresto rin itong si Quiboloy noong Setyembre ng taong 2024 matapos ang malawakang manhunt. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610. Ito yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination at gayon din sa Non-Bailable Qualified Human Trafficking Case sa ilalim po yan ng Republic Act No. 9208 na dinidinig ngayon sa isang korte dyan sa May Pasig City. Kasalukuyan ang nakakulong itong si Quiboloy sa Pasig City Jail matapos siyang umaming hindi guilty sa mga isinampang kaso o nag-plead na hindi guilty. Nauna nang sinabi ng Justice Department na wala pa itong natatanggap na formal na abiso mula sa Estados Unidos at ipinaliwanag na sa ilalim ng Philippines-US Extradition Treaty ang Foreign Affairs Department ang unang tumatanggap ng mga kahilingan para sa extradition bago ito ipasakamay sa Justice Department.
3: Tuloy pa niyan mga kabombotster nation, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team itong si Pastor Apollo Quiboloy maaaring i-extradite ng gobyerno tungo sa United States para litisin kahit may nakaminbin pang kaso dito sa Pilipinas. Ayon yan sa Department of Justice. Yan ay dalapang balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
17: Bombo Jai, Bombo Genesis, inihayag ng Department of Justice na maaaring munong i-extradite ng pamahalaan si Pastor Apollo Quiboloy tungo Estados Unidos kahit may nakalimbin pang mga kaso sa bansa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez, may dalawa po ang gobyerno patungkol sa naturang supina sa ilalim ng Article 11 ng Republic of the Philippines United States Extradition Treaty. Una niya ay ang hindi muna pagpapatupad ng extradition hanggat hindi pa nareresolba ang kanyang mga kaso sa bansa alinsunod sa panuntunan. Abang ang ikalawa na maya, ang pansamantalang pagpasa ng pamahalaan kay Pastor Quiboloy sa mga kamaya ng layuhang bansa. Sa opsyon ito ay harapin ng pastor ang paglilitis sa proseso ng korte sa Amerika, subalit nakadepende pa rin sa kung anong magiging kondisyon na pagkasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bagamat kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs at Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na naipadala ang dokumento sa Department of Justice, tugon ni Justice Spokesperson Martinez ay wala pa silang natatanggap. Get niya, kung mayroon man unang makakalim nito, ang Department of Foreign Affairs ang ituturong first point of contact. Ang naturang ahensya raw kasi ang magdedetermina kung pasok o sumunod sa extradition treaty ng dalawang bansa at batas ng Pilipinas ang naturang kahilingan. Sakali lamang o saka lamang ito dadalhin sa Department of Justice na siyang responsable naman sa pag-aaral kung anong petisyon sa korte ay nararapat na ihain. Bigyan din ang tagapagsalita na ang huling desisyon ay manggagaling pa rin sa hukuman o korte ng bansa na nag-aproba sa hilinga na extradisyon. Si Pastor Quiboloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail kaugnay sa kasong qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse, habang kasong sex trafficking at sex trafficking ng mga menor de edad naman sa Estados Unidos. Samantala, Bombo Genesis, aminado si Department of Justice Secretary Frederick Vida na kanilang ipinagtataka kung bakit lumutang ang usap-usapan ng aresto ng umunong si Senador Bato de la Rosa. Sinusubukan pa niya raw nilang iberipika na ito ng espekulasyon upang malaman ang rason sa likod ng pagkalat na impormasyon na aresto na ang mambabatas. Ayon sa kalihim, inanong at pag-ugdayan siya sa National Bureau of Investigation upang matukoy o masuri ang naturang ulat. Katulad sa nao ng mga sinabi, ibinagi ni Justice Secretary Vida na wala pa rin silang kumpirmasyon sa tuluyang pagkakaaresto ng senador. At kung sarili man na totoo, may obligasyon na niya mga otoridad na ito'y sabihin sa kanya bilang pangunahing opisyal ng pamahalaan na responsable sa kustodiya ng puganteng senador. Ating pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang Secretary ng Department of Justice.
18: Yes, as soon as they have him na on their custody, yes, they have the obligation to arrest. Kasi definitely, I would be the official of the Philippine authorities, basically, to for which his custody would be, I would be in charge of him. Wala po. Wala po. Hindi, kaya nga, we're trying to validate. No, I'm checking with the NBI, where is this coming from? Where is this coming from? Baka naman kasi yung nagbibigay na ano, nagpapapansin lang or it's a diversionary. We don't like to preclude anything, no? But based on this, wala kaming validated information.
17: Sa kabila ng umiiral ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi pa rin ito maaresto ng mga otoridad at patuloy na pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo Weather Update!
2: Sa ating weather report, mga kabombo, humina na po bilang isang tropical depression o ang tropical depression may bilang isang low pressure area. Bumalik po ito sa pagiging low pressure area kagabi. Malabo na rin po itong muling lumakas at na bumalik sa pagiging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Natiling na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyo sa layong 445 kilometer. Yan po sa silangan ng Etiagues sa may probinsya ng Isabela. Samantala, patuloy namang minomonitor ng Weather Bureau ang Typhoon Dolphin na natili po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay natukoy sa layong 1,165 kilometers sa extreme northern Luzon. Taglay ho ng pinakamalakas na hanging aabot na 145 km kada oras. Malapit po yan sa gitna. Yung pagbugso naman, umaabot ng hanggang sa 170 km bawat oras. Ito ho'y kumikilos ngayon pa kanluran, hilagang kanluran. Ang bilis ay pumapalo ng 20 o 20 km bawat oras. Patuloy naman na palalakasin ng Typhoon Dolphin ng southwest monsoon o hanging habagat na magdadala po ng mga malalakas na pangulan sa mga susunod pang mga araw. Abangan humamaya, makakausap po natin si Commodore Noemi Cayabyab, mga kabombo, ng Philippine Coast Guard. Kaugnay pa rin po yan sa deployment kasi ang sabi po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kagabi, asahan po ang malawakang mga pagbaha, naka-red alert at orange warning ang maraming lugar sa Pilipinas, mga kabombo, dahil po rito sa una, yung epekto ho ng Bagyong Maymay. Pangalawa, itong Typhoon Dolphin. At of course, ito ho mga pagulang dala ng hanging habagat. Kasama natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Update pa rin po tayo sa ginawang mga serye ng rescue operation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo ho dyan sa may Northern Luzon, na pangunahing apektado ng Typhoon Maymay. Magandang umaga ho sa inyo. Maraming salamat for joining us, Commodore Noemi Cayabyab, si Bombo Genesis at Bombo Jay ho ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Commodore.
19: Yes, Sir Genesis at Ma'am Jay, magandang umaga po. Asa po na akong kinigat sumusubaybay sa inyong programa.
2: Thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines. Sayo po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide. Kamusta ho yung pagtugon ng Philippine Coast Guard, lalo ho dyan sa may Northern Luzon? I understand na ang Philippine Coast Guard ang isa sa mga pangunahing nagsagawa ng mga rescue effort. Ano? Nagsagawa ho ng paglikas sa mga kababayan po nating binaha dyan.
19: Tama po kayo, Sir Genesis. So, una-una ay ngayon po, suspended pa rin po ang ating mga sea travel. We are currently monitoring po lahat po ng pantalan, particularly sa may area po ng Northern Luzon. Ito pong pagsuspende ng ating mga sea travel at dulot po nitong habagat at pinapalakas naman po ng ating Bagyong Dolphin. So ang mga apektadong area po ngayon ay ang Cagayan, Santa Ana, Calayan, Batanes, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. So ibig sabihin po niyan, Sir Genesis, hindi po tayo nag-aalaw o nagpapaalit ng mga barko at anumang sasakyang pandagat sa mga area po na nabanggit. May nakataasin po tayong gale warning sa area po ng Batanes, Babuyan at Calayan Island. So we advise po lahat po ng mga maliliit na mga boats at mga motor bikers na huwag pumunta maglalayag habang may nakataas po na gale warning. So ngayon po ay patuloy rin po ang ating isinasagawang pagtulong sa ating local government units. Kahapon po ay nagkaroon po tayo ng evacuation operation, particularly sa area po ng Kalinga, sa may Kaliangdao, sa may Tamok City. Meron din po tayong kinandak na clearing operation sa area na yan. Meron po na i-report kahapon na isang landslide incident sa may Tamok City rin po. At kung mapapansin rin po natin ngayon, sir,

0: 755 individuals po ang ating po na-evacuate kasama pong LGU. Nag-deploy rin po tayo ng ating response group sa area rin po ng La Union dahil po sa pagtulong sa ating DSWD sa pagkasakay po ng mga relief items para po sa mga apektadong kababayan po natin. Nagsagawa rin po tayo na again preemptive evacuation sa may Santa Ana and sa may Tagu din, Ilocos Sur. Halos 151 individuals po ang ating po na-evacuate. Nagkaroon din po tayo ng ating search and rescue sa area po ng Araceli, Palawan. No, ang reported po dito, Sir Genesis, ay meron pong lumubog na isang motor bangka. Nalulan po ang halos na 5 individual. So na-rescue rin po natin ito. Kasama rin po sa may Bangingi, Sulu. Halos 10 na tripulante po ang atin rin pong na-rescue. Kasama rin po ang ating mga local fishermen. Kasama rin po sa may Davao City. So mapapansin po natin, Sir Genesis, sa iba't ibang area po ngayon nakatugon ang Philippine Coast Guard, kaya patuloy po ang ating paalala na wala man po ang bagyong Maymay ngayon sa ating area of responsibility, pero maaari pong palakasin ng hangin at ng malalakas na alon na dudot po ng habagat at ito pong dinadala po ng bagyong Dolphin.
1: Doon sa mga serye ho ng rescue efforts natin, ma'am, ano, rescue operation, kamusta ho yung mga personnel ho natin? Sapat pa rin naman kahit yung iba nandyan sa may Northern Luzon, yung iba nandun sa may pinakadulong bahagi ng Mindanao.
0: Yes, tama po kayo, Sir Genesis. Ang ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard, we are proactive, particularly pag ang ito may dadaan po na bagyo sa ating area of responsibility. Before pa po pumasok itong bagyo, ay talagang nakaposition na po ang ating mga deployable response group kasama po ang ating mga floating assets. Kasama naman po yan, Sir Genesis, sa ating mandato. So we are ready 24/7 po, lalo na sa ganito mga panahon.
1: Yung tumaob pala na bangka kanina, ma'am, na nababanggit ninyo, kamusta po ito? Wala namang oil spill, Commander?
0: Wala po tayo maitala na oil spill dyan, Sir Genesis, kasi maliliit na naman din po ng mga motor bangka, no? So halos lahat naman po ng mga tripulante at mga pasahero ay nailigtas po ng ating po mga kasamahan sa iba't ibang area po.
1: Bumujay.
2: Ma'am, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakataas ang red at orange warning sa maraming lugar dito sa ating bansa, lalo na sa coastal areas. Mayroon bang standby force pa rin na natitira ang Philippine Coast Guard sakaling kailangan ng additional deployment?
0: Yes, tama po kayo, Ma'am Jai. So ngayon po, activated pa rin po 24/7 ang ating pong deployable response group. Ito po ay composed ng rescue swimmers, mga medical teams at nurses po natin. Yan naman po ang direktiba sa amin ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgabal na before pa pumasok at habang dumadaan itong bagyo at meron pa po nakataas na mga gale warning ay naka-activate po ang lahat po ng ating mga tauhan. At we are also in close coordination with the local government units and even yung OCD. So meron po tayo mga tao na nandoon po sa mga opisina po ng ating OCD para po pag-monitor din at makapagbigay ng agarang responder kung kinakailangan.
2: Nare-receive po ba kayong maritime concerns and calls or any distress calls kaugnay nga dito sa epekto nitong bagyo?
0: I'm sorry, Ma'am Bell, can you please repeat po? Medyo napudol po tayo.
2: May mga nare-receive po ba kayong maritime concerns or distress calls kaugnay dito sa bagyo?
0: So far, Ma'am Jai, yung nabanggit ko po kanina mga rescue efforts po natin, yan po ang ating natanggap. No? Kaya sa programa rin po ng Philippine Coast Guard, itong iCare sa awareness, so ito yung Intensive Community Assistance Awareness Response Enforcement Program, yung A po doon, yung awareness po ay actually ito pong ating mga coastal residences, ang mga mangingisda, ang mga unang mga kasamahan po atin nagbibigay po sa atin ng mga information. Kaya mabilis din po ang ating responde. At ang direktiba naman po sa atin na ating may commandant si Admiral Gaban, itong R, which is response, we have this 10:30 doctrine. So ibig sabihin po yan, Ma'am Jai, in 10 minutes kailangan nakalis na po kaagad itong maliliit namin na mga floating assets kasama yung mga rescue trucks. And yung 30 is yung sa malalaki po namin yung mga barko. So ngayon po, lahat po na mga natanggap namin ng mga distress call and mga reports about sa mga request for search and rescue efforts ay natugunan po kaagad ng Philippine Coast Guard. So wala po tayong na-report as we speak ng mga casualties or injuries sa mga reports na ito.
2: And knowing na maraming mga port na sarado ngayon, as of now, may record po ba tayo, ma'am? Gaano po karaming stranded ng mga pasahero?
0: Ngayon, Ma'am Jai, akin po nire-report na wala po tayong stranded sa lahat po ng Pantalan. Siguro ang naging kagandahan po nito, Ma'am Jai, is yung maaga rin po natin pagbibigay ng information sa atin.

0: po mga stakeholders and even yung mga kababayan po natin. So wala po tayong naitala na anumang stranded na pasahero at mga barko and even yung mga motor bangkas sa iba't ibang area na apektado po nitong habagat.
1: Oh, that's good, ma'am. Mama Jen?
2: Okay. Commander, maraming salamat. Thank you so much for joining us. Ano, panghuli na lamang po siguro. Meron na naman tayong typhoon na... Dolphin, although ang sabi ho ng Weather Bureau ay posibleng hindi rin po ito maglalandfall ano, or hindi gaanong lalapit sa Pilipinas. Pero so far, yung deployment natin dyan sa may Northern Luzon, kamusta ho so far? Lalo ho dyan sa may part ng Batanes area na tinutumbok ngayon ng bagong bagyong Dolphin.
0: Sir Genesis, we have enough personnel po, particularly po sa Northeastern Luzon and Northwestern Luzon. Operational ready na rin po ang lahat po ng ating floating assets and even yung mga radio equipment. So handang-handa po ang Philippine Coast Guard na tumugon sa anumang report na ibibigay ko sa atin. And of course, tayo po ay nakikiusap rin sa lahat po na ating mga kababayan to ensure po yung kanilang safety. No? Palagi po tayo makikinig una-una sa mga weather advisory na ibinibigay po ng PAGASA at sumunod po sa mga direktiba na ibinibigay po hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po yung LGU at even yung mga coastal barangays po natin para masigurado po ang inyong kaligtasan.
2: Okay. Again, Commander, maraming salamat po. Thank you so much for joining us. Ingat po kayo, ma'am.
0: Yes, maraming salamat po at magandang umaga po.
2: Magandang umaga ho sa inyo. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commander Noemi Kayabyab, mga kabombo. Sa iba pa ang mga balita, Babujay.
1: Nagpalita ng maaanghang na mapahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela at Davao City Representative Paulo Pulo Duterte kaugnayan ng issue sa West Philippine Sea. Sa isang post online, tinanong ni Tariela kung bakit siya ang pinupuna nitong si Pulong sa halip na ang China na anay patuloy na nangaharas sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na tumatanggap siya ng buwan ng 10 million pesos na ayuda at hinikayat ang mababatas na huwag umanong magpakalat ng maling impormasyon. Bago ito ay pinuna ni Representative Pulong Duterte si Tariela dahil umano sa madalas nitong interview sa halip na pagtuunan ng pansin ang diplomatic channels ng pamahalaan sa China. Anya, hindi lahat ng sigalot sa pagitan ng mga bansa ay dapat idaan sa media. Bilang tugon, sinabi ni Tariela na nagpapatuloy naman ang diplomatic relations ng Pilipinas sa China, ngunit mahalaga rin anya na ipaalam sa publiko ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Biligan din na ang China umano ang lumalabag sa karapatan ng Pilipinas, alinsunod yan sa 2016 Arbitral Award at sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantalang nilinaw naman ni Representative Pulong Duterte na ang kanyang panawag ang huwag i-demonize ang China ay hindi nangangahulugang kinakampihan niya ang Beijing.
2: Sa ibang update so tayo, nanawagan si Vice President Sara Duterte kay Malacanang Press Officer at Communications Under Secretary Claire Castro na panatilihin ang pagiging professional sa mga pahayag nito bilang tagapagsalita ng Office of the President. Ito ay matapos tawagin ni Castro na baseless at nonsense ang naunang pahayag ni Vice President Duterte na umano'y may papel ang Administrasyong Marcos sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, iba ang pananagutan ng isang opisyal na nagsasalita para sa Pangulo kumpara sa isang pribadong individual.
3: Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong si ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
2: Payag po yan ni Vice President Sara Duterte patungkol kay Undersecretary Claire Castro.
1: Sa ibang balita naman, mga kabombot Star Nation, hindi na itutuloy ng ilang transport groups ang nakatatasan ng transport strike ngayong araw ng Biyernes matapos magpatupad ang pamahalaan ng mga bagong ayuda para sa sektor ng transportasyon. Ayon sa ilang grupo, nagpasya silang kanselahin na lang ang ikakasang kilos protesta matapos magbigay ang pamahalaan ng 20,000 pesos na buwan ng subsidy para sa mga kalahok sa Public Transport Modernization Program upang makatulong sa pagbabayad ng kanilang mga sasakyan. Libre na rin ang toll sa NLEX at SLEX para sa mga provincial bus habang aalisin din ang terminal fees sa mga naturang mall. Simula rin sa Agosto 15, itataas sa 12 pesos kada litro itong fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampasaherong jeep at UV Express mula sa dating 10 pesos kada litro. Gayunpaman, nanatiling nakatakdang magsagawa na tatlong araw na transport strike mula Agosto 10 hanggang 12 ang grupong manibela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at sa hindi pa pagpapatupad ng inaprubahang dagdag pasahe.
2: Meron na lamang ho tayong 14 na minuto bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ho ng umaga. Nagpahayag ng kanyang suporta si Senator Francis Pangilinan sa panawagan ng Senado na alisin yaong temporary restraining order na pumigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na rawang aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region. Sa kanyang co-sponsorship speech sa proposed Senate Resolution No. 577, sinabi ni Pangilinan na ang 85 pesos na dagdag sahod ay magbibigay ng agarang ginhawa sa mga pamilyang patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Anya, malaking tulong ang karagdagang sahod sa araw-araw na gastusin ng mga manggagawa at sa kanilang mga pamilyang umaasa sa kanilang kinikita. Ang resolution na nilagdaan ng lahat ng senador mula sa majority at minority bloc ay nagpapahayag ng suporta ng Senado sa mga manggagawa, sa Department of Labor and Employment at sa mga ahensyang may mandato sa pagtakda ng regional minimum wage. Iginit din ni Senator Pangilinan na malinaw sa Article 126 ng Labor Code of the Philippines ang kapangyarihan at proseso ng mga regional wage board sa pagtukoy ng naangkop na minimum wage para sa manggagawa. Habang binibigyang diin sa resolusyon na ipagbabawal ng Kongreso ang paglabas ng injunction laban sa mga wage order upang hindi maantala ang implementasyon ng mga salary adjustment dahil yan sa mga kasong isinasampas sa korte. Maalalang naglabas nga ang Branch 152 ng Pasig City Regional Trial Court ng isang temporary restraining order. Yan po'y nangyari noong Hulyo 30 laban sa implementasyon ng wage order number NCR-25 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board lang takda ng 85 pesos sa dagdag ng minimum wage sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, pansamantalang ihinto ang implementasyon ng wage hike habang dinidinig pa rin ang kaso sa korte. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station mga kabombo. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Visayas area ang isa hong dating commissioner ng Commission on Audit, tutol na gawing batayan ng krimen. Ito hong inilalabas ng COA ng Notice of Disallowance. May report dyan ng Bombo Radyo Rojas.
4: Hindi sang-ayon na si dating Commission on Audit Commissioner Attorney Rowena Guenzon sa pagbibigay ng malaking bigat sa testimonya ni dating COA Auditor at Prosecution Witness Attorney Roderick Wamel sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paniyam ng Bombo Radyo Rojas, sinabi ni Guenzon na bilang dating COA Commissioner, pamilyar siya sa mga proseso ng ahensya at naniniwala siyang ang notice of disallowance ay hindi dapat automatikong ituring na ebidensya na nakagawa ng illegal o kriminal na gawain ng isang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Guenzon, naglalabas ang COA ng notice of disallowance kapag may question sa isang paggasta dahil sa kakulangan ng liquidation documents o resibo o kung ang mga ginastos ay itinuturing na unnecessary, prohibited o excessive. Gayunman, nilinaw niyang hindi pa final ang naturang notice dahil may karapatan pa ang maapektadong opisyal na umapila sa desisyon ng COA. Dahil dito, sinabi ni Guenzon na hindi siya pabor sa pananaw ng mga notice of disallowance ay agad na lumikha ng presumption na may nagawang krimen na isang opisyal. Ano niya, dapat pa rin pairalin ang presumption ng presumption of innocent kahit sa mga kasong may kaugnayan sa COA disallowance. Idinagdag pa ni Guenzon na hanggang sa ngayon ay wala pang naipapakitang ebidensya na nagpapatunay na personal na ibinulsa ni Vice President Duterte ang pondo ng publiko kaya mahalagang hintayin ang kabuuan ng ebidensyang iaharap ng magkabilang panig sa impeachment trial.
5: Wala naman po silang na-prove na binulsa ni Vice President Sara yung mga kantidad o amount na disallowed o hindi allowed ng COA dahil kulang siya sa resibo o kaya hindi tama yung resibo. Wala pong na-prove doon na ninakaw niya yan. Wala pong na-prove na graft and corruption sa disallowance.
4: Mula rito, same pila ng Bombo Radyo Rojas. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilius Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
2: Isa namang mababatas itinuturing bilang pagsubok sa demokrasya ang nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May exclusive report dyan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro.
6: Umapila si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa buong bansa na maglaan ng oras sa pagkikinig at pagsubaybay sa nagpapatuloy na proseso ng pananagutan ng pamahalaan, partikular na sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Asidre na ang hakbang na ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao o sa vice-presidente, kundi isang pagpapatibay sa pananagutan sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno. Anya, mismo ang demokrasya ng bansa ang sinusubok sa kasalukuyang proseso na nagpapatunay na walang sinumang mataas na opisyal ang makakalampas sa batas dahil sila ay dapat managot bilang accountable official. Dagdag nito, upang mapangalagaan ng demokrasya, kinakailangan ang direktang pakikilahok ng mamamayan sa pamamagitan ng pagtanggap ng tamang impormasyon habang sinusubaybayan ang mga proceedings. Para kay Asidre, ang lakas ng demokrasya ay nakasalalay sa kakayahan ng mamamayan na umunawa at maging mapagmatyag sa pagpapatupad ng hustisya at mabuting pamamahala.
7: I would like to ask our people, mga kababayan, we all take time to listen to the proseso. It's not about one person. It's not even about just the vice president. Yes, the vice president is being held accountable because that is what is required of every government official, including myself. We are all bound to accountability. But what is important also for the people to understand, it's also our democracy that's on trial here.
6: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Celeste. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
8: Bombo International News.
1: Daan-daang minor de edad na kabilang sa nagdagsa ng migrants sa Ceuta na sakop ng Spain is stranded matapos nagsiuwi na ang kanilang mga magulang. Ma-report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
9: Nananatiling stranded sa Ceuta sa Hilagang Africa ang daan-daang menor de edad na walang kasamang mga magulang o tagapag-alaga matapos ang malawakang pagdagsa ng mga migrants sa naturang lugar na teritoryo ng Espanya. Ito ay kasunod ng tinatayang 72,000 na migrants na dumating noong nakaraang linggo na nagdulot ng isang matinding humanitarian crisis. Ayon kay Bombo International Correspondent Edsel Lamparero Lopez, direkta sa Espanya, karamihan sa migrants ay kusang loob nang bumalik matapos makaranas ng matinding gutom, labis na pagod at halos hindi pagtanggap mula sa mga lokal na residente. Gayunman, mahigit 800 na mga menor de edad na walang kasamang magulang o tagapag-alaga ang nananatili pa rin sa Ceuta at nakaharap sa hindi tiyak na kinabukasan. Dahil dito, nanawagan ng lokal na pamahalaan ng Ceuta sa gobyerno ng Espanya na mailipat sa mainland Spain ang daan-daang menor de edad. Sa ngayon, marami sa kanila ang pansamantalang nanunuluyan sa mga bodega na ginawang evacuation site habang ang iba ay natutulog na lamang sa mga lansangan dahil puno na ang mga reception center. Ayon naman sa mga charity organization at mga grupo ng residente, patuloy nilang tinutulungan ang mga batang natutulog sa kalsada, gayon din ang mga buntis na kabilang din sa mga migrants. Nabatid na aabot sa 75 katao ang nasawi sa naganap na pagdagsa sa Ceuta noong nakaraang linggo na isa sa dalawang land border ng European Union sa Africa. Kilala ang Ceuta bilang pangunahing daanan ng mga migrantang naghahanap ng mas magandang buhay sa Europa. Muli silang nagsidagsa sa lugar noong nakaraang linggo sa pag-asang makatawid sana patungong mainland Spain.
10: Iba't ibang lahi from Morocco, from Sahara, and from Algeria ang nagtangkang pasukin ang teritoryo ng Espanya sa Ceuta, pero almost 48,000 to 50,000 na mga Moroccans at ibang lahi na sila mismo ang nagboluntaryo na lumabas sa part ng Spain sa Ceuta dahil sa kakulangan ng pagkain, kakulangan ng tubig at saka sobrang init doon at saka wala silang matirahan. So yun, hanggang ngayon, yung pinaka-latest ay unti-unting lumalabas na mismo yung mga emigrante pumasok sa SIOTA.
9: Si Bombo International Correspondent Edsel Lamparero Lopez para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
8: Bombo Sports News!
2: Sa mga MMA fans, mga kabombo, pinalnaho ang rematch sa pagitan ng dalawang bigating martial artists na sina Joshua Van at Alexandre Pantoja. Batay ho sa nilabas na Ultimate Fighting Champion na fight details, maganap ang laban sa pagitan po ng dalawa sa Crypto.com Arena sa may Los Angeles. Yan po'y gaganapin sa September 19 ng kasalukuyang taon. Ang 24 anyos na si Van ay isang flyweight champion at hawak ang win-loss record na 17-2. Uli po niyang nakuha ang 125-pound title nitong nakalipas na buwan ng Disyembre ng taong 2025 laban kay Pantoja sa pamagitan niya ng first round knockout. Ang naturang laban ay nagtagal lamang ng 26 na segundo matapos magtamo itong si Pantoja ng arm injury. Dahil na rin po yan sa agresibong strikes ng bagitong challenger. Matapos sa matagumpay na laban, muli rin sumabak si Van sa isang match noong Mayo ng kasalukuyang taon sa pamagitan po ng Japanese striker na si Tatsuro Taira. Natapos ang naturang laban pabor kay Van via fifth round knockout. Sa pagbabalik ng 36 anyos na Brazilian legend na si Pantoja, hawak po niya magkakaumbong magandang record na 35. Ito po yung kanyang win-loss record sa kasalukuyan.
8: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
2: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kaumbo, huling araw po tayo ng trading, araw po ng Biyernes. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 60 pesos and 82 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 76 centavos. Ang isang Singaporean dollar, yan po'y katumbas ng 47 pesos and 52 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 16 pesos and 20 centavos. Ang isang euro, katumbas ng 70 pesos and 32 centavos. Batay po yan sa datos ng Bankers Association of the Philippines at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines at ang Star of M. Sa Luzon area, lalo ho ngayon tinutumbok ho ng bagyong Dolphin ang Northern Luzon. Pwede-pwede po niyong subaybayan ang ating mga provincial station po dyan. Nariyan pong Bombo Radio Kawayan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing probinsya. Diyan sa may Benguet at buong Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan din po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila.
1: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Narin din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombon Network News. Ang back-to-back winners at Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombon Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.